0: is anqadi in acas abe ding wahau nastan anin yang ngaba niswa bedan an karung adi nganana khaba karib nganira khaba hak khai mai se nausa ida ai kora se hak arura karung adi thomanin hau ngabe kai kuisa hobe basara uam ya khai mai ngab ye khari ba khadi a kau mai communal land boards ti sang aunta adi e kai kuis ya wan na sit khadi ngadi e nguin kuis ai sin hu dieng hanuka I khagai bas ti sa kuin am sasa anam sendi khuli khasi di de nira me tu sei sa ti khadi a khadi e huding wa ko de ore sa bas ko ban rasis na isen
1: on housing and delivery
0: om dibas ti hu de khai ma swap ai iske sira de tuin am am are khasi di sa
1: formalization of informal settlements in the commerce region by the office of the prime minister subsequently
0: last ka tu ses ke di perosa
1: the ministry of urban and rural
0: kai ma chi karung gam khai sendi kha manasir khasi sen are khanai ta Outcode dami chin hude khaba ko class minister Thomas Harrison awe manga sit ai kam ta komaista season arese uning nguri ba turu minister beros ta ge ma ta kai ngaj karun am kai sendi minister is ke hu ka disi chi koro disi magin dollar ka ne sa gu par ma ge mi mai nausai
1: namast state however
0: nausai
1: delayed intergovernmental
0: ka ka isa ka ngma gurang hanu sit am are khasi kai ngaj karun am kai sendi minister sing ai kam ta komais ai gu ba nga sa gu din am ka sa ge kon ka ka isim ai kam sing al komais ke going to the with of at this going to come
1: across 18
0: this going to what is it come this is come this is nanin out to sa aneng ho the this is and are ma ge it ga iban am are sa a come ge this is thing ko ze this is nanin akuma ha ga million dollar ko kharin ho den oba is om di ba sa khain as ar ma ne mari gurup ngan nun ba se sembe ba si ab ocho meses rocky crest habanas korea habsi o gan ya parka an en na ku ba sa sen and like I come al komisara kwa sa ma koro nga me be sa kha kon wan nas kana msen de dan kharus ar ma kadi ta sa kau kau ni stik kuit ta sen abo sa kai am kai sen sisa hari lagi peros ame be komisar pisara kau kau na is nadi khaba kau nas ne kana msen sisa hai hai as kai wa ba ai san hu di na de on kau yo se khari din om kai ra kau kares om di ba sisa ra ko khasen sara ding ngomeng anang hari din nas ke a komisa tul ke disi chiku se disi akan an hun are ha hari om di chitam ke disi chitam disi hun an hun are be tamam de kya kamta hari uri kamin khoi ta nan ya disi nan abashan ku se tamam de ra ko wai ba kam disi tam abashan ku abrasi u se hari si mun am maske thomas hari si beros ke isti as aroma monamol jun dollar ka a chau de khaus am ka si di unus na ya kui chakari khuna ho bes kami pom di dis chi season ku ngaga radi to ai sem a comments ti kami chin uri kami i to ka ka kurun abe ku ip ke kam o disi kam disi kurun an gurik ma gyal kho ta ai se disi kuin a ko ma hu disi kam a bagin dollar ka
1: over 20 year implementation period
0: kurin din am ka khase ai ngara ka ut khaba adi kain kain nas kamam uri kami season am khai chi han aro ran wal ku ha anu kami season am khai ngai a mari si mang ta ri chi khubi marin ngau kya ho besem habana uri kami season am khai ngap ke kwal ko ra tu ke disi phaisa maljun dollar ka tu chi khadilan au ba sen ning ama kup na kwal ta ran adi ne kurip di a kamang ta ngara ka se isam mo mu sa ngu ke khadi kharip na gya di a ko di pokas hagari jhun abashan ka kuri ba kuri tara om khain se kam ko ma khaja di ko sen abalin dollar ka wa ko mari kuri na gya tu se ai hanu ka thomas an ka saben an na se khwat tarang a on sin hun na gya no bi ba se
1: under the mass housing development wa
0: om di ba som khain sen sa ko na ga gen na ga di sit ya ka om de ka de ke om kuru en ai kam sna
1: with housing delivery om
0: the time ma khase na khadi build together sa gup ngau kya khan na chi khadi shak tola federation of nambia no sen karong ang hu song khase om kai sen ai iske kai ma chi karong om kai sen de ministry sa 2 million dollar ka thomas khari sin al mangman sa wa ne mari kurik na ge it khajai ba ni za hui khaisa kai sin wa dis dollar ka karong ang uri ka mi sa gup arma ngoi ngi pa sa se chin ob kha kam kai di sin wa dis dollar ka na sa ai chma wi sin no ta di arma ma ak na da ma se ministry sin om kai sen sin us mari ngoi isa kwang kwaira mona disikozen ako mangani disingani abashan ku khaking am sau gu gu khai ma khasi ba ra chan ta se ko sa se ari ai mai khasi a ngau mai an lang hari ding hanu si dis na house om de bas har gu khai ke tam om de bas sau gu ka thoma tarip na wa gor mari gu rip so apna ge ditwa A total of 1,000 units.

0: Guri era kaina kwata pti ngoku ngakwakuru kuri pti ku ngakwacabiseni sisenqaba senqhanwe siharib ike sisenqaba sisen qhanwe sipti sisenqaba xae xalesa cwincwadi sikhwezekedise tsikhwezedise camcanqe wakude charingxaki nquri cwincwadi sikolo kedise tsidise hunxade ke aditwaye tsi hakakedise tsi hakahundisi koro nxade ndituwa satmasera ma waseyinxanedise camnca bashen kuli ngxoku ndituwa sasen
1: were found in contravention resulting in 15 compliance orders issued to non-compliant employers. As chairperson of the regional anti-corruption committee,
0: I have been sitting for 4 months during the year with anti-corruption commission anti-corruption commissions and prevention strategies in the region. Abara uibase charitma wagao akasinzwa kuna iskenga isiba ina sada ya kuip sabakai haruke mari kuip swapna ske thomas wagao akasina ramang kwa perusa hu disingo nan anuri ku hai ran wagao bi tau dika ke khonwa si haga disikosen ana kya wangao tam nonan nan khadi kai an ase ise
1: the allegations proving
0: nganga ein ke khadi ho tsat ma maske u tsai kwe khase adi
1: the region nonetheless carries a
0: ho na maske u kom sina ran kwa ne kharip ke ngas na u wi ke di si tsi khisa di si ha ga a ho go nga ga ra wa ga o a ka u ra go no go ba o ri sa se kha o re tona o ba tsaro mara wa ga we se
1: the prosecutor general and 12 matters finalized in court, 7 of them ending in conviction. On prevention through the
0: Taiba Swapna ke National Anti-Corruption Season South Chadi Ding Kwis Tabe Kwip Nau ICC sa ai kura se magau akhas na ramang wa akhas na khais ti kauna khama tsari pna khai ti kauna na u nira ti ui ta ngan ian khadi ai staran wa khan hang da ma di tong arman si tarin abosa khoran ui ta ing na sang hai jing ngai ka di ta sa phot ba tuwa ron si kai khun ia si sen si kan kwe da si sen nan nan si ai ngwa da ase is kharisimun am aoba khadi wan kaudi khan no usa se khad ma tu be kon karu dura youth complex ta ban koma sa ta se khadi nauna di nagaran om se angula bu ndi ngoba ra sisi ai na kom se om o khoin si tongaru ia kan ko da ha man di kya khol khosa wan kaudi la tau tau se na sa se om on hwa se ko khadi khara ga nga ku a khasin ia wa cham khau se chin a khomai se kara kara kun am ngaran a se tongaru na sisin kai thanu nga season ma di chikadi mai swanga khabadi pa khasi ngarang ana
1: in this domain
0: ha ga un am khasi pnas ke khari sumun ama perusa abo sang mun are khasi ga nganuk ding an huwa un thagya khodana si covid na sa ngu de ka nga kurang khanu sing ngandi warun si kai kun ia season chikan gura season an aroma chikadi a autuiba ke amang ui airok tei bi ha khaimas aroma
1: through which every individual
0: we must to be koi why ngan kan ga khura unwe ai tam sna ei wan u ngora sa khai ngan ngan da ka kha sem nau sai ke kom suro na ha didara buri ma pana karu ya kau kau di kau na sma ne sir is khadi kha yang hun tho a me kha zakara ban par ki a tho tho sa sen ai rok tai di ore to ba se tu yan karati de se kha sa
1: the matter has accordingly been sitlang hoba khadi when the office of the governor
0: kya khora kuisa ngaba is mun ama di berosa ai ngwa usi si sin khasi kunen anstika kai ta chitar ngam khai sen di ministry is tra cabinet me tu ban kwagya ma ma sen e beros ke ngai ai ba khu khaus in abe kun hosa ai sti tan kharu am ku ore chausa ne kwa ku di omo kwendin kharip na na hobas tar ma kya khang na sem
1: just one moment my office let me just state that I'm not getting old. I was involved in a car accident, so I have to yeah, so don't worry. My office engaged with extensively with diplomatic partners during the period under the
0: Kurisan khaba ko ka ka ba ging hong are hai sare de khara ganga ko nun kha ba na hu ke ko ko chi khadi an ka sa bin nun kha kha ba on UN nun ka de hong na ke ko ko se si sen are ba khara ganga ko ngo ko de khari se ka ko kha se kurisa ko se ma ya di se chi ra ga kan kan kha ba ngo ri ma ni se isa wa ko ro ko ri na thoma sare ba se khari yang shu khari

0: tla ntla di ke qenqwala
1: qenqwa tshine ke ke tsho o tani ya tsa itse ba nga ya ke o rotale ya forma tsina qenqwa ka nga ke tsa ke tsho o si ha ri kurira sa lu si ha kurira sa go rokore bai mira ke o tlo le nga ga se ta ha sa a itse
0: qenqwa ba di nwa nga eng tsa ntla di ke moro
2: moro moro kai dira o si anida
0: kai da mi dure
2: kai da ke go Ah, neto ke ga itse di buruwa ga ba ba ga itse na ya utaka sala ba tsombe tsena na ah di da go miss ke a pelo ba tlhwa ke khaipe ino tso ikurina no go ba ke ha ba be no ti sangu be no kha ke kuri kha go nona ba ga itse ka in ka kuba ne tsela gore a bo ka tso kuri ba bona ro ba e ba ja ke ka go tsene bra ma ja ke ka go tsena ba tlo tlhore nare ma de grau ya nita
0: Ee.
3: Boro.
0: Kang kwas.
3: Kang kwas. Mak tene ka sala tudu kang kwa. Ba jadi ko ba kai ka ko kore ba. Ba des ka sala ba. Sik na dingo jo ko suka to kora men kang ka ngat ja ko ngwa re ko ka na. Ko ba kora na.
0: Eng aba di umare.
2: Ah, kang aba di umare jani da.
0: Nayan sa ko moro. Kanga kanga ite se regeti ti turu tsoma pholen qom khang se bra tlhore ba netsep go ya tso go di bang aroba e o kan kan da gira wiya ba go ya aba ba tsaitse tsi sa tsa umare direct kan tsiske o ma sabina nqa o khamusa o kuriang ga ba sa go ora local laura stilla ki phara tsinke to la magu kanga kanga ite sa un hare di a go romi o ya ba go netse tso go di bang aroba he na ra sha tlarois sa da ge kanga kanga ite sa kruns ke swa ba ira tlhore ba karwing a khwen Tsigiliman ya rusti konke asnaitse sa wa insa khun khang wa digrome nae kan ka dige moro
3: kan kwa sa siani ta
0: kan kwa as
3: kan kwa as ada dog le tse bonga men ka dog ban aire ang ro ka ro sa dog tsa ho kam ka na e han naitse sa dog mare a tsetsa o itse dia ke grome tsela ke do dolo fris a rian tipot richard richip richip o e tsi a Potoski poesiti having a hapsiga. Kainga ite za doku mware jirake doku ne mwako wa isa na kuro mitirake doku. Awusi emang au hamus na nga ite sungo wa isa ite za rakom. Jigo doku ne kwenu wanka kuro aingi nguwandi om arisa. Zaku kamsika zaku kamgan.
0: Isa tis mami Margaret.
3: Bye bye.
0: Nayan za kuk kain kwaas.
4: Kain kwaas. Awusi anita odake doku wa neswasa season uti. Ari kunwa ikambisi hakun asa igukuri khayi au hanesi Johannes kengo bakurumi ba iranqa itsa ku unsa trakom ka tithi au sirela ke ngare tsina kumkuro digete au si rolling ngaba sesti indile amunte the state smallest au si lucia kuri rasi angi lambe tsina qeng ai ba dinwa le to khatara
0: izang ai ba du nwa tara ngain kan ka disa ku ke qeng class
3: kai class au si anita mi dure
0: kai dai tsima mi re
3: kai dai ke ko to go ba to go dikeng ari go nwa ya anti ka tswa ro boin harten ba ga ro tsena se go nwa ya bi to go ba re tse go tsena e kha tsara tsonka o ka tsama ka tsai ga ba tsita ka o ke ama besa mo tlhoro e hisa e pharang a eng ke e tse o mas ka tsena go e ke tseno ri da apel ro tsena a e ke ka tsan a tse go e ke ri ba a grand harten ba re diplomi harten ba tse mama sa tru di harten ba tsena me ba nyu ke sa go ka tse tsa tswa re ani dai
0: tsa tse sa nwa Ya vida tanse skine tse buya go tsogori ba kwang arobaitsi. Nga o sa se o ma Sofia tanse sra kankakha ngaitsi sa mo re di gurumi bai.

Ingiqonda ukuthi cama inarama. Sada dikharupa, sada dikharupa, chama ikharu ngasike uchoqa xa satsida. Kharupa.

Ya ada kaba kan kuas itu kaba ni kuas aroma mirip si idagi. Nanti kami kuas aroma sedang ngaji dago noba itu sport angkut na dua skout na kaba ni ba dorbing na numbers is ayamasi. Neski tamis kosesa si idagi. Jadi FC Kwangudi hari ini konuman Kwangudi kani sinira ikut si game. Nas kadra kami kuas ki kon hina ucap kuas na hanira krisi kaisa si hari ini kaba kau kuas ting andi kami digelar dan si kuna nira angkusi kais kesi ang Abasa si iyo ni ba numbers top ay ni ba lagi nagtarib ay parking na ucap di parki kay parking na hamasi gate ni ba kurang house game kota ni si gisu abngas kini sa ti warop ki hura kasi kaysi kaysa sila kumang ni da gurumin ko ka kamay gi ngadi i uap di masika karagang ngagot kay ka hulira hong ay sa idigrami ti kosa sira

0: jiakarui ngapke tauba chi idagi ngadi no khoba khawa se ni chigam class ngal karma skin ta chi uchop ding class ngada ma di drami se swap ai dani kos ka swap ngi kwendi ko apke lunga sa to haro ra ba khabe imbe chik da jase gwan ka treatment ka squat cha khocha mu se I swap ai skin ni sang ni ra kwa ban aro se I chi huka pai chi di china I se I swap ai india ngi khwen ngi si nganda kuma ma khen ai kuma ma khabe sa I gi ni chigam class karma chi ni kos ga I kwan ai be da ko ngaba e support an khut nga ha yo ama se sa auto continue fruit sego kai khabetar ngam aske ni sei ki tauresti khona ngana ngau I wan gi den ngau uwe sa ngau a ki me ban ngau a tubu se sa ngau ti gi no khoba karibe usa kos ti ngang a di wadi gi ni se ngwa kare sa kwa si I huka de yirimba kon gi kan kha si tu ha re helicopter gi ni odi o je tu yin ari ngai tirami o re ani ba gi helicopter rang on in ga di on I go I gu gi I in bisi gu iski si di dwa kwa se gi ngak ta tina kwa ngau se no ba koromi e khaba ga stop is ne ji ko ngin adi hot mai khabi idi tina ko a ho cha cha se sa chi gi ni se do khoba ha ba se ke sa me sara ngau sen se no hi na ko ngin as na goro ngori ro I an ba kha kwang ai go nge hot ma di koromi ngai ge ko ta da ni se I ti na ba khoni ra an se ye ngin kha ga hu hu ga sola di chi khon a ora ngari musiga ha se I swa ba iski ne sa moro mari so mes
1: ai ga mi gore
0: ai ro ga sa ko ma di nu na
1: Gregory Chapel ai khapke
0: Gregory Chapel Nokia ang ai khaba
1: Nokia ang ai khapke
0: Nokia dai
1: dong kap chu ka ne ang abap dikreng ong dai yo khuba
0: o dai gwa dai ni ba
1: ne da ko hao dai ke uga ha guru tana muri
0: dai ko guru tana muri ti dai ko rang ang jao
1: khada ko ndi khun nen khada ji half ko guru ang jao ti ta sa si ba guru jao khabar ke government institute advance ne kha aira ang ting ai ya an ro to en kha so phara ko ndihun kina na tyakin gra khori basin kai ra si ja
0: ya kai ra si ja ko khori basin chugo ge kai ra ko ga ko ne ba khori ma dare dira ngong asa ko
1: tyake dira to ngong a ada ka to ne hui tom to re di
0: khabe ko khanu ba si sin bad mai na
1: tida ge mut mar ma ba an ap ngang lai ke ai sai ge nok ne uri kyan ske khari ro ai ro ku ba ra ge uma uri kyan da ge ngi khin ge ko kore khas Aung du go kawang opke
0: ya taro ngadi ki thada ni ba kain class moro mere
2: kain class moro eske drulan ame stomang auto ba ho ta ge abu spread hain omda ida wan kom sirup ke ame en haru group or ha o ta ngo gro antang si sme khuna andi khangi of ne da ge thaka to ge to apo Anzu ke sen tipo ma di sira di kansla ko ke sen era ma se ka ma da ngai ran an ka
0: sa du ke ti abi sa khun ngai ran an ka di dura mi of social security commission ski hain a kha dura ne basen
2: a ne kha kha su ngai 18 ne ngro sme ne small business enterprise so da ko an kang ji anzu ke dan tipo ni sa khon khala no khan tong ngai ha ha ne ne thanu kha ba ko ngai ne development bank of namibia sa ko ngai Jadi main korang angkawan. Datang kerja besar. Anu kara ai angkawan. Om saya kira anu besi business or small role. Umur dek main korang angkaw dah hujah hoka.
0: Oh, jadi ngah dek ngah korang angkaw guna ini.
2: Hab dah kawan jadi bas. Nak kau gop tip jangan des ngan ani ada kerja abah kumpai. Tingkah bateri tayar nara dia di. Ida ipan keram sa hotin sa. Ipna tak kau kau kumpai bang. Hoving ngah tu kau melikir luas kuka. Nanti hoving kira kamro kau hoving ngah. Kau kita apa man tak kerap kau si kira kau.
0: Nora je biasa kok kon ngak goba.
2: Oke, nok maras sin hanum sisene. Sin kon nesak ka direk ka ese.
0: Okay, okay. I kasa. Ya da dui ngak ke tau bathi I kotska ko ko ge ang sa ko mapti aban ngam dokh ni ba ko tri kheyet kira mu. I peros tu se ha sta thi in dira di an kuin tau tau ko ngakara di se. Habari ge no khoba ste sang ko manda ba ang ang ni ba ka tri ma ha I kefas mushani map. Ngapchin ge dokh ko ha ha I ni sa ni ba ha aban ngam au ke thi if ge I ka ko tu kla di ngage no ang tu ko di ka tu gas na ha di ge I au da ge ngapchin ko ha ngare ge ko di sa ko khola ko sing khanun khanun hi to ada go se ani tar rupchin da ko mai di ko mi au ke o ke ne ka rup thana go mai ara je go na ka rup mata go ra gadi rami jbfc brief tina ra hadi wa di ma hom sta mang lak thang ka rup na ma jbfc brief an na bos na ra hon chu na ni ka se di ko sa mai da go tennis wirap konjikwani sa nga sa dynasty ne kaku ira ta ikai da grau dejikwa mai da godi tuya an se kam niko se ga iyo au chok nga sna da ge ma thi igi ni sa unika thi ni di i akasita kun sa thi aru waski khaba u se ko ya san aris kas ka khabari chiko tsani mi se swa ai o akam khonga me chiko re nesko se nong ade khukam goni ba hao madira khuna kausen
3: Tengkuas, Somores, Tengkuas. Chi Tengkuas, Sidadin Anin, one, Kup Kabasi, Chi Tengkuas. Two of the Queen, Chi JBF Ting Anin Chinwana. I got a Mr. Omores, and Unigacheske, the last stretch, the Grammy Kami, Neskin Unigacheske, Nebagege, Sigedi Kunene, Great Kunene Rich, and Eating Marimadi Gagin Nebanetin, Nebachu of Naskara, Ragran Am. So ngake ngadu gora miss ke ngabake eish was abas konene pika ke chwa chike ngaba go opuo sa go ke ke kgwaga ya nganing o chike ngaba go kame up

0: Angers, Herbers, Corrijas, France, Chigigenisisa, Nebak, Chuobiara, Unineche. So, doch, Midagrau gegen ne Narimari Sigidi, the Kiseko, Musei, Chikase, Kaisa Ferskeleko, how Sidad in Anintapa, Peran Lak, Sidad in Baigra Haune, Waba de Kukuska. Ask how you get off case like answer go high chida genesis. On sang an incident in a go we ne go then arimatica go then why in can beka neka. So then arimatica chat a hook and like money to see six abiga and discuss a go hit my umbores. Then arimatica canubara system back when one idea on a gonga on a soldan na horaga quen hina canubara system ban. One gene ne ngarimadi ngako khong we say so ke kanisa ne bagara wa khoke kane utsho nga gigra ka o gigeni sa kam spandra khaba kam se spandra ko tora tsige go tsa go geno ba constituent se ka nor sa ba medical aids kwen ka ha chief first capitals kwen ka ha ngaba sna gene sa sira ding ani tshop dina ngaba utsho dina sichi nga federal medical aids kha duka sigara ding ka utsho nga sa kar gero de gra tsa nngwe ba tsa du ke ngaba ni si constituent se ka nor sa ba tsri ke ngaba nga medical aids team Dean Rodi, Nadi Gabadu Wadding, Gaban, Wang Ung Lakwan Han, Minister of Finance, Quan Hani Dibai. Nebak again is a Chicken Gabahu, Doringa Neva Parking Amam, Nambos Workan, Gagan Nebama, Nisa Nebak again Lassa Sigago Dos, Onsa, Onsa Abangam, Nuk Oro Sigurumi, Kamik, Polistas is Nebai, Travi Mau again, Onsa Abangam considered in a go, Toh Nebago, we have a grow moon again, Unguna Gohat me. Nya kwa tsanu tin tinge go tsa ga itse dage to khone ke go twa ka nga ke go kwese nga bi nga nga o sa nga ne sege din tsena go wi so ne ba gira di ske ne sisa a nga tsa benefit statement Robert Kiraho tiche ni sa nga benefit statement dikra mi Robert Kiraho cho go tsa nga first capital skuleni sta basna si nga nge ne sisa sisa nga an incident din ka a si tinga a ge ba ka nga sa an sugure di ba tshe ge ba ka qualify return nga home loss di not hoping my pension back home loans the hoping added qualified searches and now one night in her gay by chicken we grow or chisa and so getting on the body car so not it's in it for well done whatever the hina gets again and in a ready basa to get a note topic and wow my constituency can endorse up again this is an album about the verification and casino sigedi span snows basa a psm a good thing about this is that in carrying a person in a ready Nebasna gigido sidadi pension and tinagro verification and tinagig nebarati ele wa wacam khaka gigi wa khona rati om orest chi
1: tu khon gira di ya dok top connect dok tuba story nga connect dok tuba
0: tu gigi ah dige ah dige turasa so ngara goro mi se gigido kwa khada gigi tin ngiha le ucho nga gigi kwa khada ngiha fan chuo kon chinge dok tuste peroske o chivarango se nga vel khabe gigi tana Marisa ne petro diesel prihan na ge kenchi nga khun wan khaye kana o chivarango skra tu khabe gigi no kana kenchi Marisa so Aske ni sisa ngama ka gege ne mwa ba ditina ne direct to pasa chi gege tek a kringa kha wa kha kon kon ka
1: ya ka ndo ngap ke to ba thi nga direct ka usana je khona se tsiko tsiko se ke swa nga ge disiko tsinga nane selama wa neski disika a irsa khusa thi inge ari sna go ri kha sna kai khona go tsai nga ha nga di e presentation nan tsi khon go ha swa nga ngaba go nya ba go romi kama asek be di doctor gom and doctor khave me di papir da mo de me di pharmacy du khan dan se dai pharmacy se men se extrude di ma e skill di go mga na extrude ko ma di se e ga se go tsinga go ma ka ora ga se am go sene na mathiko si extrude di go romi se o ne ba kam ni go ska nga di e a di go eng a ga si thi ama se ngobu skon go sing ha o eng a usa go ma go ha itse u ka twa i go go kai khona go ka nga ba tsa go go re ga sna o tsheng o rong idea o di thi tsa ngang in orang ide di khatrun ho tkin ngaba osel ma hadi tina goromu I osel ma harase hadi thi obd hadi gring ngadi ngala se jing idea odi ngade ko ne kaisa se ko khai hai ne di e a khasi kunqasini khawuthi xa mahasense igresis ukuthi itsikako onqoro xa unqa on mise qhamuse yakukhama itsikoro munguse thiki leswa i onqharadwe hadithina go hain education lodi nqake ncwa isi thi nidi apna sikoro amna khathi kuro khawuse thi khona kwa nqa unqa titsikako rigas nqa thi khwe nqa apmagra iyo on ini kusi tingi dai kuro miye hatu jipanga ba go hain dikuro miye tiska khabe semire ukusi yaku nqa kuthi njilo nqa basinquthi kuro qase thike singunqa nqwa liki nqa ba go hai kwets nkosi ke iswa apna thiqo sasi abanqaman nesilethathwa abanqaman thi siqhuba simayisana thiqa unqa thina nepke enkhanuba haise umrosa amabasi maske umbasi sa first capital city kuleni sithingi ha odu nenxa abori it's ome hovas umetska what men enxa ba oje kaisi ya qom dikwethe sa mnqaqa thitke qowethi sa sasinqumske kaisi ya ngqabasa as sathi ni chubi umse hase ka yoge ngunko ya thirami ari da giyomsa renovate oda gedo khne khatu ba ibira accommodate thing nisi ngekeiro ngwata toredi ngadiso khon gida ha khabe nepke kan enkhanu ba khon aroma ni ko tswatswa amgorina ungase I khanupunga gosi sintsatsa khona nga first capital ana go omna o basin sa gae ngiba tsholo disk first capital sa satsang ha ba qhaise icwira ombathi tamaska iyo ina ra ngwinqi bathi mabatsike ni omdi ke ke e tlo sala ka uo a kamske hora ka seng go le go tsatsa sa go a dir le ya nkhamasa e tige first capital star mati maris khasna nga sa maris a ngoro stus ka khabela kan o nga go ntse ra ko e la di gona hare ya an o tse ding o e ka ba no khone dise si eng a khabe ga rutse ka mga go a di go presidency sti go nga ka mniko se ga iswa ba e tai na go mang wa ha e go hinan go khona tsa ya seng an tla o tshikoro dise na ri go hinan go ntse tsa tsa ntse nga nga ba e nga o tuma ina o ka go nga ba tekhani se masi khasna nga ro ma ba e tse nga di eng khwang o di tsena nga di swa wa sa tsa o nga nga ona tsa ba ba iswa ba e
0: Omores. So Aris Arigonga Uway Nisisa post retirement workshop tigongwis na korihas nga giko town hall ita bonis ngaske nisigwa ngasa singada gromisi ngasidadin anin ngani disisti kapika han nan aromageki nga nga workshop rosa gorialen kabage go karagagu kwenchina kaumuyen in chingo na kakan ude sisidan anina groma first nohos namras that doc number asti medical aid kwenchingo ngaba siye chiko ko ngaba JIPFC ngani DC chitra kwao o ha nga for del run ngandi qora dingari china geko xa sike dingani na go rothaka ale go ngari gene si sa khaka ncwindi hina gira made pa ncinga bi gene si sa ncinga bi sose inge sidi ke khona ngani DC chingara kwao ngene si sa khona aldi tra We unis single treaty of electra JBFC pedaling sa digo my dwao onge unisa kona ra qomnisi aqobiro digo pedal dwao ni kona ra sidading ani na pension analysis that and oike ngaba go twati so oke ngama ka nga xhaka in bisa nga mari nisisa nga qobidi nga di china ni hebrei chini sparo in la mariro de sparochi ha igra kedinisi an gra de investment dragera mi khoron nan nasna ka in mariro de ka khun ro ba ha uni khasa nga kha ga ndi tsina ke gorma tsike do nga ba ke se ko un sa ifan a unsa khoron sida ausan anin JBFC na ke nga ba to kho ari go tsa tsa nga ba nga sa lita ba ra nga nani di tsi tsa be ka consider dina so nga programi ke do ke se ko successfully tira masmire nama go ba nga successfully tira masmire eso go tlisa ya tonga nga sa se go dokro mi eske isirang ani ngoro mi eske ni sisa medical aid nga sa tiro di hina go haidi ge nga sa tiro di hina go haidi ge ni sisa nga sige di sidadi nga medical aid medical aid wai tiro nga sa de ngani ngo thinqi khamai khage ngaba ni sisa nga minister of finance di kwenchina go unwe ngenge ngaba nga tiro ndi go khona go ron ani sida na go ro dinyo ngaba o medlo go ron area tshi khona go ro ferile ba te ga ske medical aid ne khara khara de a disa so nga han wange ngaba go haiti nge ngwa u khona ngaba dinchi ngaba go ro khaka ndi tshina go ro mai madin ni disa nga medical aid ansugna disa fa o nga da go ro ske nga sa se go qetsa se go ho nga se go khori ga se nga ike ampar ngakho ngake ngincane disithi yagqwana wana ha tata ma half 30 mire tahtah percent ikhona wange ngi medical aid na betalt ma so ngasa da ke ku achter kom korekhasta ba kayisina ngi khona ni sa medical aid sibetaling na di maske kwenge ngcenye ngona xhaka ngona xhumatsikara tsungona xhaka ra betalo

0: also automatic say medical aid sara rasi sentwa twa dinge sida dingani na ngasa se ngasa ngani sida dinge ding anya so ora gene ngasa na kaisa se kugoro kuita ngasi ngasi so se khabe ne kwen sida ra ne ra kan chin ne kub kabasera ne ra kan de chira ngona da gito khrami ba medical aid cha ngasa cha ngona kha ka 48 kara pedal ban aroma skin dira sisen fan koi gara ngani disi chikara ngwao oige nga in the file it gram if ngaba of sida ngaqhubile ingqide ngade 8 petals a ngingabi ngona of cha ngingabi cha mkhaka kha ngasa sira u so ngama kada genetas medical aids ani lips of tas medical aids suru de ngani ha ka ngama ka sida ding ani na ramiba in ngangona cha ka petal khabe tsikara mu o ne sisa sa qhubudi ke go ho tsitse sa bangri ke ne ke nga tsuru mari sina jpf sisa go tsa tsiko go petality otne hi turo se khuige nga income statement di tramiro nikho nkha kwa pay slip tramiya nga ba u nga ba si medic a jp kuse jpf si pero sta ba u kuse pero sta ba skats nga si tsang ai nga gra ha jpf si kandwa ri tsina wa mai ba tsra ha o nga info@jpf.com.na di email address ro si skra khabe nga ba kan chimiti income state ro ba si ba deredi Tsitsa nga statement akara simpa yo o tsekhaba nga statement da Ministry of Finance kani iyo so dira ngunga sfoge sikene sisa Ministry of Finance ne khuqa tunga sika kunya ngasikene sisa ngakamsinga kuisa so dukene ke mari du manga from ro bang akamsinga ni siusa of kuqinisa du kanqa kwe kra unwa nqa kwe si miya ngakamsinga nga from ro sikhuyi patre TPF staba isi Ministry of Finance staba si manqa bade of Minister of Finance are contacted in Mabada and Afforum Roba TIBS by email cardi. So you can add it to our OIG medical aid, and I be Twitter, Habara, Activieri, Trasis and Chacha. So Naske Sidadin and in Nasa Serang Ursa Namagaske, Ning Nasa Queen, Neo, Dragomsa, or Medlek Skara, Nanona Kaga Grapetalo, Otske, medical aid, or Medlek Uma Drang Nisa Habiti Gesima. So nga umores nga bakong hain tsaisa se go rutinya ding di gele medical aids rondom go rutung chino di ro di nage go ngaba unwe di gene sa nga workshops taba koro go rinda haruo mabat mabap nga maride mabara e chinga go bide mabara e nga di ro ntsa nge ngaba go mochinga di ntsa nga se tara nga chigoro ariam
1: iya kaantu ngapke ca uba chi ngadala min kakba ba seki ngadala ngusi ngapke kwaya sa maeda go ba chi also self gekom also eight master me agu tsina degene cha ba ila musi nganje kwa khon hina ge sela ba khutna kha gaga mas di ramin as ren fast magers cha ba khut kini zani bas nara I also self gekom also eight mas I ni cha bis nara ho sei ge ai dan ngicas na di ka mro dan ap guru ni ba di kaisa chini ren an taib gwa mi kakba ba sei christian an sei sa kwaya sa maeda go tsikam go ni ngada go ngwe diski first kibidelsa Makhais was it a Husa Hokat Maskayo Umsan, Amakan Masko Ina, Umdera Umbati, Damaska Io Tamarisa Mighty, Eightomaran, Amatin Husa Hurabo, Nukura Yuga, Ude Umahabe, Baudani, Madrian and Kuna, Umatin Amarisa Ranga. Madras is first cabin, Desa, Niska Kukam, Ide Umadu Scout, JBF, Anina, Isahu, Umnahova
0: Scout. So first capital T, Guleni Sin, Naha, Kaiskatinda, Sisengoski, Nedea, Omores. Unproclaimed areas ticket number of Narami, Nadigan is his Faramti village and Nakin is not skate, Saums and Amakai or Saplot and Amakai, Chingabasna Umrosa Umka. Asking is his first capital, Sikulen is in that desa. So, Ansugi genetrasis and Ansugi Ansugi Tradi, Gautabe, JBS cannot did the Basi, Tisa benefit statement Roba Ho, Lakaura, Madigos Sab and Chusa Maba, Chichenesis and last statement he can Oigenesis and Labagging a statement he gave transfer benefit Tima Marisama, transfer benefit Timasa, Ochke Nga Maristi. Nabagra calculate, track my 3.3% is nga maristisa, ngaskasa, marihina chakobet kasa. So minimum stigraminske nisisa 50 cents, maximum ski nga hacha qualificier pa maris as was a chia uka. So ne saugupke net enleg den amas of plots and amasigwisis and mamores later necha umsagra unha osna tsinga umsi surudeba a ngaba go thobetsea bera ngakha osa tsangisi sa umsagra inga
1: khubi tshikira madale ngaba ixa
0: a
1: okay okay
0: sa sa umsatsangisi kra inga inga tao thauno tao asa delsro de gra tsaja and bo tao o tsinga itina dikha so mba tsatsa sa umsagra tsaja o tsinga itina dikha so yene ge gun hinat umska at 1000 of umska season town wana tsikene ne long road satskra uo o adika so ngaske ngaqinisiske ne pension back home lost isa tsira ga nisisa gramiwe ke nisi ngara gromi se isneke qualifiera nqaninge nisa ngasi se ra consider dina season mara khona da ke ngasa sira xa umi nga ne ansuk na disa ne pension back home lost ansuk na disa
1: kore kwa sa mayda go sa khong wa sa khu ira xa u madiko madisi omsatsiya ama bay xa maske yo marisa mai xa di ne kam dang ho kam ngi si au tshu ha kori kha ha ses fonday nganin au di dram di franin au han ne kam go sing an gamya han a itke ngi si khu sa ses tak DC angani disin owa disidlar goida ho sesta disin dollar si khabe ge sagera kos owa atlams na ngadiko tan kauba kaisian orong ti ti tuone 5 tak daisen di ngusani ho kauga hati kamas kayo dri ngone 5 tak daisen ngadi ge ha sei o ma ba kauba first capital start na khaba ngiko tsai gen san kon owa sa khutu tska kos ge swap na kha goro be atsa ngamari sa madares tu san ngusan amas ai tuira chisei
0: gere omores yena ke home loan product itina ni sitha commercial bank di grasio FNB standard bank and ngaba trasio nga sele process to skene continue disa so neba elegra nga gaskene sisa sa pensions ta nga gabaske hatska si ni sisa pedal hot magra iyo acha si pedal hot magra iyo o tu ke sa pensions a uwe tinga suru de bara pedal ngai so ngapkoromi khami ke ni sisa ke no go snigira ke affordability dramie se snigira ke ne loansa because e khaitsa bank under se ke sidadin anin ne go ne go ne peke ka sna go current kunga haitsi ne ba is tsani bisna go no go se go romie se sidadin anin khano bara se semban nga sa nge do qisa se qisa suru de kunga ncintina ncima nga ne se sa ncindi ka loan run ran ke nge no khaini no thobe ke ni adin ngani ngithinge ngandi base lab ka khora cha ngai so ngani thinge nisisara ke ngaba ka gikira ke sever four bills ka ngisi gramios jbs of first capital gramio kuleni gramio says 100 days in rand sat kira qualified oyge nisisara ke nga says 100 days in rand sa petal ho ichniti baske nisisa ngaba ke affordability ki ngaba ra chaga
1: ti maniko gori ne qawa ngale di sitins aim astin wan
0: nga ngan ya maniko gori qawa singra ke fan umsatrang ama chomto tonda gori no go sa u tonda gori ngani afpedal di kumra mio so ngama ka skinga ne loan sar gain nga sida di coin hina ngani di sisara qulu ngana ke geto qisa sene ne loan sa qore ba no hutma tike ke nga ngama ka ke ne nga coin hina noch nisi 15 korina unwa of DC korina unwan ngani disini engani ngana gege ngasa sira qhongwe ine ansuk nasidika van ke tiara mibang aromaske koro kuringuna tsqonwa qoma ngani disitsini hina tanisisa ne ansuk qualifier tsira tsira ne ansuk kratio chikaramio ha ho tlatske ya ne qobe marisa di otske sa kha goro betsini pedal marisa ke sini qabi van hora ka maris ngas tshoqobe sa teng ngani disitsini engani pedal twa so qara goromisa kra wa qhiyo ke affordability tina ra ke mores mid may gas 100 days ra sa tra qualifier o che 100 days ra sa tukira mai ke ikira because the hoits ni ne marisa tre pedal sa
1: tini qan disiguri nga madare ho ngatsini
0: tima qam ya tima dare ho ngatsini ngasingira ke
1: no snaski le disa ku kura qonguleni sa ha first capital sa ha di yo le singwa no qadi ngada kan kam kwen hia nisi go ngun ai nkhanup nga dan ne kam dang ho ji kwa kwa go kha nga tui khobasti ap ai asa khobasti mai sana ending unconsistency khabe ka khong wan namibia ap ti abang namna ending unconsistency khabe ka khong wa di kwa di ne kon aroma Madikosi, I come here and Hansa, name I bait in the Umid Maskayanadi, first cabinet, special gulens, but it's high in the Hobas and Kaiser. Madita Maida Gobanes, a Nego Kaha, Kamquin, Nesugo, Asa say, Nego Karutu and Daxes, a Hapa idea, by each one, Gan goes up in Aroma Minka.
0: Ah, how about Luke Taro, Mores, Madigo Grubi?
1: Core Nisigamji, Taubas de Mason, Nanging Wagoro Kap, Igro, Hanusing and Gansa Groho. Nga kakakaydin ko doaw, training gan si Hona. Aban nga man, sinji ko, nga di ing angkansa ko ho. Chika isi kam ko rin nga, chika kam ko ron gini na. Madi kam dande ko na modifier in mood first capital stamasko gulanista ba si ti JIBS anin asiko ay iku yao. Neng ay ifruse omro ho ba. Sika miyed megas at sahamba kutiki omusang aman kadi. Nubas na tkizit kia kori khasti. Habitin agam saraha. Habitin kori khasti isna omusang ombay ka. Of titang si satsahan ka isi gula diye ho dirang ngang. Nga baby karro si mi padre niko chachwa kam ko Tonga on gas, Tikalupna Gonisia Kamkun Aroma, Madiko Sekhain Ibnasni, Feskibis, Mosco Gulenisa, Quena Umna Hobas and Ida, the Maskeo Nadine and Gasti Kokasa Mati, Quenan Kuru, the Nida Hobas, two om the Omse Kaisa.
0: Omores, Amada Gramiba Goame, Ige Neago Netun Ibnagoro, Kaitai or Korkai, Ne Abangam Gucci Soldago. Ti idea on Hinago, Netung, Ibnagrosis and Haike. An Haragato Amadiagramion came in Hagekesia Fru, Nesaguba, Nohosa, Ne first capitals of Kolenisti and Sugetisa. Didra Miba Kriske, Lakongen is Hugo Chambores. Lako of the pensions can listen now, Neo. Pedal is tying lines out near time of Mona, one can guna tying lia. So nga mariske toch redelike case na noch ab ne aussieht ma haben ge tukomsinga ke ntina ne program ka di kha netanet ya ne mibani for netanet ya ne mibani case ke net progress squad hire iduta ngai ne diko sia fro hina ibe tacisa surute kwa tsasen financial literacy ke ke se
1: na dikuma ke se letsego ga ngama ya mene o wa ka tsitsa man o ina no ngwa stin hexa go ngane ka ne de skandor se go be mene ke phone man tsing dikuma ra go wa me le no ngwa snang wa mana so na go nwan ke sira nkhwe nete season mara umna amasti kumzi nga sira nguna nga go nwan ke sira go wene sisa satsike letsego wa letsego to letsego freddy o ngwa maske yo Daddy, one so. If the American Guinea come con and we sent tea, Nida, Obeha, Manikana, my even Karub and Susa, Huru Rosa, take first capitals to Basica, Gulis to Basica.
0: Nanin can sing a case of Oro Mores. Nanin can sing a case and Oro. Get a pensions game investment, the Kami eat, ma'am. Pensions high again, Sisa. Nagi no chogromi, Kami, Hatske, Gay Gra, Mariko Marisna, Chapesa. So. Aron watch kia ming watch kia di contributions kha goro betra masa nga 4% sa go 12% ko se khere disnat ya di nga nga ba ke nga so go ikeng khanu me tu ka tsike nga ke se on mont dek disa
1: so dida nga nga ske ni khanu sis na ndi gramen a sa go kan kaun kaun gas nga di an gas ni si go ngisi ngike nga nu kha kae ko tsika utske ni da
0: the message goro gori na ni sisen
1: si tweets ke capitals first capitals tamaske gulenis ba uye kha umeng masa
0: ya tigrami ban kar maske sa pensions a khrui maris na tsira khobesa khobe chaske sa pensions sira ke madiko pensions masa so ne ya ngani khan kuna sisina khobke yel mulek ne 3 days ni raskusa unwa ne pensions
1: o dida ko ngau asti kwa ne sisa ngai tsikwa ka tsiko ya vs ni ngani kai otsni first capitals kha uye maske gulenis kare ni khara ka ngako kwa ra ngui gadi ai ko sita ka ngasi nbc signal da ngona khan ka ka sina si dida umstanam sa di khati umen ngwa bas ka so ngako jo kwa ka ku ina tsako tsang anda ka sa tsang ane tsabe tsa upti sa ko khap di tsa up ai madinda khona sinzi dane sa ko e uri kema tsi dotla ke ngwa kare se ko ka umma ma da ko gromi on miti ni sisi ko ka tsi ums ansukedi uka wa khoda ke umna ho basin sa ra khoreti ni tsitka ne snaib na umu ngwa magra e tsing ho so ngwa basin magra e o ige khona on the Gomora Comti on the Hamaran Hamatitki, Egas Nang Hubikau Takais, Yikau Takais, Nasti Madarestina, Satsaums at Tangorobi, a guy nine Kamadis Kasip Narakuti Titki, Satsaums and Ama, Pasenti, Kaba, 5 days and 5 days in Zabedalka, Hinara, Hubikau Takaisara, 5 days in the Mati Bedal, Nasti Ganedra Dibas and the Kam Konizugo Sisan Gungaikan Aroma.
0: The Anet Nimiske or Mores, Inhas again is ne Habget Kanuchinge housing subsidy in Nauma. Ni tsaba go bona So da ke tok in hina nga ni siguro ni sira si sen chwatwana. Ana da ke mier ti dani fer e ni ni ni mi ba in nga hanup ti housing subsidy. Uma ni singa ncisi umro urona kra amaqa o onkara ti ka nga khanup ti housing subsidy nga na qisa se khabri. Fan ne pension nga pension

0: back home loan tra mia ben aromas kumores sa pension skira guarantee as rakhabrike so thobe cha mariskira ke nesitka for bill 500 is in ransagra mayon half a million ransagra mayon oikira ke sa pensions ne kuzokurina betal haisa ngasa nga marisko se siha of nga marisa icuha fanse ger siger semar betal how much asigra iyo oikenisisa nga of nisi tosi betal oro of tonisi betal garu tena sia besle khanu ba chemir si semba chauma chicho ko betang chitinisa prefer ke wara si sen at prefer ke wara qau of nisi prefer ke sira si semba chitimi khanu ba semba oike nga gogma qau suru de ba nga pension sina hasa go uwe chini af betale nga magaske asan anin ne programi ga ngani khana ofona khana si sina ko of course ga ikene programa ke se ya ebya no khang asa tinge ngani kham no in ga jbf sin uan and the pension no ke se an oro ne an suke di basa ga dadian ni disknet ni ani khore tsini mi baske o du ke nga khanupti housing scheme nga housing scheme khanu stiba nga ba mata ebya ga break kha
1: yaqandwe aqwasikira mi disikwesi nqa ingelisira maqa uthile ke cu isiqhwan qalo macung ay cha wathi qaba cu isiqhaqa nira qhalu qhalu seyike sadale sakopne bathi ngaba huqa medigami nira ncamcam sey ngasike ali dana tana san aqam san qwasa i san ngwi i huqa nawuda kuba kada jikuru nqubuwe ngesikuda ke nqhuda kuya kwanqwa andine ginau qarantine nauthi inqhomayine sengplat ka khune platik ka to no dham hatai groti ngadi ke ko hain se kamni kos ka kwa sa maida ko kam karro se gori kwintin ke obe khangisi tagoroko koronga an ururo medical aid sa ke srudi ha tida je goro mi bai noba kamyapna nganin aus ai kori khas ai funding aus a TOTOP ai harami bai kweda ase ni ngani disikuri ncabika ncathi xhowe karuka ikweda ase niti i medical aids is through the nepa hegoditi ngayikwane sizauka kurinda khan kama ijikwa ai kuchina raqa ka ikweda asta o mudia madarin nathini khaisa tamas kayo sats kamiyo dite gemir medical it's kai kop mari kami otinira habe se ithi ngasuri ba mama bakdonira mathi qisilira ngicwa ukanqhana ubkhanira khwanqa se
0: omores ngasuri de ngan oro suri de ni khwanqa ngoske chaya van khana ubchingira min ubchinge ke sengicisa tracking nga ha chipke ngama ka ne nga mariro di kaku khanup china nga ku hospital de qain qain clinic de qain qain nga program ro karati khuf khabase so suru de grama oge goro diske ore ge goge nga ba payment plan dra mi khu de goro di reeling sa chekoro di chi chekoro mi okay ne da unwa ne 12 days ras for bill ne da unwa 12 days ras suru de ne ko maba ta again isisa xa ngona kuri kungani afpetal chila ke ngaba khona koro 8 verk ba ngona xa kungatsira ngona kuri kungatsira afpetal othe mari ko marisa ni petal tike tike ni senga maris ngasa xa ti abf sa gota khonwa xa koro bira khonwa marisa khu ngaba khu direct ra qai ngai so ngaske thaisina go isa so ne tsuru de ni khwan ngai go ske ya qhe yo mores gabe chacha gra fulo
1: gabe chacha go fulo ngadi ke mir medical it's ka ikong ma
0: otske ait ko ma tskra iyo oike sna ke problem ya
1: qhe gabe ke ni qai ngai ma suru tsama risa
0: suru tsama riske qai ngai ni ni sita ait ko ma kre gabe suru de pina ma ke so suru de tsama riske qai ngai ni ni sita ait ko ma kre gabe so ngaske thaisina ma sa muchke munchi hi chin ngasuru de ba ngatsu ngwa suru de ngaba ni pedalske
1: madikam go khona ming abano ngadinga isethini ne medical aid through the siga iyo taina tini ti thotosa hu ebe ngadra misere jigwa ngane disikuri khata go ditara miyo ta go qonwa o jbf sa khotra paine sisati tani ne yo ngadi ta go ngcinga dia de khasa mafriya tsi ra paidi ngwa tsedi gurumi singa dia de khaswa apna ni ta go khuti dwa tsita to afriya tsi jigwa sira paidi ra kandi gurumi tsi jbf sa ngi ngai bira paidi ra mi khama i swa ai khani kharro se go was kao o ngane disikuri khats kao titskonisa jbf sin anisi se kamse akao medical aid aroma tainat ni di its ne khuna anqiba ngabala koro ngqa promiske kwengira jbf sin konisa khonwa dia otatswa medical aid khala ngqurudi
0: medical aids khona ansuk danti khona disa ngaske qhayisna hasa sidading aningira ngoro nginge nga ngona khana ngira pedal to nginge ngara full oyigo go to achige nisisa automatic medical aids kharus ku sara hidi nginge ngina ngi so ngaske ne suru de sira ha ba qhayiske ngaske suru de sira ha ba qhayiske mo res nga sidading aningi nga nga ansuk nasiti mara ithike ngamaka nga guri kuqharuma senisa nqinara full qinara ngqain automatic excuse marisa ra qain nqaye chinge ngamaka nqinara ra sidi inqa de sidi mara I chiwan qaban ha excuse ayi sinise nqina nga ha excuse ayi ha excuse ke nisisa ngamaka nga guri nda qharu se singasuru de banqapta si qaisa maridi ngadi dabasira si so ama kaske nisi dan neao niao dan nimiske mores sidading ani neao raqana ngani disease raquna of retirements of early retirements ra be planner nekuri chiruka sarudi khuna kra kharuo asaru pedaling nagara kharuo che bi saku chiruka turo pedal turo marisa kra ho ta ebe komanti khunti len cruise ran ti kaina baby hi medical aid chats kra full chao atske ngi kero kwe khu kwe kara kara first call mores nisi tra fulo dia ke ngi coronic aina unwa chi mu prefer doctor ku kutaba kwini si se I tini si sa start hospitals nga si rape nga si ngundi de teacher anseno o turo khu ina tini die
1: nga bada kin arabi ma kwa jama da kwa khu de ji kai se observe ro wa chi mu wa kwe ki ngani disi kuri khatip ko benzi sa ho komanse birin tingata mi languru sura ran amam uka kai si ski kaitsa kaman gira aina qaqa tsatsa sasoro sna is kaitsa kaman nitske uruse kaise ni ha ditsang ai khabei ge noted ka ko taup tinga taup damaske yo saigiri damaske yo qabin au damaske cholesterol kere khon gira ha ngati o ngaqha isikice yasikini sakere ikhon hinara qwana ni khwa use qhesa thini ho nqasa disatske khapa pelina ngama komana ngama thi o commanding ayp ko ha printing ayp ko ha kha khait skini furna skini amaba naso khona ha ka ba tske ko qaid maske sisina ba tske ko qai ku re awa nakho ba badare sa ha dire tikini sa ya bfc kong o sa khona khona ra qaga ne ke qaisa se dani ngapro mi kama ama se ngakho hinara ngani di siguri khan ga ko athira ngakho ngakana ora mir twin indi kaisi sting ayp nga qaisa ay ga ra qiyu se qais nasara qiyu se yo malitami
0: ah ngasa mores kere sidadi ngamaka skin arisna ke ko nga sidadi social workers na khong u yisa isisina singa thakam de city ban nga cam ngingabikeke of ngingabikeke alikeke pre retirement de ramis ken sisane ngani disease a sira khong akwen di workshops on what to get post retirement no wa ngani disease ka sira khong akwen disna so sidan anin ke in the urusi china ngingabi ngani disingrao ke ending urusi ba rsa se utmarai chi ngani ti khun nga maris ko tsa kha ngani ti o medle ke khuni kwira concentrate so ari gromi ese sne ke ne khara khara di medical aid ya ha o mores masna re den ari ku kuno standard option sit kra ha o mores o tske preferred hospital ani ko vetma standard option sit kra ha o tske kadutra hospitals of central hospitals ngasi kuni opnieme ngabatheni sizathi medical clinics of lady bombardi of Catholic hospital the one I go ya chaiting aba se opium dite ant crow hatskin agusa ko chati muchke here and there was ni kaatining wa hospital sa go o high options the answer ke sitire asko Jacobinas minister of finances nang are go qara nga kame tinga ansuki ke ma guri bo aba ncisi tenisi standard options ya ote high options wa sira tabaka o ke nga ansuki ke ma guri bo aba april cup guri ma guri bo aba april cup april cup ba go July camp ko sira diye so niya unge noch aiba unwa ncisi qara kho niya sidari ngani nara kan ya dirga noch aiba unwa sadu di option de sita basa standard options aku high options ka tineske netra ngogat nira go hose omores neske anakam hora ka khanu di medical aid sira season net sidari ngani hina ngani disi ani ku season ma ne ngwa sigedi abanqaman qonga on soldan hora ka khanup season awna nan khayike khoneke hay.

0: Karakara di nege medical aid ga a minister of finance ga a qubica in wana man one ke wa khano para sise ba khona ra affecter wa tu ke tuikam skarakame nisithatha kara ncane DC of nisithatha kara five ntona kuriga role ke ngaba chrutma so odra miske ne sidari ncane sise mara ntina standard options sitira how tabasire much kra fra ne ngake ne omores ne kokagoro mikami ne ke ncane ngakre qa e xonqa ayine go abanqama thi solda kwenta ke ncane ngakre qa ntina kere ma options sitha sina medical aid kere ma options sitha safan standard options sitira how oige ranke besen velts ke prefer doctor go ga mongwe qa gabetsa si hospital singa kra opne meo oige we get high options. We get ngasa start hospital di dabagura e. So ne kubebi da gemuya hunda e kubebi da gemuya. So tika min kwa di age nches na nusin ice and di di age kama di age fevento na kuriha di age ge ine kuhu china di age kuna di age standard options. Ugi ha di otika kabetian u otine ba kuchang waina sna udo ika kujamu otimoro ronge linga kuha otine sisa ngasi chasikra opne meo. We can see karke konerami aye nekwepke standard options onwa koske Catholic hospitals ramisirake ne patient da unwa ne patient ke standard options ya so ne patient ke many the patient the medical aids ke sira better di day ap ne patient da Catholic hospitals wa idi so nga singe nisisa nga chara chara di hina ke hade wa khano puti kwen wana medical same as medical aids ya kwen one ke nga sele kamska sira kamchawe mores.
1: Ia kandui, kaisip kasa ti nipki eng hanuba, ti ida sada hina gengnisi sada papasai, damaska iyo aukui hina sacagi ngang ai anni mahai di drami ngai gengnisi sacai geng kuahua hai ti geng ngaji kui gueng ngabeti tiki marak kong oa jebiap saku onipki eng hanuba ti ha ti tini hunang an uisa. Tui kuina dako burui ge ngoa sa mai dako kori khasa ida ko sio deji namara tuaros nas tu sa tuas se ko sio en kai deji ko mu ispa ba sa pki ang ang osta kon osa iba sada di ngu kui tuan damas kayo damara namang aisti corona edi kon gaha o madio si tu mahati kon wanda kaisa ang an khabe si di iba sa tini di ngari deji haski ada kona kani se minka gabare neba haski saat kira neba Tititke uitsama tsa khaisara koi nokta ge dida khashn oreo da uitsama oigira systems e gae tikoi tige okai hi kon watch maran khabara go khabari new ba tin asan asada go ti safana hanuya nefani e tudu no khoba kongaru kai se ya khwasa oreo sa o er e strebi tin ba khu a o bieti ya khwasa damaska yo juan aesta it sta notice ton tin damaska ngadi madre da haso apna komsibasiyo ni hina gromi je koro kurin di tsai baske je abisa mane di siguri khatsa ska dwas khaut na satara khoma inkara tika koro kurina kharu o ji sati je abisru ayi resiko khamde umwa di gromi e ti kwa da hina ne si hada nada ni tani an khaiske tini uru khaiske ngadi e khon wadi hina nira koi ga ngabe o nira uba sin seisa ti kam je coming up na thwan khau ka kam ga wa thiyo an ba go tan dira thoba am sei ti ida ge ma kwas na ti ne ba kon ti na di den ga din ka swab is na ga ai hanu ga ni ma ne ba kam ke kun ne nga kha bai ki ta chi go sau khun na mai da go kun khwa khun go sau na har ta bi o ma he ke kharas e rongo o che zon duba tin na ngwa o sha na o wa ngwena o mo shadi zambesi ka is ka bango is ti nisin ngwa me khabe ra khu din ka o nga kwa sa tskini ra tuis khwan ka ka ida ga usen tskin khwana khome dos ka ka thaina khaisa tui khaisa hun hun koro thaina kho se thaina ngaski ni aerob diskuse ko wa sa ta to ni ko wa sa je bi sa si sen uri e ngai ge ne abero di ne da ka khoba tin ade no bat ngoi na sna ti de din kha ni ran khwa yo khona khuting an kham thaina khaisa tui khaisa hun hun koro thaina khoisi thainam nelach ien acht aber sie be 5 nel ni khanel abatski a nein kanaski tuir khon kaut kan sa se ida gini ba kon sa snag wa tri kairo se sta sen ko ti ru sta din kaut sta mi sa ai kain klas kon sa
2: kain klas awar ya tida ge ina grad din ka me tida ge standard sia so da gra ses ta kuri khoda gra mi o de ge mi di si ha ka ma do ngai ma tira si sen ame
0: kare aussi medical aid ke saru ke seba haru ga medical aid ka grafor khan kao medical aid afera ngani disititra qwao etende qanu kha fosere ma medical aid usa sisent mara ina kuthe mut qanu te medical qanu batra sema te mut qanu te medical aid nu kha tsa ngani disikara qwao ke ncikho na ncinci sirade ngani na ncina ngesira bracelet avrami qiske koge te medical aid ra ha of koge sa koge te medical aid ra so saru din san qaryamsi a esia mutni mut masken atskrafulo atske niches na some we have gone not to run this is a gross it covers in ice and did of hospital in a sickway did of private hospital in a quick out my office quick did it's a full seno otske go check on salary cause some medical it's a mutsi mask medical it's got four hands
1: yeah madigo manga digo riga sami yo ba umanya go ngalo hospital dige ni sisa idea ga turu tidige doctor gujekma turu tiki febles tukma kakarla tiki ira khu ya thai nisida khanupti khainan awara gin samedical aid satni umaskao nga se khanupti ai tunga sisen usang ngara mi yesida yekwa sadatina aidoma ngaqo isadadi urusiti khai ku ngakani ra bawu khai seki khaba dang oro ngani tanga tsikamni tsamin ngasnan ang abaga uthi nokuba neba khon hina dinde un tanla qa se bekam gur khon ai ti nga un ango tai gur un khwai khai sa tine gur un khwai khona khu tai ngong art tain da din kao an kan dai din la miso ap nga ai kong sta misen oira ne so ap i obo khan ngona ina mato on oro ina ha se andi ko ba se sanira oro ina ha se tun ai to yist in contest in aroma che kan ai din aroma nira ne so ap i nira i season u se i so ap nga skin sa khu gin khona kan khon khau ka dani ngobu se wa thiti no khoba ni ran khau se ni bada ge parking nga ma o chop din as nga chi dadel hairi ge ha le chi anu yama khabeng ngutini kama nyu yama makhaja takota mungu sei tokha thi ithini kota go sei swa ba iski neza khabedang oroika nedi tanang as akwam sa kong ora thi ngobuse wa chile thi ngasta no khoba nong apna thi ngali kan tanira khause ire.

Tuir go tinra tsetang qa ipting hwana sao ani da qoba se sara khome yese. Ai be dana qa ding hwana dide. Ngari sari ma aun di qa qa qa go ke ngona ko matsam pershen ko qa qam a di se qam di se korong up. Ngage oroi. Qam da itse go qana wa bara ke wa ba ding a qam ska go wa ka go ka go. Le mas ke khoreng ai. Tsi qa isa qam qirega. Hung ho bip ke venen shwela pna. Ngona di se qam a khona go wa qam. Tini sini ngwandi koreng mba sao prase. Ngari sarima aun kanha kaw kam wadi si kam disi korong ap dip ke tui maljun kam ke disi koro disi hung ang wadi si tsi kwezi disi ngonang as kam wadi si kam disi akang ap nage ko ngay hain sahu tui maljun kam ke disi disi hung ang wadi si kwe ke disi tsi kai sa skosing wakuro kurip nga kia kamaha nadi ingona koma tam persen karang ngang kai base. Net koma kanyigu ke nadi nghanu sing ang ans. Ngai disa ngari sarima aun kwa kain gungurip dis. Tabang ay kams ng arigam toner taksis ay guru diye. Ngami beb aub ay ting ngari sarimas minister. Indi leni Daniel siya guwami, nedi ii kwa kakaub. Nami piyab ad danang harugugu. Iya ad dayt snob sa Afrika psi Fransi. Sin ngakiru hong ay sa. Ngadi ii kwa kakaugu, tanga kakaugu diba isking isa guru tong tong kao timi. O ay sa kakaugu, iya... Kurip di ngaga ha ko tang di dip khagiri kao tau ngay sa. Tse kadi ngora sa sip ayin han sen di tse nang kaba di gu. Iyara ngari sa rima ang wagu di ng unyagung ama ko tang sa. Wang hobay sing huan. Tse social media pa itanang huan di asekiri maang wana. Iske nga ama kagwa mini di nga kwa tau pnera. Kai kais di kai kains ase sising amisa. Tse kadi kaasa tau tau suara ka namibiyap di ngung ayin. Ayin ding ayin sa nirang asang asa kais dis ase. Hupting ngong kai bak tau ching ngong gu khasi banira. Wang hobe sing ngari aung aroma khara khara se isa. Namibia ang isap hong are khasi Europa ptap ke kai ui ui de tam adi se tam disi hong abakunira kong awa siang ngong isa. Tam day tnop di khanang wabarara. Ngadi I korang ui di tikaba mai ang as wabadidi di disa ay tam skati hui au. Namibia airport skambani ske guang ang an. Discover Airlines ni insti Munich Bandung wabade ngona sa hukoro veke kuti khana dikha wa khipta mu adisi tam disi hung update na ka huka husa Discover Airlines ke khadi tse koro be kam khana di Frankfurt sing ai kam sna ni ra kho tara ni di khora ngi di ge koma laftana groups diba ngari I khana di dates kop tse Namibia ai go ha de disi tam asko se veke ba ni rang arunga arung inirang hong are khasip Namibia tsi Europa ko agwa ba tsi kenga se enesis har gugu tsi sing arep mai sabdan kama tip ke gomi dates hope di kanang waba skondo study Frankfurt sing ai kam sti da ba nirang arusa indi kanadin aroma tong o sa si tam o di si tam di si hong apti a tami tamaski khonang ai pna ngaba ing inang nona ngari vi kep na nira si sen khase ing har gugu tong kiraming in ang mi sap kuri sang kha Namibia ting harusa danang hawas che khadi tau ngari sau on dip ase dis arumani ra mai sati Namibian Broadcasting Corporations NBC ske nen hup di nga sa sira danang be ing hwa mang mi di che khwa khwarang onsa Brand Africa Namibia ma di danang asna ko hai di daba kwa guru nedi maske nedi ing ons ai kora se kain si sing mi ba ama aun enira di tsi khadi ngho song khasi arodi Namibia tsi Africa e senira aroba khaisa Brand Africa di sikorong aguri ku si sen khasi ba khotla ske Namibia ka tam o di si di sikoseng aba khwa si sen kha ni swap ngong ona di siguru ona di sing hukum a si sen khase Brand Africa Namibia sting knowing how of Lazarus Jacob sikrami Brand Namibia councils Hai ai mayes ti damaska yo brand na mabies ogung ngus arama ha dama hasa ia aka ai ngin kasa hanupka ai ding arama rati yesa mtc ske wangai kha dance made ning hope ding hasa sira tananga hi ons na kwa u africa pti onde ra kai to se niri masking arun icicu be kun khara ga ngagu sibarang hwa sip na ti narang anka ai to se kain achik tarung a om kan sendi mana sari james ang kwa sapsi Kaitura direktiri dina pama si David na malengkap tina kota se.

0: Jiaqa dui ngadira gi qami unika aroma kwa wa chisithi nebgi unika phinalani ni sicami tsose kwira qan qan ba hun khause iba ngada gromi khama idagi ni swap ai iki kwetini kose ge swap nga din chi khunara din ka khun aroma sna nga ai khanuga ha I kwa sa dene sikini ai tu ironic trap in the career tikam ki ngati ro de pa chinira eram seiki o koaski thaina thaisa toi thaisa hu hu koro thaina khoise thaina e ngaski tamin koaski sa khabi naba uda ki subuda wa ra wa ba du sinum ali ngai ngwa ko duwa khasin ara ngui ya se dun da tha sin ga ngari en khomuri china dinya chi ta chan ai bit si gora ngam ai ba isa china ra khoi mi wa ka o khamadi da de ka lo ba ngwa khon chi mo do ra ka o chi ne khu ai ba ra din ka o chi ran an ka o chi ra o yam ka o o ma ta u ba ra di tha liu ga ra mi se ge technology ba ge a khara ro di dra mi se so ap ngaski ne se tsena ka sa toi khaisa hu hu koro thaina khoise thaina nabatki a nga kha khati isengisi khruet ka tingkao o a ting khase gi didagini da mise gi letes na aromas ki nisa thi idagini ba nokoba parking na man unika kamap ki neba thi idaga ni ba towa ora je kwa towa didi etia bfst wa di hia hadin harib ai iske nesa khuje kaat kro khuna khabetsa ngatkuru ngau a khuna khura khuin ankau siga I swap nga igi taudi a thoba amsa din kauts ka swap it a din khase se ida never karuti e kan kan che kan a tibiri
1: kanchi
0: marisa
1: a a khai da ko midre
0: khai dugo
1: tangi
0: mang asa khudura kha
1: khara sri china khuda gira
0: kha khara sa khudu gira kha
1: Yeah.
0: Van onko du goske JBF sa ngabasi sa olune sira ankaudi.
1: Ah, ama besna ta kese onko ya ke JBF di kara fri chinga khisa na tin aroma ne. Dinro ikhatu ka khaka kutira khani kasa.
0: Yeah. He tgam kare disa koinsa upakama sa.
1: Ah, ni dite juro to tinka. Kore ah pidatsin di gerin hanu basti senta. Sidege
2: kan a tondax in tondax ci afri so tsitska afri tsisat di ke a medisan ta hauta o ko mo jere mi o ko ha o ko sa na tanga ke for a di patal di okay gasking hanu ti da gi di ti jing hanu ti da gi nan ga hai option sai da na se nan a mar ta ni sko se no spies na hai option ti da tra ki sa ma ko ka ni so ci come ci sa io sta apro di gini o io mi di se fonte di che a stai ho o da giuro nei curun anca ci sa ainda apro di come can mai can an aro sendra maris na san aro hi tika marisa ka tu ku bu se ka tai na ha I o o da gini ci sa di da cina ne da kai o hi a na fa sto di na ko ma si pai ci ni tu on da se sta kan ci ni si ha option sai da ni sai fonda to la sa patarsi so o ta gini si bon da tin tax tax to la sa ta di gini ba okay fine ja ta ta da gini ma ri sna ta so de ge khabe ti tan an ka ni si sa na kai na sna sa ka ni di ske yes ta april a furu wa ho ai da april di gini yo so ko mo ma ri sna sa ka automatic no de khaka ka na hai of di da ya mi di sti hon kho ta ta ni si nam rasta si si ni di tasi furuh kaya apa furuh sih yo perskalinya tetang arusi ika ngapai $100 saka high option sih katanya ha I ngaskinya di tinggi ada tidak JPH I in JPH tak uang tak tidak tuh milih kan kasi
0: iya macam si kudut kari ame
1: ah orang sih lagi kau nanti juga api tirun ini dah ngasa sida kan si tanga fiscal ai amari sa si patalo ama oi ka maris na sa automatic si sa jps khani kai na hai o pai khani kai na ma ba ni kai na ma si tanga na ka tu de guru tin ka
0: ah wa jare si ka mas ka iyo din coming dara
1: aba ngai na ka ri sai pare ori am ta
0: okay okay
1: bye
0: bye bye Ya ngadi ki oisa di di hina ogaba khusna ra ka khade I ne ritska ngwa khabe snats ki kore ngai kira ha kwasa mai da koni ngai bi da ka khoi ki ngai bi ni khusna ra ngam aro tai ra khoi khisa tika khun ai bai da u o si nga ai khanu ba hot mare di tin ansa se da ni ba ka ro ti khaba ngona di de kam gini u ngawa kam gini ram tsi saura ngona khona ni u ngadi tin as nga khonga ding jaus na khona ai khan ga ni ma se kan se kan ai Saluki Thomas Ahura Miami.
2: Ah.
0: Okay. Kasa Juan may kamgong. Ayo ning magkare si kung
2: Okay, Baba. Thank you.
0: Yeah. Yeah. Ngadi dagin do kawang hawati. I nesiske ayb kine ba muda ni kuna. Anse ayku gine ka tira ni kuna di ba sinse ika ngama kaya nidi Juan ading ngadi ha. Nesiske kunin tarip na kabe itka kunin tarip na ham. Khabe ke nau thari gun nas thina nwa khona ni rang khoi khona kho khoi rang angao ne gya ngona ngi khoi ngaba kham ji ebe ni ngona di ding hawe thi saura ngang ram ding ram duwa thin ngaba khura ngona di tude u ada kan che kan ngai di mere kan che kan ngai
3: kai te
0: me duri
3: kan ge ba ai to di mere
0: sida ge ni ngai kha chai gun wa sha tude ra kong mani ba u chok nga Suruh kita bat kerja dengan kompanya kamera terkait mengui dengan hajar atau kiri dari ya mata biar balansir kerja. Kami dah nak dengar cerita.
3: Jadi dia
0: Sara ke dia bias bai bia ni siza.
3: Apa bias tu dunia? Oh kita kan kita ke elfing ada ke tua amai. Kan ada elfing ada ke tua kan betul ni sa. Ada ke tua. Kalau ada ke dia ah kuat benci sudah ke tua ada ke elfing ada ke tua amai. Usir sudah ke

0: difícil.
1: Sí.
0: Mira que ya, me dice la dice que una ahí. Mamitra.
1: Claro, ya que era.
0: Ah, si está que esa mil que es la una y está que como hago, quita, a la mil que está junta y el mil que es santo, sí, me dice que es santo, sí, y el mil que me quedé.
1: Sí.
0: Sea que así o y que ni, ah, sabes que me dice que es santo, tío, tío, pero ya te que sí, que ni.
1: Sí.
0: Mira que ya, ni siquiera no, mira, no, te tengo más o no, no, es que en la pura, es que a la mil que es santo, que es santo.
1: Sam kita era diingkau ni cakap orang mangsa diinsna tu ni Kristus baru ngubusi arem kau time time dan ngau aikau dia biasa aku.
0: Aku dah kerja dengan orang kau ni sisa oh majid majid sah di tan ni sisa ini dah kita bidal wasa.
1: Okay, kuame kam kuame. Makanya saya pun marah ni sisa ada main game. Ikan kau request sama ada kau ngolari ni kam dia uang ngas kau kapunoh kau ngabakan kau kapunoh ni ngat ramai sih je kau ngah kontinan ni sahku pasau ya cik jaga sih kau sama ada kau ini kau ni sahku iha cina borong kuai kau nang hau pe cina kau nang ngah cila kau nang cina angkau inda banisi cina sih angurus kau ngairan ina di basi ni ngah kau na kau kan aberut nang kau cik kau nang kau umpatan kau di kau dieng ngolari dia yang ada muka
2: ah omores. Ah, ngara kromi se kedero kese sna kesa mesra kwa kachi kesa mesato. Indi, inda di ne sidadi sago kunegu ngasawi marachi. Mut sidadi anin kubkabase han wana. Sigedi negra di ngwaba di nedi china. Inchina ngadi nedi nedi rodi dira kanga chira kanga chira sida wadara ferlele khunarnda. Ngakwen kosra si usna rat kesra kesa sra kwa kanga. So duro tiniro sada goro goro goro ngung aske. Medical aids cha madio table sege kainga minga diro sagi arisna gongwe omores ka salita ba korihasnga madio dugo ngai kainga sku sa hit mai order sida suru de karamadi obke mener Anthony ba medical aids minister of finance ba ngabagon are am chigoro cha chigoro mi in ke yene khetu ste mengen might ma hina koedi basele ba gogo ya kainga ngwa. So in the midst in an end of that JBF like any gene sitting in an tinimi Ministry of Finance ne dronera sacha inare Ministry of Finance ne fironera sacha inare dim. So if go for the focus in brami in get in the kere ke what ma coin gramio or twinge ngena ngaqanqa ngade ne qainga. So or the enemies ke oduke sato wasi Minister of Finance tabati ngabeke forum roka goromai ngari ya goromu ngabange na forum roka goroma kwena goroma chikoromi ne forum a degenre acknowledgement of debt digoromi forum ike mores kwa translator kra taregramiza tiragira kwa ta ne da unwa suru de badage medical aid regera ma estima risa kainati so maske kuro tin rosa so to get mood o si medical aid kan Minister of Finance kan khau khausen idu nga forum roba degen ngaba go tswike nga cha nga dira cha nga. So kami dinsna go haiske korodin ko go skoro to kainsira go sawi go korodinske ma niska sigara ngape o of koge ba ho ini nga arte sinra costi sa tiko to hainti ske tia gran nga. So odera miske ga gere nia opi omlek changani disitsi tabika gran ha o tsitsa tsa gran ngape o ti o ge nga costi arte sinra sa oche oge nga main member di grami ko iguye nga iguye nga host di artist ran se pedaling sara skar las nga artist ran sara ho habe get ras of auba dan laba qualifiziert maha nga artist ras kau so las ke nisisa tsamiti ro sina kwa isa so ngone di insta bara koro sio tak dohra nga las fokus ke nga kokosa koro di chikoro mi medical aid has keke an khan maske ke kwas ke sagos ke medical aid si ansuki ke dit mai medical aid si ansuki ke dit mai ti kromi so ocha medical aid si ansuki chka dit magara iyo na twa kata kromi kami oike nisisa titia tia biasa an magara iyo mer is medical aid chka ngai ka ochke mut na suru de ngasini ha maski tsa sesara go rutla sa tsiko sira khona go mi basa medical aid cha to go na tlhaka tsa 40 capital gape tlhapa wa sire isi isi na tsheniro ba o tshe minister of finance wa tsinga ba go si sekermak xa kurobetsa home arisa host medical aid ra cha inxesa ebida ibe ni mi ask sida ngane ne qhubu chaba siyantina ne ferane JBFC perodi hanqanqadi ngahana kaimare isi JBFC perodi saba isisa income statement nga qandwa pay slip to drama basicayi chingaba ke medical aid cha cha inxira of cha inxai mayasa chichira mu medical aid ke cha inxai mati ochingaba khonisa ni contacts ke ministry of finance tita ministry of finance akara contact os ke ministry of finance ani mibati madiko ai bat hospital mahas ti madiko marisna surudi asa tike ngaba khu nga ri leng sara cayo madi tsinga surudi psa bani af hospital sa so umtras ke doka ngona tindi la kungqare msa mores
1: nga tindi ji qasa ko di saura ngona lili dani use ni baske ngiqo sna kwa chi khuru estan ancout di ngause qangithe qanqaip
3: qangithe qanqaip oria nafti mada ko yastini gas uiras kame okhokwa adidege dokhne batingro sa uma matindrasa kire didege now standards se hame odisa high options kadagara I kao wa makra ansuge grati kao ebiniti paisle bini ko ingse maitso income state ara ho same chicuitsa nga ansuge di of mutani standards akung se high options kati skusani se I khoedi so toro din skin xa xa mqidini siya da waske waske ge benefits ri noch naga ge hay ko esa skola sta kanya kese kamsterosa ko go kinqan wow so ske kwaza yenena na khuri khaske uge ke tswama mi disa khu unika kwaza ske sike ngwa kwaza ske ngwa to waska so ske kwaza ge unqa gina na khuri khaske so khabe ske kwaza ni ya uqhaka sinsima o matira sisin ngaba matira sisin ko ske ra khatla sinisa o khaba sine ngao wa midisi of matira sisi sa dakira to khran
1: ya ngadi iske mago sa satu tadi diwa hi dinka up mai chino tigam go ga pel ti ore an jpf sa dini badre to ase blip sa dakika out ma sira karuti neba kai che kan ai timiri kai che kan ai
4: trouvez les vous même roja
1: Dei ka dagren khwa.
4: Ru yonige.
1: Mang asa khu.
4: Kai kai za khu.
1: Kai thai za khu. So je bi sab je khoda ngang daw.
4: Ah nganu bere ge zimba mi je.
1: Okay. Okka dagra di.
4: Ore yi gurun ngang daw mabada ni si da. Kan madigo marise ga ni sen. To te sher won sir. Pen pen jun sir.
1: Khaba ko ben khaba di yo.
4: Madigo marise ga to te sher won sir. Ngang daw pen jun sir.
1: Madiko marisa ko srude ha of madiko marisa ko guruwa khaisa
4: ko madiko marisa de pension si hua
1: o madiko sa ko pension si hua
4: ya uda mabare si de mbai
1: au ka ngwa be gui kame
4: meta go season guri kuwa ka
1: khabe go yodok mara season
4: season de gnok mane kama ha kino
1: au kai au kai magare se gui kan tarame ni sikam tarame ge
4: au kai
1: ya nguge ein khanu ga thi ngaba ngaire ngona tide uthukam je ngangona de ngairamthi ngaba khura nodi tsa kharu kai che kan aif
4: kai tsa ri kore
1: kai je chma
4: u sore tsa la goda do glare
1: okay
4: a me bare ke to tiro sa uwa ke tma sa khura ke tro
1: no tuwa sa khoko gren ngai
4: o ka sa khoko gren bela
1: okay okay
4: a tiro ni to uno a tan ka da gro matira ji a tis ka va season a otra asor de da uno to na kuri ga da ki hanu ba go season da sida ke ni si na to na yare tin si na da ha go to si ora ga to si o ye ai petale ni sara ai petale sa asa sporo ida one khaunthao marisa da procession kurinten da procession marisa maskian oro o kaira hau na khui madira hau in le kira season sa gito gurun kanja
1: okay ikam ngadare sit kame
4: okay kan ka
1: I ya ka do yin ngadire ge utup tin qa sa khun hawa se ge ti ida gi nau khari go chinang ara ngui duma khun ge asubu kama da gira gre ngasa se omding wa khun gira qin sit ka chika ise ngawuthila dinda dinkawu nqanga onqasa senicuse hawukhon gi nqanga ukwena ncawura ka ngqoza manje kuqhuwi chanza uwa JBFs gi obadi
2: ha konqanqara sida nqani nge nqanqara khon ke
1: ochikele benini uwa methi konqare ngadiro le kayithe kanqaibe kayithe kanqaibe
5: Opa medah.
1: Medah meduri.
5: Aka tawa itu ma.
1: Kang iroi jadu. Mang asa kusa.
5: Apa bece na ku cara khayiski.
1: Cara khayiski mtal isa. Mtal. Utai rami cara sa.
5: Mung ngadu renar.
1: Okay.
5: Aku tu bece na mat komsta.
1: Okay.
5: Kiti iroski. Nanti studio kamar ni apa? Kau amar rosaki kahai. Kau mana ransa dekik aku tu? Makin rosak lagi. Kau akan mina pemikir persendan nera terahuna. Nih aku rupa. Ama kasih ni umma sana situ orang rendah skoro hosaku. Orang rendah susah si ekan kabanin hosi. Nasi kiri jinsa. Cina kau tinggal lagi. Kau lagi. Macam aku tinggal situ ni ada kau. Ida ini JBS negara ni ada ha. Masih mengurus tanggung jawab macam suasana tanah. Ada enam rasul di pada jumpa. Mata naik. Enam rasul di pada jumpa sih dah hadir macam HR di hadir jumpa. Oleh kerana orang itu face capital hana finance tahu kuat tau. Kira aa, ya bahunya ega. Kuenga si mengawu, kalau baku, kalau mari hana ni sih wadi moram ni korom ni ni kesinau. Oleh jadi teratinggal, ni namra cingko finance ngakar. Cingko jadi cingko finance ngakar ngau. Oda kita ini juga kai sufi bagi mai baita. Nadi hujin, oda cinta cina. Ngaku ni ni disuruh ni, kama nadi hurui kah beti genti huru ngabaku kah kai ngai. Tidak ni belum terakhir ni dah uang dehu sambungkan. Namra suruh dia pada kan ngapa kau ni ngapa tidak nyerati?
1: Namra sih disuruh dia.
5: Namra suruh suruh itu ngapa mbak?
1: So dulu kita best dia biasa ngasur tu roba Juan ngapa dulu? Ha korupi satu lah kau Marirosa kain lah Marirosa kah kau?
5: Presis.
1: Okay, okay.
5: Empires semua namra.
1: Iya.
5: Kangkans.
1: Ya, kau tuin madi ke di ni nak nak kasih ide si ide gini. Ide kan orang habis nalom tarik kungan orang kontinen alang nuidma si harta bicik cara sinjin. Kucing nak ini tarika. Napa kuki masa kami kade ni orang nak kasih ke kucara musi tinggi kuna nak tapai madi di ni kan orang si gini. Ikan ini si gini sering tinggi ni bah as Eastern style. Orang misir ku. Napa kau kini siap print bayar. Kita ada ni dia sok kini aku print bayar sa. Bensin sah kurut ni. Nesita ni khawat ni kurut ni. Anda yang kuat kerja si. Suap iskiri sa. Kau yang sama ada waktu kau berada di rodi kiri. Tapi kamu ada yang kau kerja.
2: Ah, Omares. Ah, kamu sah di rodi kamu gimana? Tak korup kamu ada kerja di kamu kamu kini aw. Hmm. Ah. Korup di rodi semua. Kau ada di kiri tu di korup kamu kau. So, nebara kau berada di kongres. Nebara kau medical aid kau korup di ins. Kau dah kau even listen. Ram. So, kau medical aid ke. Medical aid ke standard option sih sekarang kau. Oi, kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. So, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. So, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Chief Inspector, kaya. Kaya, kaya. Generally, so. Odegin angli wada ke tudiko maride tia biasa ku kongwa ma nedra season oda wada tudiko maride kongwa ma kami so oyike nisisa ngabara qaga ke iske othikini ke ne diabetes akuthi aqhonqwa marisa xa high options are back because xhatha sasa so uthanisisa xa high options atha because hot makara iyo othencisini vandera qhumusekeni sa standard options ke a toch diagra qhumuske standard high options ke 500 ti standard options ke nisa ke 380 ke so tsara atsagra mu atsara fulo 380 rand sa tsara beko 30 o tsima 380 rand sa a tsayinqa kha antsuke ya dikha it's not 380 rand sa tsayinqa kha tsis kono khoko sa koro dingo ske onqis tswa ske kwa kwa sa ke kwae ti nesisa medisa ho ke kwa o medisa mi ke ske a tswa ka skola gra ka skose on kose tinga bebe se gra mao skola ngira ka sa o ske medisa 5 ndona ko ringo sera betal amores so kwesas net school brief kwisa to see minister of finance macare mira sa kweske niya usina duka ngisi school brief sa grawa duke minister of finance kwenge niya class nga ha nga constituency kanosta ba ha nchinge ngaba to khone nga kose niya ufake nga kose oduke ngaba sina nga brief sa si uka tiske kwesa niya umedlex na anga wai kha medical 80 tida ke ngaba khuto tsara sa khosina kopela inkhokepa ngaba koromi madio ikwira ngabeo oro marisa sira petale kwen kugurina sisena khabe petale sira marisa sira petale di o pension x namibia diske tui ngaske ngagurini ya nwinka isa go 1956 pension x ngasiki gramie koigra sise mara koigra tonsio oike enle kom ores mariko gurina sisena sa uetma tige sa annual salary stramiesa masa times 2 dira uwe sega 4 bills ka sa annual salary sa guripti salary skra 200 tsen of 300 tseno oike nga 300 tsen ransa mal 2 e 600 chiko 600 tsen sesio masa ra 8 petale so ngapa ike mariko korina tsisena sa kwantma mariko marisa tropei o chachesi ngape chachesi ngaske ngaba roles ra tsuru chiko no ngaba ha itiros ne numbers khara kro tinyo da geto numbers alukra suru deo oda geto sida chaba khoda ge sida ngumba dida ne widu sanga singa ba ge sida ngumba dida ngara sarom ores so numbers ti matare di ge numbers ta barati ye si sida ra sida khona ra netra pra kwika ske tira mi baske nga sadu di tax africa dro kuchina da grama ne basna ge tax africa grama at PSU end to drama ngathi season degree ngabiki ke pingi ni siya JBS bay ngquri so ngachindiro kutina ke si u kuripti ka tsisa no di number sta base maca texet capitalo van ngara gromise wa khon ke ko tsuri ko marida khonqwa ma JBS sa khosina chi wa khon ke texi tina cha inga itma so nga tex capital na kha ko ropema tex ra cha inga ina si dure i do nga JBS ai nga JBS ta ba series of email rosa series na info@jbf.com.au is taba info na email rosa sinire inga tax africa troku ngaka sinipa inga pays un ngaka sinipa chi simaka namra staba nsuru khweni da nsuru suru diskusa hima ha nsisi na khanu ba suru de dwa tiru nga tax refund ro ditina ni hosa ngaske ni sesa tax rakta inga ikona khanga korope so check no kormiske arigege oganza staba constituency kanu staba to oganza nanina Oganza arena constituency kandosta batusire ngabara ke sida dispans ke ngabani si ngabange sida din kurisana ngabathi yabias kwengeni si ngab verifications ka so oganza singa khona ngabatusire ngidira ngorosra si kami constituency kandosta ba ido ngaba ngab verification esiti kwaka disir labaho tot ngonair lapose disir labaho tot ngonair lapose ngaske oganza singa ni ngausa chikwe ngebancinya original go belcha mikroba ke ka goroba madiko sepnisi umuha madiko marisa umuasa nga benefit statement akoroma ba so ngipchina oganza singa phao ari twa ka ba sire constituency kandor saba ibi nga ba nga benefit state room ro ba brand by nga ba xa ngi by chi mai chi nga ba ferilek by madiko si ngi qubide masa wobta kira dokwa de da kunqari am samores
1: ya wadi ke kunqari ame e thi ai kwaskira mi sagup kira am kokuna tiki disikoro a hin kunara ma qawo itse tsika di wa pa wa sika iso ap nga ngata ko ma qwa de nga harori ikam khon ai thi am thi dilatina do chaila e ku ma thi de ngari na mibi ya ba ne ba nga nga ni audi ti ndeje kwarani ha ti daga ngayiho ora kaise chinga ee tireke ding on sami ti denga bala kayesa kawe obrum no biskia ngani ke mu ti ke kayesi ee ara ne bakare ti kai che kan ay ti do khwa miri
5: ba jine har ko de na ko ta ha ikani o mas ia

Ikrat ma khabetara net te dira ngang do abdi denes. Sida di maris alu ama ko esa ama JIBF si maris na dra court wasa. Nas ke thala kanga ku tau ko irasi sin uwe. Tida hina nema.

0: ke bayvo bel ngama lisnara qwirie sa singakwe pamasaura kwe na dida maska ye bf sa season er meldune bayvo bel kra qwirio oda ke dida oscar qurida ngama lisa humara benefit amai wan agup ngama tidara interesera ho khuya o sita kairata hina sesta sa kharua da tae pe yena ge benefit roida sitara ho bayvo bel Sensasats Karakaruski Satske Ibe Kurum, Chico Kaira Tihua, Ibas and Wadia Dirami, Aminwa, Rabesi Sen Maraquena, Nangera benefit, Nakonje Umdea Umbaika, Nakonje Nusinia Dowe, Nora benefit, Rabesita, Hina Nesisa, Sensasadago Karu, Kakoro Betura Hoda, Nesita Proharam Royat Nahaguen, or Azuransiska Am Alea, say, Ida Azuransis Haravar Borges, and I. Tuan dah tak isen dos kah kah YBF sahu auhe, cingu si mai dalam mandelak semalih sahu ika kara kuas, mari ika kara iswasi, cing hananin ngah betanis kah kara, osko ngah asuransi YBF kah kain alisasa, ngah malih sate, kah malih tu ngah di benefit roy kami kue sida cina hibat nama, di tak yekoran ngam tis kah lagi yekoran ngam.
1: Ya, amku kamda, kam neng disku aku ngai betin aku.
2: Kira Mister ini sana lagi neng bubu segui. Khairo sokuning aram summarize tigra mise Mr. Turo thesis ke JBF sa yene ke khangai khanu ba go hot mama sida ke pension fund so pension funds ke yene ke khangai hot ma sida ke no khanupti no khun kami itma es khanupti company di kami itma ne nam power di nam water di NBC di telecom di So ngad sida gin ngadi itma sida kaiske sida ge sida din anin kha koro pera kai ngai marite idea on solda hora ka khanu bara sisem ba khon chingi constituency ka ai council de ra sisem ba khon nga khon da nga ba khu kira ho kira chau chau mariro de ge sige u chimut mister investment ngana di so maris nga sa ke ka ne di kira kho nguyo o ge ge ne kira di khunwana di ho dite Oke, kita kira koin hina ngani disisi kau cikor korin kara karut kaya citak tak cik nienda korin kau sera uina. Kita ngaku na petal hoti de. Oske CIPF sa basis net bankrot kusa nih. So oke, kita mut ngah marisa u cik wadang answers ke investment titramio om ores investments ke tobols kami.
1: Kuiri
2: tobols kami ni. Nina cikira ta, nina cikita atmaha. Nih bat cik net kau ta marisa. Umsa marisa tini holding ina ngatsko ipo sina I marisa hot ma khabe mut sine pension funds at ngi baske nge DC funds ha so DC funds ha skira ngi bese nga ngobusi ka sikira ha umores oske alde oke khanu bara khaha khabe ke khanu bara nga bisna khaha ta oske khasna ngari ko se qisa khaha sa khaha ma sike ke ngi sino batura nga use NBC ske khanu kha Naba 50 million ko mai of ngadi ke sida da basise ma sida ke mut ma investment program ro kungani sida men sad nga tara khau khau mari den ka iko ke ke tau ngao sa ko china ne ko ne farse mara musen se ko ka tak tak ko se gra khoyo iko no kha ho a mari sa nga kora ho mari sa ho chino ngang aro amdi guri koro se ke ma guri baba ke april khara mang aro amdi ngadi tina khonwa ka so ke mut ngan tina ra sekere ma miser o ke mut nga khu kao ti ko no ba koro miske ma dio ko ke ira khona khuna ti bat ma ha ti si sen mara khon tuna khona ra di ba ne ke ngwa ha umlos program ro bang ke si sen ra khon ngana nga mari de sike ni ma wa se ge I
1: okay yang ap ke ngun ke dr alele I ap tinjo ko ta ha I kamiskovsti muda ap ke dr alele I awak dalam muda juga ni boleh ni dia dia ngai ngai ramu awak dah kau kau ini kan bukan aku bawa karu tapi kan awaknya ki bawa aku ni bawa karu dekat ha mari tapi kan ngah sa bol sam kekau bagi aku kau bagi bol skin ngah ngau bukan aku bawa kunci karu segi mari gua aku nara ha segi doktor alele segi dekat kan am kucing dekat aku bawa huka ait kat tri titkan asiha otske mutni lah aku mayawi ngai kani dekat awak tanam bay segi Kuasa sahuren aku si maditan itu as ngatang kita meskuni di tri ti obeha nibas ngau ucap ngah kabe karaga ngagung adingan ngau kontinu guru ngau kau si I suap ngada wosebi kuasa sa misi oleng abe tina doh ba gangan stira misi tau ngah ngah enghanu ba mati di di hwang u di nada guru ngau di tina baru guru am udi ni dah hai si am sa mati gangan sa dia masai suap iskiri saja kau cekang ati miri
3: ada kain cestimire oraya opti.

0: ixwayisa burunopsika bari ixuyitya siya ko ungasi ngquba ngqaba kume ngqarimathi tsuze ngqaba de kwende bara chayu snaroma ngadi decentralization dinamagwa ngqarami ngqabke kwenga sinqwa otsike satsa kwende bani sithoma bgazats ba hanqwa otsike satsa thoma odobani siskiya tsobe ko gene ko koro itsambe kena ngqa ngqadra o kaise nesiyengu kngqarimathi aza ku ngqaska koro sakodi baske yo GIBF sta season qaup ngqapti sawukuka kwenqa koro qora ko One unkunane bancwethe dini yanda dinkana dithinira nqaska madimadigya madigira kumdini mibayise go inqa ngqaroma dimida ke xwasa go bona sina qhoqhisa noma ka igangasire uthoko la sina go nqa gathi xa ida go hasaro xwasi go inqa ngara ka gathi ngqa lethe go ro mi ga ha nqa sqas amsisa khabe ne swasa ra go ho season uthinqa nemi ka igangas thi uga uthoko ke nqwa bathi o tsozo njuba tsari ba go tsika de northwest nqa nqa uthinqa isinqa ne qharu se nqa skenesa Tourism and the destinations, the Grammys and the Vakangatitui, Ainga, Gamdi, Ainga, the Damaraland, the Tingabo, Kaukoland, the Grammys, it was as a Kokas and Marisari Mountain, Kahao, Kabonira is in as Nako Tangatukun Ratiska, Aragai Gangasimire, Tindes, Kanaska, Saint Arugore.
1: I'm coming, I'm a medical saying, Hangaza Jabis, Kundek, you Nikuna Mut. Ha se khaisa ni sta kharu o ke sa pero de wa kong sira ngibasin ma di ko se go nkhang ha sei ni khari nga ya bi fsa wa sa ti khona tsu se nga a ti khona me tla qaba ti khona di basin sa ha ba sa ikoi ta mas ko nkhaba sa ma ikoi a khome yo te
0: ya ka se nga ba sa qeski nga sa qhaisi ya iske a go tsa nga nga ta nga kana go nga khome yo ske ya bi fsa nga ba go nga ka se la i kra de ra nga o tsira mi ne khona ke gera nwadi khabira giran une si jan di kwen yara uaina ngisi sinda berode es maskon si nguba ina chin ngaska sit mariso ne di so apngan kan ngari ma khwena u kyang khabasa ngasi inqwa go berode twa khwen ka tsanga chin si sira chinge ne gurani nga ne ma tia utap kyang a bida ke utap kyang ngabe unsa ngisa khuni tom dore se kweta so ayo chin agam ga si chi si tom dore mais kha go gurani nga tsanga ge ne di da go tsinen ge tik khanina so unge si ngaso apla sna ji ibf sara ma di si en guyan go gurani kuna tsai gutna khwen tsara tsora go se ke samje ke ke si an ngaza mari ma chin di hwasa khonde basiusa van tuikwen ge ha khwetsa ko jibf sa khone dom dresen khabe dom dresip amsisi tumara itira wanga chike ngindi marina qwethi kan isikwiza gwera hi ike ngaska ke siya ngabaza tsi qosa sika ngisi ne ngarima dikwen ayo qibara ha chi ngaba kura khwet kharus awu ngisi kharisi berodi ka khabe jibf sa ko ha tuze kwena ngindi ba tsu test ba sechi ngisi oka ti auda bya ge jibf na hanuba kresen ba ngobogire pa ipkin wanga da ke sida china aw era ngaba kuno ose kuikwe khabe khu kha iba ma o madisa kuran kuna kune msara mu mau chi ngaba ngati wi pausa so kaise ko ngha ngasa ngari ma dikene de dira ma mire
1: ngapki qadu utopti a khomo ya mise ole ngaibe e ngapki ni sap e ngadi ngundi ga hisi am sakro ma se basira ki sidadi ngwang ngu dira ngam ngaba nok basket ni ba nok ba ngak khona ma se first capital sa ma kuleni sa ha tike gbf sa ha se se idagi ni ngwang ngu dira ngam ngam sida do khoba amdra so ap ngani aus e kamanya korihas france fontain kaise go don wa e khon ti tamro na go nga khon ki e tin ntina do tom dras ki e garwa a ipna la khoba ni hausa ti out of thing as khon ntina do khoba no khoba ki ai ba hane si si ti si khuna anu arom ngam se de ge di kuri sara makari kharip e ko sa ilare ang amas ti de khane se kharip ai bruno dai di kwa mi en unsa no ba mani ngau sei ngani ke mung au khap e bruno ngani ke mung au khap tina kan kan stimiri a ne sa pai to ga frusi kam gro khai e thi I kam gone to ga sna frusi khai thi e ina ngai ai se ha thi u ga thari ba ngan ko geo na as kama gro ta kha thi ngai pai gro kha u du swa pna kaisa me sti kaisa me ka tu sna de ding ai robot gro ngai thi ne ka di thi na ne sa pai khara ka nga ko ngwana ngat ko ngai sa pna gro ma se sa pai kan kan stinira misi ko sa mai da ko amda gira in pc sa marita uniga hai siam sama kaisa mes tuso si khape omorari haditi kati haditi nong hwangtare thingi risa go nga go rokoma wa thirang hao masi hari ka go khari go go bagara khara ga go khuya na ba ha khoni nga a se yu jbf tsaba khu hidwa ding hwang u ding aromati ding hwasa khonde ba si aromati ka thi go nga ka khon a se ikam ni koskao a tauba kai go ithi ama saura khona ni di sa go gunaka
2: Ah, Omores. Ah, ne kaise da ke toch NBCST management sina tine spans ne ke go hawis ne ke go tsampe ke ka hawis na kaise tsisa sra qwa qwa fan

0: Federal case ames habet ngata kormi se trema on NBC swasa kotra kam tra utu kamska tira ke case ra dangi tira ke case ra kwankado tida anin ngasan ge mut radio sarata ngasa da yeng an ngamakaske neso sago katra umao program katra umao da mut NBC sarata kumisa tida ke ngasa case ra kwankafan outma kumi kwepti kaisis ne igerasi informasi ba so NBC tika isames the management di wana da gito case ra kwanka ngita akuke ko subut mai ngita akuke ko ko mari ko se ko kai me khabe duge khada ke tu pas pansi ko hin tira ke ali ne kwanka dira di tira ke ra tumdo ko khan ngasi da karan tsao da mut ne ya ka sida di kam kharika karasti harta bichinga ke mut ne so program ro tsena khabani umasa ike ngabasina ko da ra tumske ke sa mes mut ni hasa
1: Nang usimna tida khesen oreo da chi ti kurisa da chin khaba khu wa ka indira missing ari tani da da na se tanang atlams ka chi nesisa sang ui chi ari gam toa tanang as atlams ka nira aru se sapna ida this is an on this is ari on kesa mesen china haruban ai ba khun ai kan gurun ha ba de chi ai pe ing hwa sa gurun wa u chi khai ko ga sina khai gui khabe edi kremma se guru france fontaine hadi chi au chop chin nga gurun ha u se sapna tanang as atlams ka ra tharuban hawa chi da ni si nira ngada ko ngari di si erom khau ka nira ne so ai opting an andi aroma nira ngutu se khaisa kaska what kind digura do khwa mire
2: ara kan kan simire sira de guri subscription ore ap ta kidang haru gung hon wa kore sang nwing ui sang wang am sa tang ka up as ngan ki na hudom do re re muke di simili liter all gold tamadi sausi ki tam di sikusi adular ka smart buy cards tang amare aga kilogram ka dila haba sa ani tang a de kuke di sikusi di sia kan adular kuzi di sikusi a kwezi 272 black cadmium kanide mani di sikusi a dollar kuzi di sikusi a smart buy cards ta tsingona kilogram sunlight ause koro di sia kan a dollar kuzi di sikusi a masa nwing uis burman brooks taba sida gera ai chopis owe kenda kwaba saura nyunga sa hon etsa disi kilogram pak profet cook meal e tuke disi ngona disi dollar tuke disi ngona disi nganing a dollar kuzi disi kuzi a disi kilogram golden peel rice e tuke disi ngona disi kuzi a dollar kuzi disi kuzi a disi kilogram choppies tama suguri e tuke disi hu disi a gan a dollar kuzi disi kuzi a disi kilogram champion soup manye tuke disi ngona disi koron a dollar kuzi disi kuzi a hu ke disi milliliter all gold damadi sauce ngona disi tam a dollar kuzi disi kuzi a Hunke disi koro disi kharam mayonnaise di kombo sa haga disi kam a dollar kwezi disi kwezing a. Kam leader nola kog uliye hun disi kam a dollar kwezi disi kwezing a. Haga kilogram real good kawasa aning a de kuke disi kwezi disi kwezing a dollar kwezi disi kwezing a. Kam kilo maradon na sa kama suguri. Muna disi kwezing a dollar kwezi disi kwezing a. Two ply choppies disi kwezing a karium kanina kuke disi kwezi dollar kwezi disi kwezing a. Tam kilo ninong aubuyere haga disi nganing a dollar kwezi disi kwezing a. Haga gai disi kharam lucky star damadi pulchot. Tamaske yu lucky star chili pulchot. Mona disi agang a dollar kwezi disi kwezing a. Mona kilogram bolana ialbo hun disi agang a dollar kwezi disi kwezing a. Mona kilogram bolana magarouni hun disi agang a dollar kwezi disi kwezing a. Tam liter koke tam disi tuing a dollar kwezi disi kwezing a. Si tuing ngau ngasa hunang ama idang urusida takeaway spere am kampanom sina. Anong aroma sarisa sikari an pa sina senra disi kurung anamang wati da saura si sarang op ang antidi sagu banira kong wa

Ada kaise kai kan kansti kha kha tsusteng mare dare kham kun hons tamire Sarang opting an antisa gup nga ha tsai tu ta his aroma Sidang wa ari di ta wa tsai wa khai tau Dikuni rami Ha ha ni khin tsi khai ka ba ni Kristo ba wa ha ari di mas a khuya au tsi khong ora kong okuding an antira kom ain a Kai kong Thomas Tomha Saben David si Gengani disi kuzing a guru kutra disi tuing as kamang aib dis ai Suki kap na tuanda besi geng oni Tui Thomas Nuri Toman Au kwen sing an sabin Sinarang o kau se Tuanda bes Ngao sana bes

0: Ey, ton pit kou apari.
1: Au basap, taru anip. Ke dizi akang as kamang aip dise oms ay traisa dise guri kou trekin. Ani? Wisap, wisas, dizi kou sing a tansan oan, nori tansan. Tansan oan di oan, nori tansan oan, au kwen sing an sabi narang otaw. Kay ton pit kou apari klaus ki sadar tak si tam dise hong ase klo has ay. Ebi fanin hang apa khuni rati ye. Wabaldin, arigam fredak disko sini ay kong se. Klas derk seba. Kainga kaiset tobi, nona kainga haga. Hunko se hunkoro klas kubra kainga kaiset tobi. Nona korumani. Hunkam haga nona se tinga hun arma kami. Kaikum pit jas, jarsi. Nomdomi, nomdom pit jarsi. Uom pit. Digging unsafeting of wung ipe kauka, sarahibis ai. Hundi singaning agurukuta huns kaman at the singing umoni. Taras kansas. Tam kansa katu tomas. Tam norisan korum noriton de wan. Wisap, wisas. Nona di si ma ba toman a kwentin an sabi narang okaw. Kay ngom domi pit jarsi. Khos ki sadr tak si tam di siyong as kamang aip di si kohas ebi fanin ha wakhu. Nira di yeng oba di waraga vike bara aip kong se. Lady Afriya drak sa tay ngang kaisa tobi. Hung aga koro kwe si kaisa hung kwe se. Sofia Pina sa tay ngang kaisa tobi. Ngani tam tay nga kwe si hung tam hung. Nong smi ki kuwa pers ke ngobung aip kaw ka koro di si ngani a kuri kuta. Manis kaman aip di sekadu durang aip kong na. Kyan oni. Aup tam tomara no na ha ku tam kansa ka tuit kansas. Hagan no risan tu mabag tomas. Au kun ting an sabi narang o kou. Nongs, migi kubur kous ke. Sadr tak si tam di si hung asay lai tarin hap. Kai tus nga ka koi seir ni di ye. Kuru nos ay. Nom dom ims kresya na kai nga kaisa tobi. Kaisa aga, kaisa tam. Tuit kai nga koro. Kansas di ana ruwe sa kai nga kaisa tobi. Nona kai nga kaisa hung. Kaisa hungs ay, din kakong aroma at kami bari.

Ngithi ngiams ay. Hoba ngicinchwe yi idea. Hoba ngicinchwe yi ay on owaki qong spresila Friedrich Stigis. Kaimastis ngicandisi Saturday sicamdisi ngungasigama ngiibdise hungwir. CF Memorial amiger kepqaqus ngakani diye. Wabadi. Ari gam Friedrich ni hasi xaxaw. Asi Friedrich qinqa qise cwi. Habiyo gesin qinqa qise koro. Ngukose kose ngani cam kose koro. Taba ba qinqa qise cwi. Ngani akakoro ngani xaisa tsigwentjo sobsa qinqa xaisa cwi ngani qinqa ngcam khosi hu saidi inqaho aroma khami hoba ngcinchwi ice on owake omangene ema morgels tsing on owake Eric Bike Morgali hara diski sadr tak tsigcam dijung as kamang ip disei ngautwa kangani ir evesis ngap kai kirkip taqus ngaka niratiye wapas ke erfuna huno nanani komastals iris tani na niraha chinhoban inhuika ke komastals thoba didabani ratiye khainga khaise cwi korokoro cam ngani korongona hu khainga khaise cwi korokoro cam ngani koro nona hu sitwaisa morkala khami ti kharisin morkalan wang akonting ansabin ke mistara angaye Hoba ngcinchwi ice on owake ke itong tsikari qasa. Khirson leida go tanise. Diske. Hagas twist up dis enira ha. Wabaske omadimba. Kowe os omsa khonira ha omadimba kowe os omsa khuskin abasa Friday tsinona sa inira diye tsige sadr tatse saka tswesa of this ai khakap chidi kulup khodana singaka ludishi kirkip tsai kusna kan haban inhwi aisani ha kasa zi aroma jeki chainga khaisa cwicwi haga tamnani hu chainga tam elsi sa chainga khaisa cwi tam khaisa khaisa korokhuse nona chainga sai dinka hun aroma khami

cwi umxhayise xa inqa khosi haka cwi cwi xa inqa xhayise cwi ungqona khosi haka xhayisa haka haka xa inqa xhayise cwi ungqona khosi haka xhayisa haka haka sayixhami karung asisen awu badegira uma karung asisen awu badegira uma khakha tsuxhari pnani sisisen badise haka disixhayisen xa kuri ncabise bkini ha haka disixhayisen xa kuri ncabise bkini ha xhapka nqoni uni sitswatswa se xa inqa xhayisa cwi tamkoro ngani hungani xa inqa xhayisa cwi tamkoro ngani hungani xa inqa xhayisa cwi tamcwi hung haka haka khosi haka xa inqa xhayisa cwi tamcwi hung haka haka khosi haka ncovuncovusini rhona siseni upuma kho igira uwai obabkinqon owakye omachara kho hubidas kanaseke is si oba mayer hubidap tsiraums aigwa ha kayumstaba obabkinqon owakye omachara kho hubidas kanaseke is si oba mayer hubidap tsiraums ai kayumstaba ku ha tsinge wang au kanarang anqane haidudu sa xa inqa xhayisa cwi tam ngona hung xa inqa xhayisa cwi tam ngona hung xa xhaupkini xa inqa xhayisa cwi tamaka koro hung koro cwi xa inqa xhayisa cwi tamaka koro hung koro cwi mama sa xa inqa xhayisa cwi xhayisa tam hung xa inqa koro hung xhayisa cwi xhayisa tam hung xa inqa koro hung xhayisa Kain aukwen ke tam disi kreseng aza hong nona disi is aukwen mokraf disi ay. Karong ap, arep ang anis si tkharip ngani kain hao, hob ang haba setlo ng aukwen da tkhao kanye. Nga is ting au, si tkharin taong nga his. Mabakuts ngaw iya kresti ha, huang ame. Veronika didwa ay Afrikaner, kain nga kresek tui hunga ka tam koro hung tui koro. Kain nga kresek tui hunga ka tam koro hung tui koro. Debi kahan janjo. Kha inga khaisa tui tam ngani tam tam ngani aka tam. Kha inga khaisa tui tam ngani tam tam ngani aka tam sai. Kami bari ting ka hong aroma. Maritarus tang hasa kani na umas ke guaka. Maritarus tang hasa kani ta hasa ke guaka. Agustina Sara Septisa Kokin Kakui Tohoba. Kainga Kaisa Tui Nona Nani Kose Kose Kose Hun Kainga Kainga Kaisa Tui Nona Nani Kose Kose Kose Hun Kainas Ai Dangi Harasiba Kami Damaska Yo Lady Harasis a Kainga Kaisa Tui Nona Kaisa Hun Hun Tui Nona Kaisa Kainga Kaisa Tui Nona Kaisa Hun Hun Tui Nona Kaisas Ai Dinka hong aroma khami bare. Esperanza Evelyn Ubidis. Esperanza Evelyn Ubidis. Rodrigo Ivan Ubidip. Rodrigo Ivan Ubidip. Si mama sa spoblin Ubidis han ki tokhbara uai. Aip kakain arisa unwa si. Oga kai khaisa khudu gira umai ochi barang kusna ha kun genina to khoba jo shubi de ba khamin khainga khaisa tubi haga khaisa tam haga tui haga khainga khaisa tubi haga khaisa tam haga tui haga sa khamire kai kerkep tamara tubi sa khu hus ngaranga police khamin tan hawa se vaik yeni marisa ganisa Tamara tobi sa khuhus ko sitsi polis kami. Apke vaik yena. O. Na kun king ari. Ari gam fredak si satr dak si tamara molini ha. Ngom dom kave sip tu sip karwes ovosis. Jasmin ting nanus. Chidang akun genena. Na kun adung nabasing hao ure. Di gira miye.

Grant Oban Otkin Ayan An, Ogarundu Lounge and Baskera, Kainabati. Tibos and Steiger, Tibos and Steiger, Ham Ham Turti, Abahase. Abaye Kangara Sera, Dixon Itina Hasei, Ababit Nipina Kabubarase. Abe Dex A DJ Puchas. O Dawsi Madiko Dramatra Dichin Nengan Swapna Korodisi, Nanikutuga. Abe not fixed. O man kaza di chang nga zo na kam di chung as kaman IPTs SK nga za sadar da che. Nga tu isa tu ma kam KTC nga ni wait ke special se USB chuna hoba zin ka. Twakan oba twaka chansi tara kanya ba te. Oga rundu lounge and bar o chumi zes no. Dan kwa nga gisen kira nga ba sing hao chi sadar di nga yona kanya kaun hao ure.

David uthi ayafane ptika ngenxabara migrate timi ngase enqa ileke gro lemons to lemonade gro aka pt nasty seep tika cha qhawo sida qhayi grab timi le qhawo marisa qhayi grab taina tai maritsante sama badura hose ndincadunga ti taina dura di camdisi gro ngaska menqa pt singasinqale ke ha ti netes ngicamdisi gro ngasfive no nach stes tiqidra mi si edake usipnqa nete kamgrab isaradi sakupnqa kwan qasen adaqinga grab dimire si Davide mike kube khoyi why hina nesimqamqasen hayi mabacuthi ka hose nqup ay tayicicatsike ngqaha nqup ay tata goba qinga grab dimire si umqare insathi qinqha ngqaya bodigo wenqhisa kezemizinqabrinqa qasti nqane jahunesi scrobe tinoba inqaphe.

ngaqho nqa ke ungayinami mina sirisa misiqwa ke Ethiopia abdi ngxana ukunqaba noko bagcisa ngqwa ngqara kodwa cha cha be ingxaxo ei hoko ngxara de sinqa xa kubuthi enqwasti ngqoku cha thi kwezi ngxana ku thi domdo ready Ethiopia abdi sin on didi xa de xhuba cha ngxadi iqhosi sna usthi gcisa qomi hianda ngqwasho cha ingxadi i Ethiopia abdi anqhe wa on nana en ungara eba gcwa ncuthi tena ran kwa ncinta ncaba gcutha amaka abahuri ba taunza ngari e akubhe inqwaza sina aroma ngari torop khan wa yemeni ngau ngale ngwan amso chi qaun jenra chest ngona hoirga kaisa mesin ngwazen

0: Namibia finalist ge mitko okapuka feedlots sago sari hai ne di ise e di di ngari sari masting up nga iske nesa ne di I mitko okapuka feedlots ge ngona disi kilometer na ugaha I comes to oganja siran aku nga iske nesa ne di ke nabako si hai ti rosi mu intensive animal production system dihinara abasis en uhedeti komanda komatanira madinqi umiza di ikera ngoriese ike taina no khobara ngori NBC Digital News have a ikera ngori Namibia qualification authorities NQAs Naske information and sensitization ngusago unhai national policy for qualification standards on Thursday netegam kwaga iske nesa neding arasibke ngutwais ngakuru tiese ke eti ke hoho ngate kuru tiene campaigns ngau asa process na ngaha us namibe ti kaunasa kokas namibe ti a turu aundi eba sensing aromadi ngaditina kasa ke aromati tara kuthi oni hase I domdoredi ngaditina nganga aroma iskene sa tigera nguriese ikaudo nokoba idra uaron uarona hina hana school tuan asase a ngovisa tumkoi education circuits din ke kon how hai netse gam hagan it is a spelling b ngus aroma iske nesa ne di is spelling b ngus ke qosa se science a gro qalqa ba mai se ke ne di I ahasib ke tum questi senior tsavisko le da bakoti hai ne di ingus ke qaraga nqa ku tswana gro qai qau tum ku am skoli matako am skoli mangeti combined skoli chi gam combined school itin dinatin ge gurun ending answer gurun ai scientific terminology scientific midi ngadi ngawne di is spelling b competitions na is kenesa tin ge gro spelling skills an ngantin ha gro tonga on ac gurun ai ti in ge tonga sti official an ngantin ha go hai di grangai nabangori ese ke enedi e arasib ke neskoli ke anyobi etum ke circuit officer maskauka turo akasi this tinai gera ngori ese ke ikhaodo president Netumbo Nandi Ndaitwa skenisi kwese in Southern African Customs Union SACUS the summit ngasimani sing house ke haragan magung hanugu di tanan ni si kai tau pa iske nesa ni di ing arasip king arigam jam di sing maning as mani ha si ke I Cape Town ni ma South up nga iske nesa di ikira ngurihe si ike ngaba ikaw do Nange ngubutit kubuse asang haron hinahana wakita gao da nikoro informante ba taina kota bada nechegam karabay.
1: It's Mr. Legendary on

kholna unha ade unha oirane kahun aiba kuruet mai oira I kamenge non khugudi tauka I tau se tauka highway kutsi freeway kutsi hamese kuchega osada khaisa ige kandro kungatsika qhawu kutsike qosa sengxana ra mutsike. Okay, it's not a good thing, but gogo tsikau titsika icoba ingqo osatsike. Oh dear, minka sige sada di tauka kise isatsin amgu khavege ngaritop Nari top tinge tung ai neva sadadi kansan hota botan abdi quena kriti agre sadadi tau we great kikurisen di grammy insati pain am good auga da oa. Have a kaise kaise gea kai aneva sadagi did ma tau guga kain habe di grammy an kitao do khun hina hana koko danis iskreyo youth service tin namra sintirage ah man khas ke ngida gro turu mi badu tin ma du seisa khave kaudo hida khairo se korore namabi apti kuro ministry Dr. Elijah Angurarep ngapke kausin ngap kuro eriam ngadi idindi popular democratic movements ahuha ikaiko ya wahuha meken revenani wahuha di ngadip kuro eriam ngub ay kuro mi kuro kom ne angola apti kwan hinahan nesisa makai waita mungman man ngamibi di kerami segi si ibke doktor ngurare bagro eriam abab guru ting di kerami capacity ke ha class ibke ha si ida gira ko kama si batip guru mi se ngop e iske nesa we are handling this issue tipke guru mi khave na kwan di komsipke ama behas na gogo daga wa dara tsanka sege ti ige onwa de tina ge adi ma ba hun hui ha stein aruman wa top mas ti tainda wa mas o de ge gre kumai amai o ge gre mi ne kwen ge angola na ha tarun adi di tui village hura tsise ge si in gine kwena schooling na tomda maha school class na tomda maha ndi tuwana school angwa si is na tomda maha ne kwenge kasa kaya hu tidma ibe tinge tuwan na kise huha digira miye koman si pirinti hunan ke karip ngan ke kise huha kabe ngine kwena tomda maha ndi hunan ama husna digira miye tinge chobe bahu uiha tinge kunara tuana singwa in si chobe marina chi in genga marina ra wakiyo tige ni egremi tada gini ma corona marina ma in waka di snaige egremi esige isin genga kuna wanaro de diha ne angola pti tuana nedra tangu ngamuman man ngamibe iskinesa ti ige gogotskao oige si waindasko sera wakhi si waindasko sera wakhi on indi kungene kwani skole kas skole na tomdama ti ma amdama in kwana skole kum warani diske kan kungasi ma khara kan ngoku ngatsin adin ngati chobesa ti nganda chobe mariron ngana wasiusa kwenge kaisestina a greedy di ke gremie neri kon husi ban uan karip na khaben ge ama hus na tom na maha tin gra khoming andi khuna di gremie tin ge ma ma sip na ui ha ma kwendi kom ske di na mire di ke gre ne ba gremie se ke kwendi kom ske khunan gene uha haube dan gene ama hu ozat maditeng nga a Madita unwi, unga as, ngai ha kave madita di unwi.
di dagera di have no go ba di ge nwa dira di etsi mapta turo ministera mi se e keng hanuba tsabe ta taro di tsang aga ne tswa nena wa usa ta masiskreyo masi etisa ne masi tsane di tsosa go qasa dira mire South Africa Ministry Sports Tip Grammy. We equally love you, Namibia. Thanks for standing with Bafana Bafana. Di Bafana Bafana gugeng ari history ego akuru di Grammy. Hame koro ng match sa ko katisa kan aroma di ke koi. Tige ngay Bafana Bafana ga. Aban ngay kiro ego akuru di Grammy sa ke. Nga kukuan harun harus nga qualify ban harus nga iske nga ineza tige nga itui tina nisi sa nete sa kaisi tisa sa trending wan bitui ya kwen gendo ko para hate watch digira mie hate watch digira nera nga ba ise ikun hada niko siskreyo sa der dags de juni iske nengwa deadline ske masa foren an gening wa South Africa bahu digira mie when gang hiyonga ngingrami asteza haida kodi anuba madira mi South Africa ptibati gram anukirami para kugeha match and match sa madira mi kaya sakske kaya sakske dikuta mire kada aitmore aregira wate

ke a tla e go ke amgasne se hantara ke isa mesi siadi kaumse.

Ya, udah ada yang ada gue di, ada yang ada gue misa di Grammy. Sudah di sana gue baterai, am ngup ai IG. Sudah free gap di, ngai, kosa sih, kosa bib, wusi musi cat madlalap. Ngap ngami bes nih geng haru nah, anda sih. Ibge wusi musi cat madlalap, ngadi i se crime underdog dia yang ansa. Tsi heleka se ke sitqaisa thoko e process nga o e ha corruption tsi oni ha seng ho ka ngaka sik marising mari marising ngaka sip tsi oni ha si kwe khave king like guilty se go up plead khavi kha se is kene sa nete se e gro e ngqa sa e ngari da gro ka na mi ba nete skinning up ding ngqa sa ha se ke ide sip ki khavi kha se go up plead corruption in aromati fraud iti money laundering money marine hwagang akasigo ding hwagung aroma iske nesa habib kinglay state prosecutor kucha deals unwati gramie nesi sab king eba state witness akasigo a man wasin di gramie ebke ansa kavi karode unwang abangam kucha gresi sen are tsi ngwa marina madare tsi gre tender na ho tsi ipke kharaga nga ku ngwa ga nga ga siku nga tsina gre nga ho tikira mi medicare 24 sti tenders health tenders nga tsina pke cam di si cam a ngona ke di si tsin ngona ke ngwa di si tsin mani di si million na million ran gudi tenders Master snap king hakang akasiko ha togu di trip king laba di damire ame tam di siya king ang grip nga di grami tip king iba no ko ba igi ne di e plea deals ne sa magistra di hang kong white ma di grang muri et na oro have igi e di plea deals ne si grami state witness kay da gini si da gini na ay guilty tamasis kering kabi kasira pli tip kerami ibtamis ke evidence nap kini ma ne kabi top di avan ngaman hinap kere sisen are up un ngan di sisen ngan di hausa ibti ne ngwagang akasiku ngas di evidence ap kini ma tip kerami state witness kape krau seske khusa go tam Cheswa sege, South Africa mga kuera causes nga uwe. Anda sege, Madlanga Commission sina nengho kutang aha. Ti onihase unwa nga di ti interrogation and ting nga di ti. Onihase e investigation and nga kutang aha sege nengho kutamibwe. Di igira nguriye sege Police Chief e General Fanny Masemolap. Ngapchin gea ne official kudi tui. Hina ipsina ne di e ngogo nga causes nga uwe haba. Dida mire, si havep king ibarang ngwago ipke ne aya kurusa ne ngwagaw akasigo nga di ikirang murie se ike e. Ne di e plea deals kira unwayo makastratha. O ikirang ibasin vusimusi ket madlala pke Kaisa gurin ngana koms ngang kati amai nedi e plea deals nipta state witness case diskra unwayo o ipke kaisa gurin tuna koms ngang kati kirami tamasis kira yo kaisa gurin di karaba aho ka koms ngang stisa di igira ngurie se ike se ike right cam who's got who's back hame ding abangwa tawo do sara disa ku am say dege ku akhi ada ke kan gan stimire am tsa sen aromatsi

nesi satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa korang uns kam ariti ti amti amabekus oku wap ti nganuk masi kam kamsen hurun kwan aroma NBC sauku ada gandhi ho timi ansa aroma sa kwan amsan kwan karis na hai kasin

ona hinda ha manqanqa igekarapti akora esha khusa yube ma destiny nadi idake david obharaqa uba jawadi qari fresh ngitsike kakapa nenkhumi kai Frida tis is angkono Frida tis karuma iske nesa ti irage zara koro tigarami o an ngaring aipti an apnga idarahma mana tis aku Frida tis waza mana tis aku Frida tis kose hause iza ti ida koro tigarami o idang an chalang aipke ngukwenge iba ya urage na u waza huike umnga di aratera khen Omgadi ara dikira chen sira kira nga ukamang asa di soro stingira nga having like this keno kwan ampaha si idangadi mis eh kengarap ti magkukuba kawa eh o mire ko sa si negarap eh ni o si eh omnuros eh o si iba captain dang amkong wa hundang amkong si iha be eh oni Donner tachtis kapdis kenesa si kurip kurip ti ne kapdi uni ter donner tachtis kenesa si ge san lep nga drag aro o nga vibe it's ge guetara hon aro ngiko na amase nevege ba kromai nau ne basin hansen ne basi dita ngina iba mai ti ariski gamar skidan omnuro ti kaba Oraveke, we have a scout dita, di ingenuconara torres, relatives a tree. Inet, ne omnongros tuisa. Sang Aptina Kota has a cabamash. E frigate Oraveke, we have a scout cabadita, di ingenuconara correctiga dog, like frigates kid and omnuro di maritidi. Ta unsen. Tan unsen, aboke. Eta mara wis and era, we hoge. Ta. Sent to good enemy say, Goro in the man quati in an abdi drami say, so up a chalang I. Daugo goes as a king at the Aidan Homahase, Ike, Neba, Mona, I got a umha, Daugora, another sent Homahasa, Ike, one I see, Skolgo Garakwa, Skolgo Ha, say, E. Skolt wonder, Skolgo saying, Ike, one I take, Kaba, take gang, I see, Kaba. Ding aip kore de grami oike nga ngona kama kunga abweha testi ti atauku tau eiku nga karang homaha si I ko sa seke ng adi nga sa ulo na unha adi nga sa ngari uku na unha ng adi ngadi e ige tau kara homaha si I ting aristi kama ngara kuromi nga bagu si I kamada de testi kama pangas na ninga unga timi ta turikui rata oba season uku ikama tanisen dikke dan mi ta kuri kura ta basen u hoy kama tanisen tsingai sa ngam ap si sa ka ka tsina tsenga dik komare ne daga o a o de ne daga o a o de an de go kore tsi o a de ngani ke ta maske yo mu ir te tsui o msi ni tsi ma di yo ta o ipti no kwen ga tsina season u se iswa bi iskene za habeda ta o iseng an si ra ge ne testi kama ka mve fans tsaba hu kwa se perot a tsanga se tsane nga o se se dan aba wa am ti dan nga ba khuda gra wa tsi o a ron dar na gro mang o dar na ri ing o kan ko kuna sna di ne tsora go tsing a tsing nanu di e mo ka re tes nga arma ari kam fries ari kam frida tse arma ma dira ko sentene mi ti da tsanga nga pa ne sing kham

0: Ranqaba David obaqha wathi qonza phela ucanga sechaqa qa inkarap demire qa inkarap
1: qa inkarap qonza destiny chi ka audo na idera discuss kamida kumnokoro ingwa ngasira kumgo direction indicator di satara tau kaunga di auto dinga guruka di ngadi orda kum wakoro ngasi guruka mo o dage nete sa dage hasad ngaro di hasad warning light di deran nama those are masi ro ungat kakara ha osta nai osta kai konobroske ngona nguro ka uan apa nga osta sika auto si dashboard ira ho usnaske gira hasad light di chai nama ko apna de on osi o kosa masi nati haska osta kai apa na roste despo pa kono broske despo di al di ha udus nas ka ta ko ko is ke nga di a kurusa chi indicated di ka a connect a isa chi a is kap di chi ka kap tin wan ira nga a di e ma si pna chi ha a sa udus ke ngi si a is ka tin wa chi chen nga di e nka ni o ta o pna pna ma o chke Tats kata ubara season U, season area on Nana, Nukua on Ka, Udungaria on Kahabe, Ina Nadi Eco causes Ramane, but I see Tage, who we had to invite Matti Uduske, on Arika the team, Nasma Kaza, who Iska, Kumpua, E. Masitke, E. teaching up on Aram Nibasitke, Niki E. Nasaran Kam. So Uduska Kumpua. Masih ngakara hao. O ikwa ngadia ngangasa triuk sira miku zati. Ngonadi hi mederka audos kapsi nira mai aisa huku makakwe ba mungus kasi ngani maise. Ngadi nga triuk ke apa sira kausen na nasa masih na abeng uya reflective tauro ba unga amai. Sige audos di ngapka ho ora isna ai rase akau para ma lefte sike nau ko ha ko china o ni ne ba ji poko sa ko roya imi chi sausa se chi ori sa se chi a na aura of tong ura ma se na na di ngari au ba e ti uru sa ran tong do i ngora sa se ni di uru o ka bi ka ka dari na tai tai e a kokosa si bong o si masit nara si seno nga sa atay arumasta atay sa nga sa di gira tingi oike o tskira minka nga kan ari tau ki kan itka konopsa ora nga kan ari nga diaman e nga pita kumura mo robo decision mara iyo Oi, brana, kan ariu, abale, abakogna, o naskin is that Nadi Kunosa Karakanu. Oi, ye, Nadira, Mona, Nan, Mona, Griuksa Kanu, o ye, Nadi, Togbaraha, Nakan Ari, Nakan Ari, Nadira Hinza. E, Ibasin skin, the Dagomi, Kami, Tao para season uo, Kuriza Tao season uon, Nana, Nira, Tokus, ase, me, I see ye. Uwe kaima. Tui go a pap. Audos go an ari. Padri go a pap. Nidi masigu. Nago kan aroma yase. Uye neti I. Tau goes nas audos nas nas rasisen uwe. An nasa si neti I. Tau go nas. Yada neti I. Masigu nga nira sisen uus. Ikien.

သူ့ကိုစင်းကိုင်စာစင်းနှုတ်ရာဟာခွင်းနာနေရာဝါစကီစင်းအိုက်စီကြီးဟောကောစာမာစီဟာဝီကြီးတောင်းခါချီအိုနေနာတောက်တီဗီချီခရစ်ကောအိုရီစာစေကိုရီချီမာဒီအောင်နာစီကိုစောရာမာစီနာနီဒီအုဒ်ကိုစေအဒါနီရအခါရူခါရီမာဒီရာမီချီisti koki a muwe kasi ipei na ban arum na sa ni di ima si kuna chi house chi ka a ice cup chi house chindi da a e chugikan yang na di i ma si phang aruma yang na so sa a chugikan sinera kai ban ice cup chi house cup chin ma ako audos kum house cup kara kautiyo chin na agra kautiyo o causa ora que coisas minhas aí capca taudos na hanitão ou na di itu que grande era kai raiva ga focus asia iba aí ca unitaruska ogonico orisa seti a norasa sin na di kai vinira tangusa na di e mai nem na di di nohuba asien utoba ma ai bi ne di i nga de nira si vet uwe of ne di i riuk sa nira hazard light sa nin amne. When should the hazard light be used? Or da ye nga di ira mi swa bi ye ne dira mi. Audos kakara kumwa mao daup hotka. Oh, Thomas ka yo daup na. Audos kakara sugekap na kara ha daup di. Abab ayo. Nariyao ka nga di i poko sa masif na nisi kara mayye kao. Nihya ma kaye. Nibai jen nisi daok na kai ka poto ul karaba ma. Chida jen nipa ko ais ka karungwa. Tomas kaya ki kai khayi karaba tongue chi daok na koe. Tomas kaya haap of tongi bai tongue chi koe. O nas kumra miyo tida ti ba nihya ta ngariya apna raki. Iska karungwa. So rege tida sao kon ha kwen. Na na nedi ing na sa nira. Amba onge kwen na nira nkan. Nida adage. Nedi masika. Atiska udusa nga dia iyo. O. Nga rikarutu zara ni. O tike ya. Nga kwa mwe ya hap tida nasa of. Kauska api ngisi. Sapa ni nga sina kwen. O tike. Ngoe sa se chukaru. Uu sego kwa hii onkha lagi. Nayi satina haran ani adi chuke tapna. So ni masi ke koko sa nanu pan aroma ya se ni si muska di ba an ro tomas ke yo nan a baby ta paran ko bi chip ni si a kaisa ana ha tomas ke yo wa para kom si kaisa charaba ha tomas ke yo kaisa kaisa nanu tomas ke yo foje ni di in a baby ra ha muska si ba an ro ro se oye ni di i lekhro di u hasa lekhti dirame di ngadi tinaran amen a ngadi audos ke ngasi daup nga ma chi a kokosas ma si pna lou daup di season u ka ramai o ngadi in a bisnat ke ne bi i a lekhros as a light di drami na saran am fiskin isa nou ngari au ka rami ba ni le ba i di jin o lo ba ya so man ai be di la ge guru guru ne da guru ngwan na sna guru mi oni sa ge ma ti ta ni season u di o di ge ne bara mi o tske ngora sa se ma kaisa u do sa nan ka ba sa ya to e o tske ne di nga sa season u ka ma di ta di na aba uros ai ti sa tonu karakani mona nguka uan aba uroske despodi ngwaza aske otkin isara kan oskin isa na di i na kan ribaran aroman apa sira kause chi ge waraga haka indicator di ice cup cup cup na di ngaske an amza chi ge ice kanu ice ice na kan ari kausin na kan ari dirani chi ge nesa na diska karan amo o ko sa si a ka ha ba

0: 有袂尽。我第一个你的音乐的，咱爱国依然是先路。哦，你这里那嘎嘎国家个啦哥哥，我见你的音乐啥？到底我那啥是指？咱拉公欧个，马个伊是困难阿位，是啊困难老阿。Chin a chinara season ue kaidagi, kain adingan the di masi nevaramu. Nange di e di de se imasina. Takoe chinga unga ska, kai e skoli amganska skerge inga, otskira tau pingo me kangan kaba basin magai, chicken adique nirangaunga, ujene chedi tau ping haba, auto di no di chini karuse kaji, magai, chigene di e, nasan amechi, wenangaunga, the maskairangawe.An sakairun daba china ne koin gaisin ana kaigu nabudwa china tkira di dumaske yuske ne sisa sorosi sin ngukui ra ngasi nga ungae dumaske yu onin karu kaigu o sina tke ne di nga ros ne sarang am dumaske yu koko sakai di o ika parger area di nga di abasina tke ne di nga rosa ne hoka That's that the huige Nadi cocosas, Navanira, Taui, Mue, Parugara Koiwaiha. She to get dying a sa, Isigraha, Oska Nadi, Kisigra Kri, Iskramuhi, Kuigin, but Tonga, Yatke, Maske, now do you quake Tonga? You was a Sata Krigrota, Kausira has an edina, Sarang, eat, not eat, to get up, go eat cheap.Tai song wa suge gap ngapa ngadi kaji hat ngasa chi paung ui ka chi nau kwa ha tau pe ikwen ngana nira varski sei au se chi au ure chi nivai ki nidi maasi ya ha nira mi kou ma ngari au wa nidi kaji bza kriyo tarin ap nidi Tashi, okay, you can keep odors a monkey. Oh, we papa, we keep a muddy cash, it's a hard magra eel. Okay, money, I question money, place at some. Ask the MV Evans, the cock, don't know city, massive gagraha, ota, nine number 9682.Toll free, pedal to much, sendy chin, sacred, did it in Kuat Maha. The Margaretka Maria was asking Nadika, Vitska, how autos natchy mood, Sachina, which are a Driuks and Uha, Thomas Kayotski, Sachina, autos not reflective. Jagged road, the Jimmy Drakamin, Driu Gross Nastina, Nira Uha, each na, their tag major Guka Kauskapka, main. E.Kwa haa kwe na mungu, oka isi jene wa huwe kaid maha di. Si, uka fiardak tot, faifen fiardak meder ka. Autos kao si cha mai uske. Nese se dara mungu, oka kola khabab vi maan, aba kuro idmas ka hiyo. Oku kwe ka nese sa, kenda ki di boksiro di chi, madi khuna rami o ngante mtasa khuna. Aba kuro I kaas khabin, aba kani, minga bicha mungu, kwa neka wone, Agul rang bodoh rogu cinta menyesa. Oh, ngakara kungki autos sachi umhas ka. Oh, cik nehuna sa autos nani uha. Riu cik anghasa huda. Mudi di sach autos nani ra uha seiza. Nedi masih guna. Reflect di cik cik cik. Anghasa. Nadi rosa juiza saya modros bang amabasin. It nadi kajit ko trio koi uibat ka kai. Oftumas kayo sa aye.When he has hungry now, Augustine, the we batch, the we got King Adin, Nasa, Muekas, Kazit, Naha, Sarap, Napaniana. She, weeper, we cut a bar, Nedi, Kaipi, Niran Aroma, Diana and Riam Kazi, Maria Augustine. Man, Maria Wapke, Taupi.Hanumadi, Adeni Quantum. I say, I'm not. Narich is icy. She too, okay, Hundi, Tui, Yanma, die Autos, die Lechte, am Guse ihrer Season. Asata, Balte, Nede, Season ihrer. Mrs. Nkuiro sagt, Ha, habe, dein Masera, Season Uo. O Autos sind in Nadi, die Genehm, I have the Auto de Grusa, so ich bald, sie fühlt sich. No cup, these are tagline indicators are o on oye oye no sase at the Upel Giba. Abitan is a pulse o a cabia no oye. Nadi masiro bara libati. Otke sata, well, case nothing my young lady and o two pals came with season money, cow scab out did it. Maskayo, eight cup couch came, amska of less the oat gram in a by genedi, chinedi. So Drive up in Ariamske, Nedi Inga, Nedi Asia to get my Babka Krakio, or Oknida Nedi Inga, then Amsa. She no Rangari Agu. Uga Nedara Nedi Hunda, eating the Hunagram Nibank, I've Nagaga, wait a gown, a gram Niba, or destructive driving name, Anira said, Anira Togna. Ngaristang arumaske taubitkin aisa nguit maha iske ne auto sa aisi aske ne di kokko sa masif di ngaro di ne dira kauchi abitke ngai ko weisa ko chau chit da isa mesi ke cha gu chituka ma ka isa e gaura nga sit karu o ne di auto sti kaus na sina se ngarika na maka an ababi ngwara sin ngari chi ani era tok ngari chi kai siran kuang kuang ni bar ngap ngau nui hangari zawan kan wara kam chicken ini zata oba kuran oro wasa se si ha se iya na kau na ngi cukup kaga nedi ah kon ngaran aroma ngas ke an ngas kazi nedi I ngas ngas ada ni si sen usa so I'm amdra swabi dage ma ngari awaba Ma tauba rasi jenu koi huai nuku outcast ngari outcast uri aukabi outcast nidi tokuna taubikere mu etit mu ekasi na sachi na hare mure I muwe idamire uige tu murasa ngari aiba muhare ma koi huai di umske mu sabanywa kumara koi kami umigia kai Itske sesta kilometer ga izi nanim a kilometer ga sta per ir ngari abetske saum zinisi si sen konstaubis wastaubis I tuita gene tirame kun machi kon ma kai guida gen ana bi ngora sa se an na kai gunga changari un nani di kilometer ga chi ai di si chi gam di kilometer ga uga bich kan ngari u sin uda bich kan ngari swabi tui kai si Tui kai di si kilometer ka per ir ngari. Ibu da gira ngam ne jes am si chis ka ingwes.
1: Am on dis ein kem kore to das nga ike ngas ngadi I ngadi khagoro maye ngada se I ngadi I ngadi o se ngasi ngang anat kira mo ngari gauta hina ge audo ng otima khabe ike kauko ngadi ngadi unwa damaha a koko sasip ngadi I ngadi o sera damaska iyo ngadi audo na may kwen na ngan ngami be hara se maye ngada damaska iyo abas nang abe madare
0: I ngadi ngasa cha unwa main swap I dage nesisa ma chis kao Otske on metlek driuks nasa 45 meter ka saudus kausi ameka naske atui kamse muha se chi mese koko sa masiro nganu ke kaise kaisa serai no ho oda ge hansai ne idrami hansai na uha ngan china ske asi se uka kamise ske netrami kami reflective tokusa uha sararoba ana chitke Kuma khasa uru zaku, chi taup ingadi saraba anase aroka agaukuka. Chi ske ame oonke nchi nara mochi hii nebaike taupi koko sama ziroba ma. So ngaske maangari ya wapa, tani mibaba sae mochi kanchka, pepsi drami rodi ngidige, faisun fiar takra ndira chan rode ha, honor itira chan rode ha, chi ke ngasa hii chi, ke tots ropchina wanka beter hanse kai grau na kuma ha

0: adi dots ka koko sa kai ga maske ni sa netra mi kami masi disaranat ka umat mayo che to tro bara ka adi habi jugan ngai reflective adri uksia na maya sna ngadi koko sa masi na ba no ko ha trai ga ba we are star reflect amaka ni di koko si masi ba na pa vaski beng sa se no ko ka ai ba itu da gene nga sa amsi ka me destiny
1: No khobare ke go roti bi kao ngadi e ngona ngona u damaska iyo ngona nkhwanqa satsika want my iyo damaska iyo makara ingaitsika want menye qoqowe kharabaira
0: tere khana kuma ni arogunia atauki maisa buge ne kaise kaisa se khakan uisa ke nna bisa u sa chainga chi sanga nan ngai chi nidinga natska uhat maiyo o ke tike trosane ma chi maska iyo o bi khoi khan naska o ki khoi khan nasi ti notifikasi tirami a korokin ge ha a ne chini bada ke ne chese da ke u e khwa chi ma khabre ke ne chini ro bara ma chi abe kada ka khaba kam na chi kra ho chi o da ke khwa chi ka pe maska iyo da ke sa kolsa u ka a kolsa ka u e ke autos ke ko suspende tirami ne gasi maskira mi nisiya ke wara ka fouta niya auto siya nana dinuwe. Si kuwi chi sako za ma waika. Nadi koko sa mahi chinge saka ika. Wa arogu ke lesen si spisa dini chi karugi ba niti tae nga chichi. Wakuna auto sira ko arogu ke. Na isa nagu ke ne huwe mu chi karuka atma. Ne tanara ali kuti kira mi sortri ze kutre kuku kira nga. So nadi mahi bat. Ni ho ngas aizat abat manis ka ot ke ngari chis ai nga ni hun wana ni rake chek sa hai wheel spanner sa hai triuk sa hai reflective ke geta hai fire extinguisher ba hai a nin ki ko chi se dispar wi sa hai sa o has krau taisa khasi plus pom sa se koi this is kum nes ko tana ka koi pa pa a nan ki muti chi sike se ikuna tai ka no boots nesa tanges tanjira tanam sen udus er de tanjira loksen ai capital ti wai ber ka si genira nan ge nari aus ase ching ani pa se isa ke nan nari chis ai nga saur angan uis ai o kwa ga be ich ken di kuna ke ka no ude kanse na ta si na pomsa a wa de turi go ngo bi ha madicho frasa da ngau ha o enia da ngau ha na ye ui ko e fiar da gera bia ai kur bia so tia ke ha ka khona ngau ha fiar da mal fire madicho era mate place ki frah pa de no lai so tarai dira mi e hui khada ke khabakam ngas ni rang kwa chi cross vehicle mask dira mi e hui khas na rege ai nga da ni uha sa ko kan ida me ba du mai chin ka kwang hai odagi awa lo di harang wa di siamika o mai ga no odigin udi inga o siti kasi ba in mamsa na sa nga dura se mata ya swaske gwan isna spesifikasi na unha chi medika nga o eske nes udi kweni ngari nga di ma si kuge ha abe ne kaka kai di nga da ye kam da abe le gwan nga di kai sa se kam se na ja ja ma ba ne si kwen ni net ba si se ngong da ko ron gune da gine ngwa
1: ara kan kan simire kwa sa pa se nga ba hong a ka ka ga tsi da kara ka nga ku nga wan a di nga we ma di nga di ko sa se da ko ra sa si a nga me be ha ma da se so pe da kan kan simire ti tom ka se ko isa
0: kan kan to sadu ono chika on sina kai karang aga tu muhari baba
1: ya e ngari irege ngadi a toto ngadi sa urus kara ngare ko china tapan abo mang otsni kai ngoi se i ngadi tamaske yoko di ngadi ngamebe na testi kama pa koro ave ma ese eti am se koro miske ngari dani se inga ta kore wa kuna da muasa ama se ngi ta ngora sa se bimi za kuge ma te se ka kayo ramimi netse dagera ko ne already nga wa go ntshabaza go na hai ade titske satina ngqobacaca ama sencincana da want mancincana da nga fire extinguisher kuja akukine mako ahinara expired nga go ntsingira qhoqhone a nga go ntsingira qhoqhone e a o ngari da o dona resident o khwen nga fire extinguisher nga ayi xa isa ranqari hup nga tsingira qhoqhone e nga ri ke ke daram no go bala uri want magabe mo expiring date skema letses ne tadoms ne kurip ei igini qhoqhone e diram ki ha xoxoza unwa tsike nga hupthina nqonqon gera xoxoi e ama nqonqon ge mariko kuri ga nga tsuba unwa no go basisa ne utma gabe nga ai au nga ai nga ai tsesa qharunga go ge nga ro ntina ko qare ditsweda ne mi qharuti dane ngore nqa qharu go ntwa ai wa go tsi enqharun ina han acanquba da konqana qora kuthi wathi ngqana ubdi emqorde test ngqari ka mfriya test orma madira qaw sendini isalari qoro nqaba am am
2: ara gande ko tsabika ko ari ku nwan ari ta nwan dawai nwan ha nwan mantwa nwan wathi ngqana ubdi emqorde tin am sai sorosi kamtam zinuru nwan Twist, catches it twist, case I miss twist, one that says a hoop, free that says cozy. Coroy is a hoop, who is cozy, I twist.

0: inqasi awunquri ku acam technisa technisa committees ti senior maisandin ngantina inkini aqonqwa thini anqabani mangqise idegen bagromi e ari e neskose manqopa ai era homa sen ese ingadin aku khuguru gasepti aba ha oga asagu oga khuna usi quriti di quriti ngumi khais angaruku di ngaku ngaku kini tsa khaise I di ke abaguru mi ese I se ike said africa ba asagu ne ngastis ngasani khoda na se iti arigam fredaxis emi nganga se I di ke ne barami se I Cela la carucico Libya Libya ti ain oasting hanop tinge ko an se I khon in Sudani Eritrea Ethiopia ti Somali Somalia ti an khon in ngana e nganke Libya nga arun ka tradite taupan krasizan us uri ban kara season us anikuni den kara season us waqhuku nga inke arun Libya nga qarilesa ike Libya ti anu bakuron an se I ten start se ku iseske nesa dige ngabara mi e anhanup khaba hu ko ha e anhuma man I khaba gira mi ne di idan haroske an oga khosi a khwen ni alibi apna a tansti ngop ngapni mun amise nas aroma ko a hai hoiri ke ne barami e tegen lei anari in hai husan ibasen ma ngadin hai huske ai ka khowesen sin ending auken damaska io khongastin aku ti an saben hina habasa kanin ngana uham ngamke a no ba ka khatati ke koromi se I mara ko tsai aku ai ka khowesen auken khongasti an saben ti season on hina ari I abasa damaska yo an hanu si abena unhan an ke no ba a kakatin wa tsadi ke ngaba koro mi ese I karuti da gara no ba sai da abruga tsabe wa ti goro o sina ike sambi apti hanu ba koro mi ese I ngaba in an hanu ti sambi apting hanu pyogoro mi awkwen hina kong ake inga kam president di sambi apti ke ipkwa isab Edgar Lundup ni mabatko is ang awkwen kaba kong hami klip ngat na kobe senti desa ipke sambi apako mi ma se I ngadi I ngang asa kudi tamaske iyo inga da koro koro ngwan nga ipke sambi apa inga kam president ke kong wah ugering haba Soros ke sambi apkani wa USA I akun kinong nga sa kirekta haba Soros ni Said Africa nga tui kai se isa ti ye nga di I kanap nga kuri ti ang hoba Supreme nga mga kais ko se kia I USA da Africa taba ko isa ti ye ke nga mga kleba ko mi akun haba hui ke ha akun ke ko ama am e Nesin kasi sambi ap ngasi kluwi kai kaus, said awal kap ngasi kluwi kai kaus, awken ke wan ram kasi bako ah ma amik se I tip ke sambi ap di nganup tin aku ami ma se I, siratin ngay di kwa I se I soap ay ngadi imi klip ngat na kawesen di desa. Si in geng ang tin aku ako ka timi, awken ke mi kuika soros ni maba kuika ise isa Rajin kung ngas ngara gara wak ngaro wak ngaro tikoro o ike na biat de correctional service awa sinako a mima se I di unusen kaip a kos apen ngan ting ngong ap tam ngong ap ting urusip ting masip ngara ho masen se I nong ngasan a kaba di kuhan aruman ha se ngaba raho masen se I sobe iskenesa ngadi ikho saben ke karagan ngaku ngarang a tamas ke iyo nambien correctional na seves ke karagan ngaku ngaku ngakara inmate san anara ma se I ani di ngabe ngabe sen una di ike nebara mi se ngake ka ngara commissioners se fina Engelbrecht ke ngakatlan ngaku ngaku tina kuro may ngakaragan ngaku katla kang sen sang ande ho ba sen sting ngaku ngaka inkira may ngay se itin ke ngaring ako nga si im ane si ikara umkurus nga vocational training ang nga ba ha si ige no ko ba ingeng ang sina ay tama ang hana ba unha ngan ka inta habang habay sen si ina ti ige na barami si im si ige no ko ba ragara koro o sina koro mi kabadi I agtoray unha damaha sa ang ganit di sing ganit aguri kay gay kwe pinay ka kwe pangap ke muna di si koron kuri na ka si e kaba ipi ang ipi kagwe sa muna di si kwasang aguri ka ona disi question aguri khage adika ugisa atams ka ukna iskenesa ti ken ibande si a khiza disi cam a kuri kha di kene bara mi se I manwan amai e khaba di ba tsora e wat mahatsin ken ngari e khosa ba ngana kana ga ngaku aku mara having khabe sense I goro dagara osne ike a tsari ti mung am a kwaisa brian magnami ebtsina a ti tsari se go wa ngiza go ma se so be go mi tsari e ko saben ti an hanap nga ba ho e ke angona ko man ngani mo cho na biap ti tular ko nga ka tsam a ti tsam di se go ntsa ang go repti a o ka ba ho tsam a ti tsam di se ngani a ang go repti tsho khap a go ke a ho tsai se e ike mbara mi e mba in kai hama pina di se nani a hector se mwa nga ho ge a kon o se isa di ike mbara mi se I se inke ngantina abana o habe sara di ho song tra se pna pa isna ra a ro se I tsum kwe stabila garang o itna ro chiko o sne ke tsum kwe sti school ko nga ko tsinge as I say ko amai anobi e anans nga straba ho atlo nga sti straba ho donner tartis e on atlo kuti ngusa ko nga iti ke ne barami e tsum go sti tsabi qaka qonga qaip nga ko qoda na hayi seskene sa ngabe ke qara ka nga go school ka go tsai nga wa I tsum questing am skoli mata ko am skoli mangeting am arisa skoli kam am arisa skoli nga go ke nga ba ko tsai nga wa I mari ing on mi a tso go ti ngongo sna iske ne sa di ke ne bara mi se I si ne di I ngongo si ka nga straba go ke ne a o aisa tike ne bara mi se I agoro dagra oike ain a school ka kein op ko se kere anari se ingari I o ga tsamke di kilometer ka a kara ka nga ku hun o habe ka nga sing a ku nga ku tsina ko ta ha se tike ka nga tsaba ho ne di I ngu s ne sa tsom ko s tsaba ho ka se an o isa tike ne bara mi se I okay orang ngai an horo hina ida ko a ai ba dana tes ngas aroma se irani karuti ngapcing anupti e mutaro de arikam Freitas is aroma, my dear close and any or a goose, Quentinuka Marida con gay, adding and adding over can get singing. Look at my freighters was a in the freighters as a hunk or at sea. Me and asking what was it covered, dammy con get sea. I must say, I hadn't go some, I hadn't got it either. Say the gory. I tell you something. Damas ke kain komi ge man. Iza dama ha. Tana gab no biya tuke. Karaseng amuha. Agarasa da kune tamza si I ti ge subunganu ti agorunganu ti nara kabakas ti tragu iran. Awa zene si I no tragu ikin karaseng amuha ti ne tamza zahu. Tresa si ne tamza wabtinge omni seran. Awa zene tresa si komse ran. Awa zene si I kosa si aikup. Si eng was ti tragu na iske nesa. Uri kabere garago ki karaseng amuha ti ne karasa. Subu korunganu di tindan awasene ike horisti agup si horisti kabagas trabe iske nesa. Wapke subu se kabagas di aing wazako kabagas di horis kani komse I ti horipti kwa ito marakarako ike disi kasing ahen karamang wa kawasting hui shahu oning am ti atam disi un ahen karasi makau. Sekang aipti tamish aing a onisi tabi tam disa kang ahen karasi bang wa Wasting wheels a hoo on his sea. Am see, so risky and badan asma. Am this causing I in grassy. Marco, who is was a crazy ink on him high. See, this young I in grassy mank wa garapti, and he is a hoo on his sea. Am see, Tam it's a cape. Am titabis it tabby da graco, or ega arandisa disitum at his cousin aranosa disitum tam disinganing Aruwa ba disi tam a tam disa gang a. Aosa disi tam disi. Perebo sa disi tuing a tam disa gang a. Enhana sa disi a gang a tam disi kwa a. Kwanawe sa disi tam a tam disi nganing a. King oba disi tuing a tam disi korong a. Helao na vidi sa disa gang a tam disi kwa a. Hendi spai sa disa gang a tam disi kwa a. Hendi spai sa disi tam a disi nganing a. Habigin snom soro sa disa gang a. Tam disa gang a. Katima sa hum tam disi a. Otoa isa disi ngonang a tam disi ngonang a. Koriha sa disi ngonang a ngona disi. Malda isa disi kung a tam disi ngonang a. Taraha ibe sa disi tam a tam disi korong a. Namingong sa disi tam a disi nganing a. Kuring kuru sa disi ngonang a tam disi ngonang a. Not uva sa disi ngonang a tam disi tam a. Oga hao sa disi kung a tam disi kwezeng a. Oga karara sa disi tam a tam disi nganing a. Oga kweyo sa disi korong a tam disi kwezeng a. Ogongo sa disi akang a tam disi kwezeng a. Kodi tam sa disi tam a tam disi kwezeng a. Omithia sa disi ngonang a tam disi kwezeng a. Ondangwa sa disi korong a ngona disi tam a. Undangwa sa disi korong a ngona disi tuing a. Obu sa disi korong a ngona disi tam a. Karib ama disi tam a disi korong a. Oshaka disa disi korong a ngona disi tam a. Ojenene sa disi tuing a tam disi korong a. Kunga ebe sa disi akang a tam disi nganing a. Odabi sa disi korong a tam disi kwezen a. Ochoba. A disi akang a tam disi un a. Ane sa disi tuing a tam disi ngonang a. Rundu sa disi ngonang a tam disi kwezen a. Nganing o sa disi tam a tam disi kwezen a. Chwahob am sa disi tam a disi nganing a. Adere spa sa disi tam a. Adisi un a. Tumko sa disi tuing a tam disi un a. Tumeba disi tam a tam disi un a. Komen tam sa disi tuing a disi nganing a. Si adanang as a tam sa disi tam a tam disi. Ngonang a ngay ki tam si kaip am si tabisip. Tingaw tadi klausin klausa. Si huang ngay kasing ap ting nganup di. Ayo mentaro di arikam. Freedag tis ngap di uni freedag tis aroma irati klausin klausa.
1: Tui kaina koro koma koma.
2: Busque sang wakaresa satara ngumi
3: it's amazing
2: ha angwan upna mibe upna waraka tharika
3: it's amazing
2: how nasifu sorosi kam kam senduru hana chikari tabe madi elok mis kaikwen hamkwen tuan kairan ona om arite haun haure kaisamese
1: Tidran, how, kai samai sai

akatoch kretes timire ning eros yasho kaisamesa a ngaredis amsai nira kwap ki John Karise titura tain une kakuba tokta ki kaise tain kanchi kaisamis kwa kaisame huyao haisi amro kungao mirai hii angan siya kwa ati yes kaisamis ay chief Pedro Suwongo ti angay sense tin akasirap ti nirati ye tiramisa chidake toh ngang eisa ki horo tumaha i chifi ti kui kas nga kui kwe daka si ning erosa sisan uchikuro mi kaise take chifi ti nsula kuna uo warut nga kuma chidake tong ume tau kawe chigre ngamai kwe daha si tita kuit mata kabe ngisi akwin kuit ata kinkip ha kre tau kawe tita kin ngakwin nga tita china ha I kwe daha si ata hurwe mi Tigurumi. Chidake, aina kreti, aina ke koi hakirin ai, aina kre munga, chifi akase, kaise, chif Pedro Sugunguba, tikaukna, ketnaka. Chidake, huka sina nkuru katide chifi kata kire mibae kain. Kire kaute hun, kire mibate hun, sina nkuru katide. Chidake, nero tusa kromi mubukubuse. Chif, Pedrus Ugongote. Hipna, Sari, tuche kamsini mungaku, chingaku, cheskose. Ngokepke tumi, chifidiba. Habe, aingai senti, tita kausu.

0: Kanti sikumire raga dixen avasepti ncuna bethi singadagara kero swa qada ke kuina sikuna charis tsaba go kuna charis tin aba manqane ba go wa sa mosa sixhomu ba xa dipararo se masip kuna se sixamela xa mqare uda se sike nxa sa ha qumsi na xa ncunji xa tin ave xuni xa xa di nesikoza da kara kero swa pna qain hina nes na kuna charis tara ise skindisa ara do go batqedi singira kwanza xa tari kwanza tana kan ebe turuze harase kauni mingwa sa
1: kayakan kaso omdiction ting onski amose komu ti tidagi a Queen's constituencies ki cancela Queen's ya gine kobaskra i ochikini senwa oshivelo sahu ti ondera khadi ngara kharu senwa chinchabes ti kwancha atiko sirap kharu so Queen's ki to a ngan kharis inga diko ze a kayitisa khabiskin sa khrup tinga kona uwa ondera sa inisa kulkwa kuna ha chinchabes ya ha ngadis ki to Queen's a kuru sa chike mama ka Queen's chaba uchini case kra yo abe ku ku chi om kan sun ti ha de na so to be da si son kwen ma si ti ku ban ha ba kula ding si ngan ka sa ta ya ngama sa sa so ma so to be ku ki to ba bi ning ba ko tin karu
0: Aragam kero ngati kukumi khami kona ko grasi chikadi akunkonsens tisako kora tinchi tadira kona dinga tana du khabandi onzi mana khadi neskoze kam kara kero nzi chaka ko khoronina du singa sang khadi ngandaske akutuke beroshna chansa
1: ya omdiction kero kam neskreu da yuga by alex nadagi ki chama tradition and feeden vendach da ki by alex ki cha by alex tin laba da ki season u chida ki atin ngai kero osvelos i see cha namatonis da hex i see cha ombilis ondera chi kam urvote chinchabe za ye en chi kum kam kruso ni chida ki see cha so ne ngata ne kes kreu da ki tokba ramis ki za kom zu gu kon ti gu ki sara karaga gu oshivelos atni keskelos ki oshivelos kun gisa anka yu utma kun ha anka yu utma nan nan jama nga podcast mai keros ai a nwa nausan ke kamera ho khabe kini sa omski kai chak mai singa sa chana sa omro sa omski khasi dimasi ki ngaba ka mas kai kini sa oshivelos tin khasi ba aba atkhararo nobo cha nan ngsi ni namatoni ke namatoni ski drum sen uskrayo namatoni ski drum ma chen kes kreon jukon nga ba hanani sa nw asking khus ai ni khabe ha chin nga ban khan ha chin nga kon chin ani sa an hanu ba si use i a ro ka hu an chin om kai so mon dra chaba ti si son ma si kuran chama khaba kam sa ombili sin si skreo ski sa ombili sa a private in ask ombili foundation sia u ha sa khaben ki sa chuk khap ti ko na i hengom na i nga ba ha chi chen sa chuban ka chura ha ba ki sa skol asukura handauni skolara toan kesison masara i ci igenesis atabasna chen kes kreo kukunara kore indi roden ganasi ke ba hedi hman kanang kanji wengu ka atsa tsan kanang kabin is kra is ofnes omrosan omai kabin tabas kra is sinwania lobat chitaban kes kreo ubu kabin ngade ke sari setele gren kuti ki ngade ama 3 hektar dia tsa ngasa sen ngabran kwa so 3 hektar dama chen kes kreo nikunani sari setele toas kaut kaus ha hui bran kama mapkeni sa after settlement support chiking nsine ba min class i tsa wai dang kama sa seba o chiki gene sa ngaba ka iski ta opya komsi ka te hin sa nga urfu tin ha kona nga nuskra to ne kun aba nam ko ne ka od maskelo si ambulance a kop ka ngasi gra chung ne ka se ko ngap kya kai so tin tabes tin aske ne kam ta kwa o kuru priority ti ase ta u ha ne da ko ngum sa si u yo da ki sa tlami ara ko ba ma tlame ikra khe ye so aske ne sa ngaske kuru se kanu bia resettlement asa asa abi u ha i ti hisko ni sa 2019 april nga khaba ta ban sa settlement ka bi oski sa pom gu ini tin ondikara pomo ku ngaku tuka siki ku waiti ku kisna ku tunaka rura tororo ka khosi ku ki hains au oda ge ni sa ngatkhab ai ne kam ni khwas kra yo ni sa namo da sa ngai ge ku karo regional council as even ngam as a settlement amaga dida ge sa ne karung ap ngam ro de guru tin khaba ne wasi bin hama ba min tui ba ni sa chika kum pom ga aku u bere dikra mi chika ni sa asi maris kra pe dale ka mesir dikra mi o chika ibi ko na khoni ka mari ko kum ap tu ko da sam stem ni sa karo da ge ka me ai hare enda ngasi nga prepaid te khun na khudra mi se ina so tsom kaos ai chini kes kreyon ki ngapani sa hemon khosen

0: ngakhona kuyeni sisane idakuchaze iyasinala ukuchaze siyase lokho bacha umrothi nqa uya thikini sacha umnqa hasanza xa igcine babikho basancane ubuya gramaya khabetsina uchebene ke iskrai osincane usira ha ukhabana baratu uchancha hethe mpiko bakhabana nqa igcine barancama odanisa rakeske xaban kancisi khona nesisa qonqaro denxa iba hay settlements nqa sawo ncisi special tobe regional councils ya tihini sa omurode xaba xabe bahini sa omurode nqa nqa sochukiza khona ke ngwero uchina nechara chara sonvana xa sokhe situation nqa usira ha awu kra xa sina tinai sikma ikase ai nisa sa omnqa chimaya ha se document and tin ni unqinise to i omdinga tsa haba gisa akumsi so kabenge omdiction kwina sa gine case grace shi kwina sa manqa so wasa isi ni nqinisa an ha kweni ni ni unise iso tsoka ndu qasa ho ndu qasa khara ka go so ka ite komsi no kwata un hab kesa ngapi ora kan qadi ngara kwese ipke uosiza nisaketa ongeza khona cu yomsiqwisi gaidi hinqwathi ngukisa ngukuchina nokuchaba khona za khona ngasa ncisa kaira otmaskelo ukakhoba kara nqa ukuthi tsabe sira nqa nqa dipinde kuba sanku osechaba harangu so nengeza ministry of lands cha sina danga imphwaro hanqa bonisa ncabe chuka madini ha inda gero chinisi nekhona ikhai asenqa resettlement program ku nqa kunqa huhu so nengeza nairoge ke dihi garura ncabe khona abe umdixen ngasita nemawa ku so encancisi saura things amsi otane miske singadi igene branch abe tinqadi ke abe khube khone ntwaga seke ke gene skira yoge tshome ba khone sa tau i ndangwa sera ip ngaba e khone ra khong tsiki ngaba tsa lodge de ye no go ba ha khona ne tsai se ide so tau i tsinsa ba sa go tweet ka tweet i sera ip tsing tsinsa ba tsinga ra kharu ngaba tsana ngona ne sa tamati de i arataba de i ya kama wa sa so anko igene o ha sa ip ke 3 hectare ploten ka khona tsame awe ding ra tsai pemna yo ini ntsana ne sa i tsima tsaba so mata ho kgang o neng tsamago o se bile se tsabe ke ne ke se kreo ding wa kona tsamaga se nga ba wa duresa ding wa prakharu o ga ne sa duresa ntse ra khong ma go sor project ding wa neng tsamaga o ke ding tsaka ma tsabe kona ra hoi tsine sa on derasia e ke ding sa tsunika assessment massive nasigoka lab ke sa tsabe so se ke o clinics ding wa kona neng apa utma go di ke sa tsunga kra ko kro tsa so se nabe o se bile se ma dene iwe sa ka i tshwebe ma dene iwe sa ka i tsinsa ba sapne i tso ka i ding se se ma sa tsopna amar nwa ka sa o je tsina do ba ondira sko ntse ngong ira mo se ministry tsa si di hinga da ke nung o da ke tsana me ba ikhabe na program kwa nya ora ke ro ngeng ba tsina clinics na tsu tsuro se mas ke ne tsaro tsu dagra kra na mi ro hana o da ne me ba go sa
1: re ngam khadi khadi wa tshechi tshaba sa ngwa ke ro tsina me sa khadi sa ra khona ga tsana sa ra tsong wa tshega ke nka sa ga se ba tsika o ntse o isa se khara ka go sa go ro go tshe khara ka ape tshu de ntse ngwa tshaba sa ngwa ga mara ke ro so wa tsa ke ne sa
0: tsinjabe skene sa tsamna go ministry di otmaskra yo ya ministry di abe mire nga di ngara nga ama 3 hectare plot ke ministry of lands or division lands ngara nga di tsine sa settlements and uskreos ke settlements as a regional councils ngara nga di mkine sa tra authorities di regional councils ke eki ngabane sa madisi settlements a regional councils ro umkhanye sra min kaka di tsansa ministry of ministry of lands and uskrayo division lands auskinna nesisa annual plan tramie sin abetuko wa so annual plan abetuko ministry of lands tikatsin keskrayo da genesisa amidi masibran abeken ba kugisa sara de kavana osikoto regenerative tikandors sahu ida genesisa environment funds tabau marusa geho mas inesisa abetukna hasa madikuza chaukwa nga ploti e ministry of lands narakate pam ya ma khase isen kunan da gromik mai sen khana ja so this a settlement chabitan waskrai oda genesa settlement sane da gromik se turu projects have been ya sa nam oda si regional councils na rakun ha jao an de tuba ma an ni sa kamidi ma si ba ka nga ita ke ba kamin kap ke waraka o impera cha cha ni sa kamia ka kha si cha ko ba om khai son digram ya ko ba ne hin hui ya ka khabe nga nga sna da ge sa chin sa be na school la uwa ma ban ki kwana ha I ne si sa grade 10 di chi grade 11 da sing na se ina ma ba da ni sa abe wa sa se I ne di I kam karon aroma se I kish ke ne si sa kobati ke kretens ap kra tribe otmaskre ko train ko ba utmagra yo oda ke ngasa se kona sizoni chura wangai so maskre ngabe so nsa kobisi no hosi sizoni chin ke kain sira pedale sizoni di evan khaka so sira chau chai amaga oda nisa ngun chin hama ka chi kham kan kan usi ngun chin ngata ngabe tui haske tsi dan ne ko na in di ngan gir hoa se ikwaro di ingsi anga ka hate ke di ingsi vice president kan dur ka win ngan wa in khaka so ndro chi sin nan hai abang ngam ko kra ngsi ni saka kanam sun de gra kao ngaba kaho sin singan ka pendegran sa nis thagasun dangra iho singan ka pendegran mahani se ihu wa ikabi pending ama ina ina ngas na hu kuki omkain sunsa tiko cha a king amta nausa a chinchabes thabes a khabege chinchabes ya kuhu chun kwat maza khun ke a kaise a kuiro a settlement nisit kura kains inesisa a resettlements in kukunan haudin wa kasi ti settlements rahu o yikabanis ra kumrovan in kukuna ngai di ti ha itobwa hu ikisa unwa kabani kairo sison ti sagamro ichi khunchina pedaras thabichi ke maza nesisa khoku i a pezakhe de unha se ngandi ira tsuiri di atma de ngisi shop right khadi na di i kandi nesisa tsuse khona na service na ma khase ide tsu tsu tsha tse ko tsra ngai ngai tsui ne tsinta be skima se tsina tsha ngisi tsui gurip na tma habe ai ba ha kamen tsu se garu ngadi tsha khui kame a khui sa
1: Kali kami ni kamu nak wakar waros apa lagi? Kali kerak aku, nama kami saku. Kali kamu kau marina tumtur. Napa? Aku se, aku nak kan tapa kau maris. Nak kari kan bora usik. Kau nak aku main sikit nisa. Kali kamu kerak swap nasi. Segera disini jadi nisa kabar ama. Si kali ni kami china kali marina nak kan nisa. Oh kali nisa nisi kamu kau nenda. Anka nana di projek anak sisa. In even china tu pasen. Osaru kau osaru berut tapa kau maridu nisa nak kan.
0: Ya turoski ibenesisa president skirit and anse is national youth development funds national youth development funds ya dagenisa ngachane kwa udi waraka constitution ma ichi maginari sitage sikitsura point sitage kona gemi ba anin ngachane kwa khwani maja so man genisa khwati ya maja o in genisa ngaba khuqina gepel wahe diginisa gremies kana bise ke proposal lo ku in uwa ku ngange ngisitqhe beqina qasa toma of anu toma han natin gesi wa ba din khana ni sa ku qanqai chomdras ki tokhne dramis nan nanani a onderasa khu chinsabe sa khu urvo cha khu tot ngaba kamse osivelos trap cause sina da gedok kin ngau tsam khoron ngaba sna kharu haza so time time twan ga indi ka chau kha di ha de ding ra sing ga odra kumske nga development funds nga sin ne sisa nau khu nau a di ji nau region ku nga sin sna ngai ni sira hom ai se kuinas nga sna ne hom ai se isa social security sma da ge items ICT hi sa si ge real chita ge ngan nga khwa pa ida ge ne sisa nga training and tinga employment scheme and infrastructure building scheme and e social security na han aroma ida genesis a social security ki spanza entrao ni sida genesis aba mi hoti de khabe aro karu aso ko sin na chin chabe sai chi kamjona ko an na chin ki tulko apna ko si hai din ki sa khona ngaba a chani ko ma he chi kuina ne dramis au ra gyan samra ka tu ba da ko sin kham konis ki da gren ai khabe ni au na forum na NFLC project na ina kanwa sun ngin khaba ho ot maskra yo hawansi sima project asusun a project kans master di awan aga tigi tok na tabisa keta o kwen di self confidence ge nisara waharo di damiri ama eva nisa dagiwa na tui kubaba daran kwas au danisa waraka kubagu nasa kwen kwenya na hanga ha gu na gura kwas au gemako wa in harasin kwas ra kore otomas kre harasin kwas ya ra wi he tigi sa tin kaya tin de tin tin hin ichina na dra in sin sane programi ai ne da kum asra kai ku ai data kai khabe ku kitok na ku ka tsugin am to ma ma ai ho ga neskro om dikson oske vice president ki kan dosa marginalized department in mahu Koski kagwa o koski kagwa guruski project na iroki chatso hai na projection ge ke tennis kra e onesisa ha tigeli auran abese e abedin na ga ditini kunsa da gren abe an gunisa o sibelo si chinsa be sina in sa production coven production sa chatwa isi division sa ge ti khasi aba hui inisa ne coven production sa sustainability in aroma isi chinsa chinsa ne iske nambops kaskinsa nauza tuba point on dide khabes kinsa nambops any supply isin sa ka gurus na ha vanisa tho chi thaba ka ba gurus ki kru marien chama din si singat mare bas ki sa pe sa khichrang la inte bin khana chang aiba guru ga chama hu chi sa sikra mo sa mari si se chi khasi ba uati chi nga ba sikka man ge ne si sa ne si han aro ran turon tu ni ida ko ne ne kama tim kun ka pe guru aro ro na
1: kanu din wa ba den wa gam kara kero swap ei masan ni kare da un wan aba kusa kare da kuni ami sai ge ni sai ku ku nasara um kan sen o kanu din wa ba de wa da kara kero swap ni sai mare kara ga kam ga ro da u to sa kara ga ku wa ban kanu din na kare ku nasara o so wa gam kara kero swap
0: Om Dixon, Amasidake, Tok, Abetani, Omkansonski, Academy, Amai, Abedani, Abinemi, Skinis and Lanke, Isiki Han, Kanselana, Gremai, Kaiser, Dagis, Isan, Kuran, Abetanka, Quenya, Dangaran, Hakawe, Tamazi, Kaikus, Amakate, Chamquendi, Hrupte, Makate, Madin, Oragase, Pel, the Tinkansalata, and the Hindran, Abima, this Maskito, Kaikum.

0: abata uasa nisita huna aisa kwani ngase isa abeta ni kes krayu oikin sakuina suka achtaisen tabise ha population sa uha oike omdiksen kai hui tani baibe ni minka ka se ing like ni sa ngase kuina sa achtaisen ich kuna uha on gen sa wa kwen chun gen sa kuina sna hui ni khachi pna hadma ban kuina sna digin sa commercial farm de digre media kui tsikin madra min kemen sa resettlement aro di kun gen sa kun asi tyorot kuna ngu nous a 300 ngu no patais so tikinza kaisi kuina asasa astra gemit ma kwen gikui se kwe di no constituency di pine ba tikisa asa churangari so anga tu iki uap kinisa madichi kwena ni huise iskenes ra aromaske tsui huwe chan asma ra hiyo na iki kwena ni kaisi iye o tiki tu kwa kwena ra hui ba no constituency di kinisa ni tin aro de karo tuise uwa kabe kuina asma a kaisi akta in kaisin abe kubi ni sison di giren kaisi iske tuin asma tinis ra hiyse i hui na iki sa kwe kwena ni kaisi so om abadi ida tlide nisisa kwena ra madi ngati da kinsa regional councils kaba hu ida ge program kwa uwa nisisa CDCs nisisa VIP drami toleti na di in kwena nisisa kain a di asit aro dira kayu bukwa chau pchina ra kororos aura mainse i program kwa u cita ge program kwa uwa nisisa bisa khit gauch kratin si tulsona gran chama ngi chikin ara khisa guru wasa chikin ama senro jin chama so nasro program ro gugi han ma dikisa ikinisa qaba di asit guru me dra chom de kin sira mis ao na de khwena ra ma seiza khabe na uske IDOC chi naikani osis na gugi sa program ko ida kuri grobi aldeitra majonalas department sa husna ni sa kuinas nasan apti majonalas kana wasa aldra tom tore se ikwa so school qaba de ha wa kwen gira school kundi ke no sami duma ha khabe ke no khaba sna tsa se son ngo an khamasa ko ba go tsina tsara ga go khong ha ngom di da ha tsin se nga sa se kho go go ba ba di sa ha ngom kho ne ra ngom ga ne da mara kho sa se khabe ne sa khong khabe ka di ra khom ro se isa so o qaba de da ge to khanu da se na da karun ai ba khu da gire ho khabe ge sa ne tsai tsai na ro di tsi ka khwen di ngwa di tsai sa ro se ha ma ro ka ne tsana ka bo si u di sina no ba tsa se an khamasa
1: are ga m ka di ge ro nsi si seng areba saru perosa saru di kunastin angasa bena go mangwa si seng areba do kha mangwa si seng areba ni kona ni ra hau i saru di perosa national system umko
0: neba igenesisa season house masuka ngasa se hamwaba kitai in kamaha ini sisone dimisa ama antidansa kansela ti asista cd cbslate ani kitai in kamaha di kun gaich mani kain dini me ni huida gra abe cha kansela ogine ni sisone ni si matram di ya cha bai cha ti this kadramis kin sa regional council skin sa wara kan ari am di tsangun tu maha tu aba ha tu aba cha ha cha jan hu ni si khara ministry sa khuna hu se hu so wara ta ti da cha sin kama si sen cha ke man hausa thongna si kai ku di traditional authority degree medi khamkwen chi hawada ase man house madra miskinisa hoy ka season to magra yo more di dagemit ma season to ma hoy ma tiki kanji kanel bana mi aka zala ne hoy kidi di ko qaba di tikain to ma ha on di hoy madigin abedina kan kan ye so sabot idran chamai ke khain chi ha khuna mi bade abe made chi season with this season with kidin abe son abe ma desa ni mine khu de di de kansela ne ni of ministry na ne hoe ma di hi de indansa abara gra tin kan tikra ho mi ha ne da gen ne so tsu ya hin ta di so di da ne tsesa sera wa se i ma ka he din wi na iske o si velocity ko na hu tsa tsa di hi na tsin tsa be sko se hora kan ta de net net kam ku sa da gra u uin a de hu ti da ga man ha tin tsui am na na da ke tsa me ra kan ti mi sa gra ka ka son o kin chan u tina tsui to mi na ha hu ra na kha be ka sa tsara ga ku tsa na ku tom ga gra ha on ge sa khoi ni hui wa san chin na ra ka ne hu da gra ma yo na si toro bai ha u ti ti kham man di de ko na ne hu aro ma na di ran ka so ka sa se dan chan hu ke ma ta he nu di ai kaida grang mundi ic ha kum su kwasi tui khabe kum su kun as na mi bade ne kum si bade ke nedi nedi ra henka o na hoi hi hoi khayadi mapke kaise ne kai bade ne da ko ma ko koro ko rona da ke din tai na da sin na tsa an kham hau tsa
1: am gam rang ube ma za tadi wa ngai ga kun ka ic am sa
0: ya ti ko ti om dikson ma ditan mi ske na za da gro kan un mo zan kama da ta ha da mi ske queenas constituencies ske queenas ti ko na ngama ha in si om kanye o sibeloski kwending kainso bo nkhama ha isi om kainson nama gada ke neche da o sibelos ngara ha chinsavesh ngara ha tuso nish ngara ha chomkaos ngara ha da ke ha ra ngudi ngasi chi da ke al tait ni han uti program ka ne kaisa mesa ma gu nganchina da ke ngmuchini ta chi da ke kuran ana nga kha da a kami naun ira komairun of marirun uwa nang aman ground gramu o nasuru khurun china kansela da gosin aha uni ministro program of kika kansela ba nga ubiya madi iti ida nasta geni siga privat kira isin wani ida kaisin abeti nasta singa dan se singa so amenda kwa nubwa tururu khabatira ngam uro uka wiki nesisa turisme pia da ge chozo sugu mwa hai chita gine sisa asesko eto sasa ko aisa ko kowa of aiba kumiwa kuha o ida gine sa regional councils nasta readiness of constituencies nesor huika aisi sikra hao ma di iti kromi kabastina da ge au erben dito krami au ke nchina se difisier sa se yi ae obigu di takla di chuhu nchina rama o davis taba hu kastina da ge dok nga niyaon kwa doha net program po kutuwa kam nga chini sa waraga constituencies nga aga nakaruni takla nga ae obigu chuhu nchina nga ngini sa net ae obigu kutuwa nga ngu disa kabastina tiki ngisi fire station di ae township di nga ha disna tae di nga ngwa siya sison ta so nga ngi sa training an yi kwena sison ea ma ta of ha asi turisme di kaina yi guide an chuhu nchina train chi kwena sison e nga kualifikasi ka host na kegire nga tui so nga ike toh abi daga nga inka nisa amro di da yukuru nga yi thank you
2: test ti chukuti na radai makase na sitase ndigaisa mkwa
3: ainga ire gede gurisa ba dikseni ko qonqa bada ha i san ave ma ani ba qwaisa Moses qhomo cha ko ngwais xa ko roqanqa ose e kwenasti ngxari xaba hu e ba abaxwini xwa ncwin tsi omkaise sti akunxaka ko rahara se maye nqara se ske nesa ngorinqa tira gara wachi o idani soro se qamqam se nqurundi mi tsi hu irste ngona dikurisa omekal chapkhani mai se tsi sti oning kwan ase

Tira karuti kore so rashi kam kam sen horon si oni ngapti darami si swap ay taranara ko a kaing ba tara kpe kwa da gara chota tiko o igesara develi chaga nera sa dar dartes ay ra kwe kase ngage kwa kangang kuruku di aktuwi pati asambia kwa ay iske anesa. Skol tuantin dia koro kau kanye se I ngari I hurup aku kangen hurup ngapa in kerasi mong harak tau o in ke skol saranan kerak taika o am mari on ngase tau am se a tanga tati ki ngapa koro mi se I tisitu ngas posap tis e istina iku ke sarati avel di chaga kwa kangen huruba ing ngamia wa I ke sed afrika ti avoda kompul sku wa I o habe nesat nesonate iku asambia wa ini kwe kase iseske nesa karuti dagara rundus trapping o karuti ko volleyball sti drami se I swabe o stina ike asara di mtc volleyball sti hausi li gapeng horugo aroko go tsi ataroko de ding horugo nga go tsena ne kharu kharu se I nga igene ra ha sang ipa ike nga pa rundus sti kong asna agang I ronde sti horuga ne ha se I di igene bara ang anokoro dagara daroko de tsabe o idike 6 star sti turun horuba nga ba qaise de gara sa dar dakhtes emi o kudusti ang owa ini kwe kase I dike ngacap eira kawwe se I turun huruba ngaba kudusti owa iske nesa chige kam huruba rivavel se yunam kwintin owa I nambol de afrike din owa I ti dike NDF te ngaba nakubara karakoro osnege NDF te a place aces ti owa ini si kwe kase I Abaska ka irige Africa the sixth thing oy nam kunde kudosti oy ni sikwe ka aroko kabe da garan oy ka rochi ko sadar dartes e han rogo kabe ogo ke Calvary Eagles ka NDF kun oy ni kwe ka se I tigo ke anambol ko china Abaska ka ra asang rogo ngakunga brutal affect ko oy ni kwe ka ti ogo ke namben correctional service ka ngaba ho nam power ko wai ni si khoi ka se I ti ikia afroket ka ginam hati das kung wai nam bien correctional service ka nam pol kung wai ti nam power ka calvary eagles kung wai brutal pack ka ndf ku wai ni si khoi ka se ngai ke sadada tsa tsabira gara ko ti ne sang ai pnga aroma rundu stingung asngani ha se I sarati mtc volleyballs and house li gapeng khurugo arogo go tsi adara go ding aroma iske nesa no bada volleyballs tirami se iso ba isne ke nesa ai pa ngapa tsa go ams tsi mtc atomi daba ike kham city volleyball festivals nga nga singe go ga se I dike ne barami nga ike nesa ai pa tsamdi singa nga as tsi tsamdi tsi khala nga as e ike qara ka nga go kuri nga ka corona abani ngungu se qamsere ngurwe hari nga iske nga sa koroda ga ke disingona nga kuri nga ka quarantine hari ba ha disikorong a kuri nga ka ha quarantine hari ba ha disung a kuri nga kas disikoseng a kuri nga kas tsamdi tsung a kuri nga ka korondi hari ko ke nga di a qora qasa dike nebara mi ese I ti ike nesang abanga

tswa go MCN DC tomita ba qham khonde festivals available stream is xa xabane ha se EDK ra anqane cireda qhara uthi cricket cha bengcwayinqaro uthi go T20 series ngikuthi ke groqunqa amse I acucube anqanga dinqari tinge ko ha I koroda kra o ipke asarati junior tanyanta apke amang waha ngu up anqiri I tournament step azinqaba ko anqanga se I thi ipke a JC Baldi asarati ngwa apti namang waha ngwa up ngari I series ngudi ibe asegoro amqae wanqa igaseke saradi even be equals ka T20 nguruku xaka ko axoi amse I dike nebara mi e tsi idakene nqa aroma Nigeria ba dan wancunkudi nqa Hong Kong dan wancunkudi nqa diko a dise I tsi ike saradi even be equals ka ngari T20 I series nguri hina ida ko sada qoda na haiku xaka ko a xoi amse I ya T20 I series ngungudi ti ida koromisi sobe uke na bahu enqaqa ICC qobe qaybti rtiha aromara ngumisen se I ngari e ngurukuni adise kwesin as aqoha qaqa esabdiza hu turos aqumutkanti skosene ha se ise ske nesa sarati ngwa ku ngadili hap nga Netherlandsi tse anapali anepali waini si ngungu se sobe ike ngaka ngaba saro ngurup ina oha ba golf cabe sina dagran uqaro tsi ko tarnara I darna qwadi o igenera ha sonda tses estina ige the stick kha grobe ra ha golf ngudi aquri ha step before ngari pqapke ngomisa tsi ige nera sonda tses engari ngurukane badana ngas tsi avendo golf clubs ngas ini ha se I kwaqase ndike cuke disi nambi ap dollar ku ngakuke ngakucha itsi kya kwaqase ngqa cui ngawi nga ike cuke disi nambi ap dollar ku cha cura kwaqase ndike ne barami se I tsi irike aqaide going up any house e sonate ga maqwa ga tike nga skautna nga di e nga ngure nga di nga nga nga nga kore bra e nga me the stick ti kuri ha stable for ta nga rip nga iske nisa di ke nga ma kuro nga nga nisa e karo chida gara koro o sina iske Damien Sports Academy pa ako stabi da gara ko entina nera ha manatis e kam koron e karon aroma ti momentum kits golf series ngungudi aga ironeske mandaxis e mabafendo golf qapa qapa ini hasi icambisa khoni nqanqa se itike mabakoro an e tige kon awgwelina ke tsona re kuri nga aroma tsi ngari e momentum kits aqwaron golf series di nqa akhwaqana anke koro aqaqanqa ise I enda ngari I anqwasa khwaqasa ngasa nga momentum kids academy club ima links class 80 twase I di kenqaba koro mise itike nera manatsi ise qaro nqa qaro mafendo golf clubs ay qambirira mi o ngadi I ngunkuli ngadeni ha se I Cirela qhara uthi ngxeya uqa sichabe ingqaro uthi ko nesikose sara di MTC Premier League abdi ngxeya uqa sichuruka uruku di mangho de madira xa usen uruqa ise ilike nambien correctional service tema undi siqhaza nqa qwaqa iske neza di saka nqa nguruku kauqa NDF madikana seqa nqa ise di siqa nqa nguruku kauqa koro di saka nqa qwaqa nampol de ngona nqa ise di singona nqa nguruku kauqa haka di singona nqa extreme eagles de haka nqa ise di singona nqa nguruku kauqa haka disi haka nxakwapka. Yunam ogongo de koro nxakise haka disi ngona nxakwap. Tagas de ngani nxakise disi ngona nxakwap. Uruku kauka ngona disi ngani nxakwap. Afrikaet lines de hong nxakise disi ngona nxakwap. Uruku kauka. Ngona disi nxakwap. Eastern Chiefs de kaisa nxakise ngona disi nxakwap. Vanderers de kwezi nxakise disi nxakwap. Smart girls de disi nxakwap. Inqise dizi koro nqaqwap ogamwanti de dizi qinqanqise dizi aka nqaqwap tsi anamipen nevi de dizi qinqanqise dizi aka nqanqhuruku kaqa tsa maqwap tsa manqaikisa rati MDC Premier League tsi anqhaqa sti uruku ti amanqo dira de qosen qosa abada hase so be snake ngop anqaba se aroko kuti awse anqas nqaqa sti aroma snake sarati nqaqa sqanqarisa qha ukhanyi
aqhayisa kwathi xa ke aqhawusi nqaroma sabe inqanqanqoro ku xa ke curious choice district comes choice of district rami o nebatana asikho master siqapha iqhayisa qwanqaba eniha curious choice of comes choice of district comes raqoqa ha sabe inqanqanqoro ku ke sarati aroko ku ke aqhawusi nqanqanqoro ya justice aroma iske nesathi ke ngqhob anqaba se waqhara ku aroma nqari I xhokhanisa koro a DSA EDK ngachap era ausen agaruthi dagarakoro o sina ireke said africa team ngunqa sqa sarati cutting ngawon manqara singqhaba se I akoro singqhaba se di damire ngaba ike sarati aqham ngaw nante akayom kayamo tian ansa ke ngaba mini mix Minimax and Harip Nga Ti and how she cutting point of August in Norugu Hinago said, I would have called an I hago, Nago, Nakoro Kaisekuan, Arasei, DK, Mabara me, say, I Korodagra, or Iping Abanga Kaisekuame, if I come to a Toro, Ao, Hina, Mari, Minimax and Harip, Nasaradi, and Hope Kabahu, Ma Haribago, Asin, Napia, Toro, Diganabagoro, and I say, I guess, Aradi, come corrupt, Nande, a gay. Yamo dian answer ngap ke ngaba turu kaise ku a waga se e said our captain ngun as ngwa engame ai how se cutting a ton ngam asisti ngudi nga iske nesa Kerana karutsi kon kubai kaya ke noko bara aikum se iti ke te soasan haru guraha on oisan huan haru au kan haru desinga kan haru desinga tirati se ik ngabadan isis ik ngada gara sarati ngong as ti ang iklis kabing uik karutsi go osnege oshakadi I CDFC go ngaguti nge oshana ngunang ngharip ti ay huristi ngirap abako watoin amse I di ike nebara miesi nga ike oshakadi sidi poesku gen nga di oshana tan ngharip ti atkabakas ti alihap nga pago a haruse I di ike nebara miesi I kasabis na ike oshikodo I tan ngharip ti lihap tabis na dagrang uitan rochiko sne ike keros moritop futbol akademi nga tinago a toin amse I di ike nebara miesi I ngu genesisa oshikodo ti tan ngharip ti lihap di toin am kaiko di ike nebara miesi I ti eguke egutina northeast orugo ngakungasin aroma urun angu defense division ngasin aroma ku ngakunganisi se e disney king bakoro an e karuchira gra koro osnege nfa type tinara kung am se I ne raha sang ip a iske nesa arugo ku ti adara ku di abira gra ko ke chulundu athletic ladies seven oxidin oi ko se I right mama ba sense qap ai ni khwe qa ti ke ndf mari kana se o kanja united ing oi onin horop nga de sikun le ni sikwe qa ti ke komas number ndf mari kana skadira mire Oganja United kung wain ang gochin ng ngonan ay siya gang ngayon. Aramanin ko rin ay gochi ege daro ko rin onin huruba kumas nambol ladies de NDF maide kanas ding oay. So yuri karami onin ko ay tige kege palais ka. Inam FC kung oay haga yuri karasimi o onin hurub nga nisi huwe kasi I di ege ngatap ira klausen. Ini na karuchi huwe kay patabis ng uwik na rochi ko. Hororon horon da I ngara kuro minse ige uru awkan haro de singa ang huka haro de singa tira di se ing arigeng horoku si anetes na kong ay hasa dagara koro o iyan arigo isa panama ba Croatia ay kurang horo sige Croatia ba tuitre nga di adan Colombia ba diarim ay sige Colombia ba tuitre nga di adan Switzerland Canada ay sige Switzerland tam tuitre nga adan Bosnia ba gadarin ay sige Bosnia ba nguna tuitre nga adan neto weng horoku ngapke Morocco ba Haiti ay kurang horo sige Morocco ba haka tam di adan Scotland Brazilian or a tip Brazilian non atrena du Guadan. Said Africa ba South Korea or a tip said Africa ba Tritrena du Guadan. A Chesia ba Mexico, a tip Mexico non atrena du Guadan. It's a gang oike, Curacao ba Cote d'Ivoire or a disiri carami on quick and tigre clanga besna, Ecuador, Germany or any quick and say e. A risicam of Nike Tunisia ba Netherlands in or a quan I bay 2 year, tigre clanga bay Japan, Sweden or a tigre haga e quan la bay, tegia ba America or a clanga bay Paraguay. Australia, why I see a quasi-tigrasing on my baby,
obke noi ba France in qwen in qwen

sike senekala iraki qwayini qhowe qase i ti eke ngacapha era xa usense i South Africa tinge anqaqeza kwamayise i inquro ngqasa ikwe South Africa ba round of 32 are pqap xa ko a qharuse i sike ngancuruka ngancharipte ngcuruka sonatis any hasi i koroda grab ke South Africa ba Canada tinge ngqabonqabo ba si home sense why ni si kwa Brazil tinge ngqabonqabo Brazil ichabagu ikwe anayima ba tsungha a tsomase ga nqaro mai ha se uri go khire nqanqa o ke nqat mai ha ihabe netesti ka mapqa e go a qwe nqa se itse ga ama se Brazil de tsana ano tose ma tsigoro khore nqa re pi tsipke tamro na goro a se e se ke nqa tsaba go sina nqa re nqa re go nqa ga se Germany tsinge round of 32 sna qaro wa Morocco tsina Mexico America Switzerland Argentina pa wiki ngogo hina abo abo in abo sase in useng use na uhang hoko aga ang tobe ha se igati da mire se da ke cam ukwa ke Africa ba hoko a abo abo se nqa ke se da Africa si Morocco tsinge Africa cha ba ho wa abo abo around 32 ku re nqa nqa nqa si asa se da Africa ke nqa tsa go mai tsi qoro nqa sase around of 32 arif ngapago a haruse e se idane ne ba make tsira kan ka sing am ka sing aroma mire tsira ngore ngare ngause testing on ngona.

since qaqwe isidibi Johannes Mandandi Pjukuru mi kwenge noho ba ngari aba kunga kami ngara a hiyara ngana ngai gaye ti bilarsi yaz ti ngap kumi ngana matin ki kazo ap ngana krokodila ndi ngang amdit naran owa ngana jokuru mi ngari I ngai di aundi ngobusi ngabing urusi di kaguru bap tingi kaba ngaya nganzendi kai kwen gen endi nganzi na kuru kain uisin an uisi endi kera kondi matare kono mari de matares namibe ndonga linen linena ngan harisin avman ani anselam murungu pjogrun anka ngadi anka sabendi nganzi ndi chi komsi ku a ama kaisa pjogrun kum kum kau chimi ndi komsi ku ye kau a chi ku kien kubagrom mi Nam masin kitung andra season amedi. Now naza e kumab di kang uisen di kwan udi heran uai di de grun anta saben kadi is khabib game ndonga li nena ngang haris aban aniba kaso bin hanuba kuasa gruma kang e kongsiya ya gurun din ab na di aroma chines na yis kol na ome chi nan kaip china an aroma ya kaha uwe. Saru ye kisames eng manara kangao. Kavango risi karisi aviman nanski estikam or the chitam the shikurum and grotam or the chin on this group cause a hang as an abituba guan and koren gurus na. An abituki turu saying uip tis omkain gaidi tis in arep ti kabaka omkains in the doubt toes ti and hanumadi kaha us ti minku toba kaha us ti kaya ekunsa gold karunas tina turu say maya tinis na yi kazo by kuri ona. Guys, chi kwendi unku wan omkengis na kautaza. Maizan jogurumi ngari idana abetu napki karisi season gu nagan hungasi turusu maizan singu tanira habesi chines na vision 2030 china kauta chi nanin in hungasi omkengis abetu NDP 60 an ansap china chi kaba swabu tujun nanstin abetu china chi ye neswap ay hanumadi china nda tora kai chi Kaba ka omkins in stin abetugu ya SDG dian anzaga. Adi in abetugiran ubazen and obeha a tuke distinan disimulu number of dollar kudi marine is in a sigudiza. Nera kau kere kaisa. Kaba in oza omkins in the marine is as a tam kuma tam pelun dollar se. Said Africa Jogromin Epin Hanumas. Season aret ma e sis disketani and insahe. Agus nap eba madi. Hobaisin hogu chisisin arep. Din aap jogoro aram oas agase neza di United States din nukaba aup. Said Africa tipka. Anup jogoro mi said Africa nap ki tani oetan di tito si kwan oigo di man oago di damaska iyo kain kain ay kain hui. Aroma chogoro kain hui sin chimi oga posi Hanumadi, Nadigi and Norasa Chitas in Aiza, Juan Haragudi, Kaipting Hunasi Kungabas was a Nuihadi. Muribna, Ige, Nadi in Ap, Obeisi, Hogudi, Navagro, me, said Avrabdin, Hanup Napki, Nadi Kainam Kagun, Empty, Anka Sabending, Nuinka di Khan, Nan Adamaha, Habigin Nasna. A kasan abusa ziba mai de mahadi. A pyogro min kasop a said Africa kin eptin hun hanuba ua. Tiki kasop a morasa uzin hanuma de china ha. Pretoria siogro mi a turo sejin huang hargudi. Uwe di kaip chin hun nasi kain kaipasin zamaiza di. Adin apy kasop a gurkum kum kao chimi. A pye nadi e an uan uham. Kol karuna di irani chi chanap chin kha ngai ki uha I khabe khang huka nga ka iam United States kasna ai kongra se kya sara season are kha Venezuela abdi ibran ngkha ba president Delcy Rodriguez ki gro ne donor ta che min op di kong op ari tsaisan ho to bi bian ja ha nan ho nap di ke tui ke di city nan di ja kan asko se arosona ngaba I kwese ke di chi hu di tsun a kona tsoina khot wa se Rodriguez ki gro min ngadi I ho to bi ke nuna di si nas ka ga ja khoma ba ja aroma
wing we own.

Kahit mumpit ko, pari. Aubasap, taru anip. Kedi siya kang as kamang aib, di siya oms ay tresa di siya gurukut kaking. Ani? Uisap, uisas, di siya kusin at tansan uan, nori tansan. Tansan uan di uan, nori tansan uan, akwin sing ansabi narang otaw. Kahit mumpit ko, pari klaus ki sadar tak si tam, di siya hong asit tohas ay, ebi fanin hawa pa kunira tiye. Wabal din, arigam fredak si sko sinya ay kong si. Glass derk seba. Kain nga kaisa tuwi, nona kain nga haga. Hung kosi hung koro glass kubra, kain nga kaisa tuwi. Nona koro nani, hung tam haga nona sa iting ka kong arma kami. Kain kong pit jas, jarsi. Ngomdomi, ngomdom pit jarsi. Uwam pit. Diging ansaip ting ngovung aip kaw ka, tsara kaipis ay. Hung dising nga ning aguri kuta hung skamang aip disiging umuni. Taras kansas. Tam kansa ka tuy tomas. Tam ngurisan koro ngurituan di uan. Uisap, uisas. Nona di si maba toman akun sing ansabi narang okaw. Kay ngom domi pit jarsi. Khoski sadar tak si tam di siung as kamang aib di si kohas ebi fanin hawa khu. Nira di yeng oba di huaraga vike bara aib nung si. Lady Afriya drak sa tay nga kaisa tobi. Nga ga koro kwe si kaisa hun kwe si. Sofia Pinar sa tay nga kaisa tobi.

Kijk op Lucas schrijver. Ou bang eer Tony. Ou lukiep die gong ansaip. Geng eer op die ongeheb en amoeib ta. Ja, trot Tony. Ik ge dizi kosing akoro dizi agang ang ikuri tam dizi agang as. Wat trip dizi geng aya in. Ong, wat je obat joannes tonho bepte oma Maria schrijver stira di tomagi iba. Ou bang eer Tony ge... This is coming up to say young Omni. Sit tam tansa, hagatoma di tuitoma. Twink with tansa, stam with tansa, kaisen norisan. Nani kegi toman, akunting and sabinar oko. Oba Lucas Cravery, own Ertoni. Titoski Saturday tam disung as coming up to say. Exodus Ludusiker keep tight with snaka cut up Edward Tanis Cotton as snakani di ye. Baba di genitigam toner that sing arigam Friday ni aikum. Uzas Yalma so musa tanga trace to be, no na humani. Haga kuse kuse tracer. Thomas Valerie Boys a tanga trace to be. Haga nani tracer, twin nani nani aga, Thomas Julian Boys a tanga trace to be. No nani, humani, haga tanga to be stava. Dinka hum arma kami. Sida di tans as ye valdang Hansen House is gaga di situing a gurin trekwanda bestandu aitonga. Dizi twing as kamang aip dis egyang omni. Mama sa stama haka tui tomas haka kansa di tam kansa kakegi toman hausa akwen ting ansabinarang otow. Waba skin iti gam toner taktin arigam fredak ni karu taru en iti achies rog of aiches kerkip kwanda bis nam mga pahu huir. Ting arigam fredak ni aipun. Khos sadr takti. Khos ki sadr takti nira ha. Khos ki sadr takti achies kerkip kwanda bis nam mga pahu. Kakak Benny Anthony kait tu sengaja ni rati ye. Nanti dia apa dia ni ayat konsi. Kait kons, ngane dama Veronica kang uisi sa kait ngan kait setui, hong haga tui, kait ngan tui tui tui. Ayat kami si kakak Sofia, cirundu sa kait ngan kait setui, ngani kosin ngani, haga tui koru kait sa cipta sa Stanley House iba kait ngan kait setui, ngani tui hong, ngani kait sa kosin kait sa ay, ading kahon aroma. Hami bari.

turok tama ina ke liru esane bago ngaja chige kwezen ni aipna kweche miskao angulo bagwa mwe ba gon gai kwezen ni aipna apje angulo ba mwe ba gwa gon gai khanet koha kuje kuro sao kak tawdwe eza ari asda gdaka amkut es iza boss kabe siya kong nana my goodness amase amase amase amase Subud magia, subud magia. Gura saup ke, empty na uwa kabine kora bje chonga ngando. Lero esone bje nuba gua, mwa gon gaiti, kabine kabi Ecuador aroma Sunderland sti ingurua. Aha Nelson, nebje gura saup arias na gana. Amgun eza kabine kabasi akagenti koge amase, amase, amase, amase. Nego hagu je kau devo aga caib na kesi, ha ne isang huru badi damire, kuaha ang huru ke, tidak je kamro itu yang nirang home, ayah platini ke ngua, fiwa si presidenti habi ogede, Infantino, ya, apke Fivas presidenta Fivas khatse ngwa scout ke Fivas garan ngwa ora ga ngobe ipti ai qai qai ares kha is ke ora ga existing ramsa ngwa Federation of International Football Association trang ebasen president ke Infantino Gianni Infantino kane kuje code voga satada ke informasi kuba rama Kafske Confederation of African Football drama kane ne qoka kuje Fonville ne kuje Curaçao kaga qaibna qonqon Curaçao kabe qon chana amkuzene ba dawe bra kauska nguru fofana qwen qwakati edica ukhe izabolsa inqwa chaba inquru dio mane ba go qonqon kharu eske bolsa oranja ze qaqa kuje coach miskao code voaga dizicam cha incinge inquru ya gabe ge africa uzichi kura sa abchigen awunga kura sa izabolsa inquru kura sa ba chenna africa uzachui nicolas pepe ba go noba ge gabe ne qoga kuje kura sa kwa Amguze ngoruwa kaskabu kani bara uamcha jezi number 24 Fontval. Neba uke iski bolsa ngaude. Kanakabu kani ngoruwa obispo. Neba uke iski bolsa ngaude. Nibda nganze noko ba. Neba kamdi jakabu hap Fontval. Fontvali kogara iski bolsa. Kisa se uvalipsa ngantari gine. Fontvali urakasi kaskabu kani ngoruwa ngoruwa. Nibu uje kura shau kani ngaude. Jezi number 3. Kari. Garib ke kaba Fontvali ekri. The bank Huru Karu eski balls at Kando Jesse number 7 Pakuna. Pakuna Kabe Wakris ki balls at Kando. The bara area Kamnan Hansen Kuje Curaçao ka Kando. Area Isabosa na Kabe Sian Wa Amase Kuchan Group J Gariba J Gari Amase Taisor Nuruaba Kirago Mabara Nuru Kari. Jai Garib ke oh achi kuro chucha bolan kira ngaga echi ibye ngaka unuro aba oh achi kuro foudna rehmak marigo guri ga kari khabe fofana bkha nganga eske bolsa qandwe ne ba qonqon we ko ne bye dawe ba jesse number 17 Jai Garib kubara ke ngaisera goro haman iba khabe Kauskap kan nguru nekuje. Kona disi kam agurika. Nguru apke nepke. Saudi Arabia apna apa sara. Nguru ba nguru apa. Juan Kari. Juan Kari pke. Khabe kauskura omkuje oberi. Nekuje Ivory Coast. Nguru ka kandwe. Kanaka nguru. Aip kan waka kuka nedi uchi ngu. Khabe enkwa skabi ak kongkong. Dio mane. Neba koko ikabe siya kaitwe chini aungase kuye Curaçao ga Dio Mane Mande Yan Dio Mande Yan Dio Mande.

ayina arga spande khura ka gwisan hai khabe anqoni ba kuje africa uska qhindi ma se qaroma ama se ke nqaba ba khuno ba qhindi ma qancu ba kwa qhanqa qhawlwe khabe ngubuze ncuru eske bolsa ahmed radialo khurwa nepke taweba khawsi awke eske bolsa kasono ayinqas kap nqami qap dipka dio mande nepke code vo ba tuy khanga de ngubuza nqama nqa Uru karu eske boza kandwe. Sangare. Ego aguje Ivory Coast kuhunga ari abdara gaga kau. Khabe. Kau nganae. Amguse. Kainde ma kango de guachu kwa nguni bapje. Kura shao ba kandwe. Abaije kainde ma kango de guaha. Amase. Abena kuru kaka aguje karika kandwe. Nga ukai. Brenner DJ kaima se kwa kan e khabe kongo eske bolsa kaudwe ya khabe kongo na go wa qine pke ka sauna u ago be kesi isa bolsa kana ka ngoru na go ja africa uska kaudwe o ri skam na mi kaudwe be go buse ngoru wa eske bolsa ka stop ga dawe do be ka sono ba go hora ka se fofana ka kausi kausi kose ya ngoru si aba go si khoka eske bolsa ngapke dio mande ba Tomane ba go tla go o bere bitse o bere ba go ka sa no bitse ka sa no khokras ke bo sa no go ba amase ka sa no Ivory Coast tswe kura sa ba tsena kana ka keshi tade keshi di go dira tsa go be isa bo sa isa ka nguru go e karune go ga go Ivory Coast ka ari abna kana ka anqansen be sa ntsa ambuse nqa ka be go itsane ba bje tari ba go awe ti Bolske tawe tuba go ngabe khaib ko marib ko hi amase isa khonga go amase dialo ye auti inga aroba how do you guys get me kein ares aroza nguru wa kuyene africa zika international kuje france am ngara nguru ko Kabi ngakari ba oh ngakara ko chamba I call the gira kotwa chike ne so ay kam break gross nasina go ha ama se kura shop ke ina se world cup yanda twatwa za good ko ti wa nga ha qadi cudi wa qadi cudi ngwa ke ngam atmara gya khabe qado qadi gira dosen kura shop ke Uni kuma starap na kuma ke tamba de na wabda dumas ke yo na wadma ba aya wara gon ka ju sara gon ago na wegi sakteza ora ka dana da ju sa gron hai in ebia president ke voxi chairman an hai suma ban hai imbuda hai ora ka ka ju sa gon hai sakteza ke Aya wan khai ngbi kon aya tia ko tia president khabeng na khira dia tna kam ngmuiro kamro ina

Chira casa wa wa ngicwe uche chira casa wa wa chira casa wa wa khabe Khambrik antuna ke grow Ware ke khambrik na ro Mari gen di khuma ya Ivory Coast again it is uruba casa aba toy ama Ya Kaustaba gram kuje Côte d'Ivoire ga kaudo Oberi. Oberi. Neba ukem ke kasau no. Kauzi nguruwa Oberi. Dio mande. Enko skap namin kabdi biya nguru. Kama dio mande ka jit kaudo. Neba hati ya karu ene goga kuje Ivory Coast ya kabesia Kai kenti Mwabo za konwa Ngapke kama na uti yomande ba Kama di yomande kake Kao sila nguru Te ngambi la nguru chika Family ka Family dmaka We don't know Kabe kongko eske bolsa kna odwe Ene goga kuje Ivory Coast kari asna gana Khabe Asia khain tu yachi nira aung ngay seske bolsa yan dio mande abke ngang wakura kam yan dio mande khabe kongkong eske bolsa nepke kandwe sangare ba kana ka nguru ka bitla jangu yekura shauga ne bara hanje no ba jesi namba na locadias ka be khong na ai kana ka bitla ka inske bolsa ngaude obispo okay ne bara hanje ngu je gura shauga ka be kaise kana me ne bara istrap ka khong khong ne go rap te gura shauga ngaude chong ne go ha u je gura shauga isobols istrap ka nguru Boka bakuna khabe siya khain uchi mwaboza aroma abje bakuna ba amase mwaboza kwa kongwa kujikura sao kwa kawde jayi bakuna flega kariku isa juga style chena nchabaza football nga jima style chena Tatu kuchi rasta kuchi flek kuchi home kuchi unang aku yen role model ku kabe ngai raski bolsa bakuna ngapke kaba ngai kama bakuna kaje aisan aidi de sana bauri kap kap di bahu captain bakuna koe kisa bolsa ku ingesa kabe ngau kensi amguze kaka si unang bakuna bra Tian wa kubusa ang nice balls at kaudo kaudo kura sa ubat si siya kaban wa okay edina bakuna edina Tian wa chin kaba ang nai eh jay bakuna apchi na u bakuna kama bakuna kaje family naga captain ichi Noktu chiga ye ha baguna ka chiga ye aroga china na flega do map na ka be amase amguze khoi chichi kamse ngwa ngapke floranesa eza amguze khoi ngwa chan ora ngai fovana ka tibye fovana bakma tunga yego khonwa chige kurasa ko nuru ap china doi Kam huru kaje El Baguna apchi Aunar nurchi Ezra nurchi kaje Aragin 8 vent Family ga family maga nokin mona disakan aguri ga Amase khabe nganane sepke fofana ba Lerando Jones Johan Bakuna
Aston Villa snagger in Norwa. Habe Ninka Ukai. Kongo and SK Bolsa, Kat FC, Adi, Reading Adi, Groningen, Watford, Groningen, Twasnagi, Kahuzi Habe. I am Advocati. Ma. Yeah. Okay, Jonino Pakunaba. Abke Kama. Nika Ukai Kaude. Pending Amadi Wadding again Kargu. Amase. How nine is escape balls at now the doorway? How nine is escape balls are? Congo and Bacasta Buka escape balls are Casano. Avericos go Horacase. Casta Gon Hurua. Horacase Casta Nuruati. Cabana Bauristabia Cocay. Never at warm chap get doweba. Khabege Munibai, Cote d'Ivoire, tu vois Munibai. Eh. Cote d'Ivoire, tu vois Munibai, tira, nous vous en gourgeons. N'est-ce pas, Kai? Encore, scrap, n'a mis cap, tu vois, contre ce que Bolsa Gandoy. Diamande. Okay. Nepke, come, or this tea. Tam di singan ang hubay kay ngunan hugunara ng huriba. Canada, Mexico, chi United States na. Kung kung eski bolsa ngaw din baurus kabi, kaya ang kanagap ng hurwa kasau nong. Nabaw kaya kuje kau de voaga ngaw de karugura. Kaib na ngaga, nego ako kuje kau de voaga areas na ngana. Isa bolsa kabi kaya kung ngubusi ay kaya kung Brenet. Amase. Brenet ige Kaisa Nuru Agudi Tuiba. Brenedige Karikama Agudi Tuiba Kabe and Munibai. Kurasab Jogon Munibai Kaude. Kaikage Kindma Kangudi Nagon Ai. Kesi. Kay Captainige. Kesipke Kay Captaina. Amase. Arochina Goha of Jenny Gonsna. Amase. Amase. Mune apke. Khabe gung gung eske bolsa gaudwe. Khabe koin kwa kagopke. Ruma gaudwe. Khabe kogan kuje dawe. Kanaga khabe kong nganay. Never in charge of your floor runners. Neguje Curaçao. Curaçao, get back now. Never goes down, and we call the walker, Kakas, Kongana. Kongo, never okay, skip balls at now. The Kubuzakowski.

Daya guni nchanzen ba. Izabo za nguro inko askap nami kap dibi. Ne, naya ufaye pke uraka se Ivory Cozy. Naba gisi a transform. Kabe, ne eske nge edge isa gandwe. Kupuse kwa nguro eske bolsa. Kasa uno. Ivory Cozy kogan eske bolsa gandwe. Empty karen up na. Kauska nguro ane pke operi. Inko askap nami kap dibi. Kabe se ukenye. Chongi ka. Kabe kage si konga na nepke dialoba. Diamande, diamande. Amase Cote d'Ivoire guje. They are in total control. Kabe dare kesi. Amase kesi pke. Kain scout kia kain ti. There is no substitution for experience and class is permanent. The ye ana agarami. Kuringa madimi ti aina mari kabechi. Anstik konga misa unaska oje nakuna akokoni enwa. Sagiras is coding as china. Ye nakuna akokoni enwa. Ausianos komirami kimi keras is codi. Kabe isabosa counter chong isabosa ngurukaru amase chong ye abedi ke blandes kari kawa khokai ngarap ke chong ngaude ngasa se ipta nguru ene ban akube ukai kha kha isi isabos kabe akhoi kana chizi an wa al akhli zaran ruba keship ke frank kesi saudi arabia apna Saudi di pro lihat, huru apa ke? Hamas ini ngapa ke? Bonip china, kain dua masuk kuat kain. Isi Milanan, kuri ina ke? Ngapa ngoro Barcelona kuen? Ngaji hain so, experience play apa ke? Tidak ke ngama kerami? Kui mari bangua, kabe kongkong. Ini kau kait kau deh. Kabe ang muni ba guja kura shauka? Amase multi millionaire guje. Tuanor ni its. Kabe ne kwa guja kura shauka kano de? Komenencia. Koi karu baguna baguna. Nera jang arias napje baguna ba? Isabos kabe si ang wa. Yo, nebje kaiba kwa ngangu kage, kami ge jonino ba. Amase, koru hubma ge, ngani sebje kwa apofan. Fofana ba Cote d'Ivoire aroma kaundwe kamse nga nga eske bolsa op na gaza kaun no wago ke baguna ba kwa fofana bitri qobuze ngoru eske bolsa kaundwe ba rauke ke operi ba ne go aguje Cote d'Ivoire ga Kesi berasa ukai, kesi biasa isi melanza kuri na nguruba nguruba. Isa bosa iskap kah kahin parasa nasi gay, kabe nguwa iski bosa kaude. Aisa kah nubat kongkong eh, pakuna. Iskap kah kabe kogai sin, abe nak kaca kabe sian uwa. Aung nai nise iski bosa amika. Ivory Coast ke nide bosa ndra aung na, nau pakuna kami jo kurin cang kau. Muna upgra thunku kah kau, uragia. Bawab kira, dawab kini rau nga. Turut karena aje kong am kocik kini rau, mang arora airon nana nya, hagan, of nunana hagan ge, hagan juga amai. Wada breaki juga, ngapara aman, kaisi kaya gamsa, cikai gamro rau hydration drami, breakro ingai, kabe.

Angabuza konqwa kuje Cote d'Ivoire ka qawe. Dawep kira unqa. Qubuse qamza unqa tanamaqa ne kuje Africa uska. Qabese anqwa. Ngwenthe ningqanqa sepke qhwa. Roma qawe. Qhwa gindra ne libolsa ngqanqa sei. Kura shop tabahu. Kura shop ke qhari ngqanqo iroza. Khabe khobe qaib naha 730 kuri ga hokene ba a ga nderta kharaib ke khani le ja kone nqani ku tswa tshin go ga ba tshira mo haro ngoba ga go se qaya khabe qamse nganga u tsa nga le bje kura shaba le bje ba kuna ba ka nwa se qatha ya nqoni bae tawe bje dok ke ma se kwa qa a singare ya singare bje sangare Jersey number 18 aku bang ngipina ramza hunga kai baguna apchukuru kharugao ebya Aston Villa snagar ngurubawa ko dagwa je kai chi thami family fans ke ya biyeje kuma ke family zwani this not a ngo ma family dia me makabe ngai isabo sakana kapka khain eza Tana basi kaka kuje karika kaka doi. Ego kaka kuje kaka kazi kau devo aista kanya. Kau nuro brandy, brandet, ai. Khabe ukhen ego kaka kuje kura sauga. Eza bakun apke neba, bakun apke ipke neba. Eza ari as amna nepke chonga. Arosa nuro aku di kui. Amgun eza chong. Khabe Hansen. A chongi da gine ko hami akwe khabe chongi gine ko kha ari asamna kana nguru abge kana ga bisa bosa nguru esa ngamkun es ne ba uska unga khabe siya khage tsi tsang oi ama se dia jiko mi na chongi ge kana nguru awe dai pa ngi ba dai ha bo sa khomwa ku je kura shauka kana aske khain goza aske kesi gira mi captain na ne chance kaise ko gra relax ne khabe eske bagun ap khami gra nga joninop izabo sa gana ka nga khabe nga ukhen si kha khazi si wa chene khaba nga ise yi ama se kha khazi ni nga eske ne ke chongi joninoba ne khami ko gana ko nga khami nga ngoi ngoba hun ora izabo sa ne bang ngobi nguru Kabe zin amgu se kage eski boza kau devoa wasi chikavani aung nase iguje kura shauga kura shaubke nidi boza aung na amase amgu se kamse ngwagai esa tanasa ga oke goski boza ngaude dvara koya amgu ya Afrika uska kabe amgu se kage Tana baca Brenedi ekri kau suka nguruan nepje Roma. Chongi kacin hoa suka otki ada ngi midfield up. Sheffield United cara nguruan bakaran hoa. Kam di sini nging aguruka. Tana nguruan. Sege deba. Nicolas Pepe ba isa kau cikui. Amase. Nik dog ye thai. Khaim pyo gong nai. Sege turu kar abago se akong am. Kando. Turun karn apa juga sih kongam. Sedar, kaya kan kan sebiji dia cina be, omirore.

a ignora pepe ke tweet aromas e gwaya me ba gine gon gay me ba gine gon gay khabe ne ba ukhe iske bolsa gnaude khaus ka ngurwa e brenet obispo ne go je gura sau ka gnaude chongi gine bara khoyam khabe siang qwa tene au nga iske bolsa Diomande ke kwan aroma khokhone di gira diye hamera hame unnai Ivory Coast jinga gqi kona raga Pepe pone pchi Diomande. Diomande. Pepe. Pone. Aku yoko gwa. Tige taure pchi diakide. Chi wahib. Taure pchi diakide. Chi yahib. Chi nago tai. Dija gira first line abe sanga ye kabe izase nuru eske bolsa ngawde kongo ego eske bolsa wa striker ka jogo unnai 442 diguru ka nuru kabe khoya meske bolsa khoya de manda ki tu kuba e ba ko eske bolsa ngawde kabe sia wa tini aunga ze eske bolsa taure pjogro khabe girami tamro go se are hydration break tamro are captain kesip ke no go ba ha ba temezep ke unika dc in go se ni khau of coron go se chigwe unqaye kradia tsana omniro